0: one sports competition noon na bigla ko na lang na-feel, tapos nahilo na lang. Tapos yung next chapter, wala na, na pino-first aid na ako, ganyan. And hindi ko talaga siya napapansin na ang init na pala nun yung ulo ko, ganun. I mean, hindi mainit ang ulo ha, yung literal, nung hinawakan ko yung ulo ko, mainit na pala, ganun. So, ayan nga, pinapayuhan po tayo na wag magstay under direct heat of the sun ng matagal. Siguro ano lang, actually ngayon 3 minutes nga in, iyamot na eh sa init, ano, DJ Joey Boy. At parang hindi na makahinga ba, ganun. Tapos, ano, since malapit din, malapit kami sa, ano, sa Taal Volcano, 14 kilometer radius, ay, so, epekto na rin yan siguro. Kung bakit mabigat huminga sometimes pag nag-i-emit siya. Pero walang scientific study, pero that's what I've observed. So, if may mga na-observe din kayo mga ka-vibes, share natin. Baka nararanasan din ng, ano, ng iba nating ka-vibes. Or we can make a study out of this. Ano yung hilig ko sa ganun? Lahat na pinag-aralan, ang daming time. Oo, marami akong time. Ikaw, DJ Joey Boy. Ano masasabi mo dyan sa mga kailangan antabay talaga, no? Oy, check on your loved ones din. Okay ba yon, DJ Joey Boy? Check on your loved ones. O, nakailang litro ka na ng tubig. Yes. Oh, same way of saying I love you. Pwede ba yon, DJ Joey?
1: Oo, oh, pwede. Oh, lagi mag-remind na mag-uminom ng tubig, kamustahin kung may nararamdaman, lalo na yung ating mga ka-vibes o man na may mga kasamang senior citizen, ano, at o mga laging nakahiga. Ako, mga ka-vibes, huwag kayo laging humiga. Medyo mainit din, ano, ang kama, ayan, ang inyong mga likod-likod, yan, ang yung mga nag-build up ng mga moist, yan, yes, kapag palagi kayo nakahinga. At saka, huwag din kayong lagi magbubukas ng aircon kasi syempre, titingnan din natin, ano, yung kuryente, consumption ng kuryente natin, hindi nga tayo binabanas.
0: Mas lalo kang hinika, nakita pero mo yung bill mo.
1: Oo, basta lalo kang nainitan. Oh, at saka, baka mamaya mainit na yung ulo ng nanay mo kasi lagi ka lang naka-aircon sa kwarto, ganyan.
0: Oo, ang princess.
1: So, yeah, check. Check on your on your relatives, yung mga kasama ninyo sa bahay, kung okay lang sila. Yan, mga ganyan. Para at least may care tayo sa isa't isa. Ano, hindi yung kanya-kanya na.
0: Na para bang care bears ka dyan. Anyway. Oo, yan. Dapat lagi may care. TLC. Ano ba yung TLC? Ano yung T?
1: Tender, loving.
0: Yan, tender, loving care. That may ganon. May care tayo sa mga mahal natin sa buhay. Kasi why do we do things for our loved ones? Ganyan. Once again, mga ka-vibes, I'm DJ Frankie. Always reminding you that every kissing is a blessing. Uy, bukas, abangan niyo si DJ Joey Boy because tomorrow it's Saturday. Saturday, DJ Joey Boy. Sige, yes, plug mo ang iyong programa.
1: Ako sa mga ka-vibes natin ha, na nakikinig sa atin ngayong morning. Naku, bukas ho, isasamahan kayo ni DJ Joey Boy para magbigay lang good vibes at magbigay ng mga balitang dapat din yung malaman. So, sana po ako inyong samahan sa aking programa. Simula alas 9 po yan ang umaga bukas hanggang alas 3 ng hapon. So, sasamahan ko po sa kayo sa inyong almusal, sa inyong tanghalian at sa inyong merienda at sa good ko na. Ang good vibes, tugtugan, kwentuhan, chismisan, o bardagulan, lahat na.
0: Gusto niyo pagtulog niyo si DJ Joey na rin eh. Ayan. Time check muna tayo. 5 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Hatid sa atin ang Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med. At eto, meron pa tayong balita, DJ Joey Boy. Meron tayong good vibes balita dito kanina eh. Parang na-good vibes din ako nung narinig ko iyon. Ano ba yon, DJ Joey Boy? Kumakita.
1: Oo, naku, ay talaga kahanga-hanga yung ayan, ating good vibes balita. Dahil mga ka-vibes ha, yung isang simbahan po dyan sa Cavite, which is aking napuntahan at nadaanan na, ay talagang napakaganda. Siya po ay finalist sa prestigiosong World Architecture Festival 2026. So shout out sa mga ka-vibes natin na nakikinig sa atin ngayon dyan sa Maykawit, Cavite. Ayan, ang inyo pong Our Lady of Mount Carmel Church dyan sa Evo City ay finalist po dyan sa nasabing competition. Oo, naku, kung iyong makikita ito, DJ Frankie, ito ay parang ano, tatsulok, parang siyang sombrero ng Pope ang style. Hindi siya yung typical na simbahan na may mga kampanaryo, may mga dome, ano. Ito ay parang triangular na simbahan, na architecture, na parang depicted siya sa parang sombrero ng Pope, ganyan ang style niya. At napakaganda, pagpasok mo sa loob, stained glass, natural yung light, maliwanag, maaliwalas, ganyan. Maganda-maganda siya, mga kababs. Kung may time kayo, pwede nyo pong puntahan, ha. At talagang malaki po ito. Kaya po nitong tumanggap ng halos 1,000 na mananampalataya o mga manimba. Ayan, kaya kasyang-kasya po tayo dyan.
0: So, alam niyo, mga ka-vibes, yung mga ganitong prestigyosong World Architectural Festivals ay marami pong Pilipino mga sumasali dito, ha. Hindi lang sa mga ano, sa mga World Architecture, may mga categories din kasi itong mga to. For example, may namita akong architect one time dito sa Nature Park na lagi kong pinupuntahan where I play my hobbies. Okay, GV, shoutout natin sila. Encantiera Nature Park. Good vibes morning po sa inyo. Okay, yung architect kasi doon, si Architect Choi. Good vibes morning. I hope you're listening right now and I'd love to speak with you soon again. Sa kanya ko nalaman na merong mga World Architectural Contest or mga festival na ang kategorya ay bamboo. So, out of bamboo, from foundation to finish, bamboo lang ang gagamitin. Tapos yung design ay, ayun, nilalaban nila. So, may mga ganyong kategorya din, DJ Joey Boy. Siguro sooner or later, kagabi, I was watching something na about plastic waste turned into blocks and then ginagawang pathway. Yung mga ganong structure, DJ Joey Boy, no? It's really interesting. And parang mas interesting kasi ang Pilipinas or specifically here sa Mount Carmel Church sa Evo City, sa Kawit, Cavite, ay kasali na kinikilala at tinitingala din ng mga ganitong World Architecture Festival. And ito kasi, DJ Joey Boy, magsasubmit ka lang ng entry mo. And talagang titingnan nila, kikilalanin nila. And mabuhay po kayo. And yung mga architect, yung mga architects natin, I know marami rin nakikinig. Ay, good vibes morning po. May kaibigan tayo dyan. Ay, binabati natin ang ano, ang Sir Optimist Lipa. Ayan, meron dyang mga architect. Hello po, kila Architect Diane. I hope you're listening right now. Good vibes morning. Naalala natin yung mga kaibigan natin andito sa GB. Ayan, hello po, good vibes morning. DJ Joy Boy, may dadagdag pa ba tayo dito?
1: Ayan, basta congratulations sa agad-agad. Ano, finalist pa, wala pang award dahil sa November pagaganapin yung awarding, DJ Frankie. Pero congratulations agad-agad sa mga architects. Ito ay gawang Pilipino. Ano, ito ay gawang Pinoy. All Filipino, talaga naman proud tayo sa kanilang mga talento.
0: Oo, at ayan na mga vibes, kinikilala pa rin ng mga Pilipino. Hindi lamang sa sports, hindi lamang sa sining, sa mga ganitong bagay din pala, no, DJ Joey Boy. And it's nice to share this sa ating mga vibes and sa lahat. At eto pa mga vibes, abangan nyo, abangan natin. Since finalists na, uy, mahirap umawat sa mga finals na ganito, di ba? Kasi may mga revisions pa to, di ba, DJ Joey Boy? Yung mga ganito-ganito. May mga revisions pa, ganyan. Yes. Anyway, finalist ang Pilipinas. So, we take pride in that. Kaya naman, ang mga Pilipino ay hindi basta-basta pwedeng ihilin tulad. Balik tayo sa simula. Sa kung anumang animals. And we are wild animals enough to have talents like this. And kung ano ang atin, ay atin. Ayan, GB shoutout lang, no? And mabuhay po ang mga PCG, ang AFP, at lahat ng nangangalaga sa ating bansa, yung mga sundalo, mabuhay po kayo. And walang propaganda na makakapigil at makakatalo sa atin kasi atin iyan. Tama ba yun, DJ Joey Boy?
1: Tama. Nung binanti mo ang ano ang PCG at AFP, naalala ko bigla, DJ Frankie. Papangalanan ko na yung isa sa ating ka-vibes na sikat na content creator din ngayon, si Lance. Ano? This is Lance. Ayan. Mga ka-vibes, siya po ay pumunta sa Pag-asa Island, ha? Ayan, talaga namang is another way of supporting our Filipino doon. Ano, bagamat sila ay sinasakop na yata ng ibang bansa at inaangkin, pero sila po mismo ay Pilipino. Sila ay gustong maging Pilipino. at ating sinusuportahan yung mga contents na ganito na nagpapayaman ng kulturang Pilipino at sumusuporta sa mga programa ng ating gobyerno na hindi tayo magpapagapi, hindi tayo magsusuko sa mga ano, sa mga bully, ganyan.
0: And one of these days, makapanayam natin ang mga, actually I've been fascinated with ano, with the new kind, parang new breed of vloggers recently kasi I love knowing about birds, about animals, and about yung mga ecosystem, the biodiversity is so healthy here in the Philippines. And so alam nyo na yung channel na pinapanood ko, mga kavibes nung bata ko, mga National Geographic, nandun lang kasi yung channel ng TV namin. And true enough, right now may mga ganon, mga local naman. So I've been exposed with kung anong klaseng mga ibon na nakikita dito, and I'd love to join. Baka meron po mga kavibes, ha? Ang Facebook ko po ay DJ Frankie. Message yun naman ako, baka meron sa inyong ano, mga bird watching events or bird watching activities. I'd love to join. Yun lang yung hindi ko pa na-explore nung nakaraang summer. So since tag-ulan, I'd still love to join you guys. And I know maraming communities na nabibuild dito, and mga vloggers na ganito, pinapakita nila ang ganda ng Pilipinas, ine-educate tayo. And siguro this is easy education na sila na yung nag-research for us to know. Pero ano, gayahin natin mga ka-vibes yung mga magagandang bagay na ganito. But anyway, encouragement for this morning ay, anong encouragement mo? DJ Joey Boy, may encouragement ka ba sa ating mga ka-vibes?
1: Out of the all the topics na ating pinag-usapan ngayong umaga, encouragement ko lang sa mga ka-vibes natin. Eat healthy.
0: Yan.
1: Stay healthy. Be fit. At syempre pa, huwag mawawala ng pananampalataya. Always pray.
0: Yes. At mga ka-vibes, lagi makinig sa the most influential Good Vibes Radio Station. Once again, my name is DJ Frankie, spreading love, kindness, and good vibes sa radyo. Kasama natin on the other line, DJ Joey Boy. Tuloy-tuloy ang ating Good Vibes kwentuhan at tugtugan. For now, balik tugtugan muna tayo. Here is Happy by Pharrell Williams. 13 minutes makalipas ang alas 8 ng umaga. Hatid naman sa atin ng EO Executive Optical. At manatiling natutok muli sa the most influential Good Vibes Radio Station. Ito po ang GV 93.9, your Good Vibes.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tayo na sa

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie.
10: 8:53 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Maraming salamat po sa lahat na nakinig sa aking programang Good Vibes Morning from 6 a.m. to 9 a.m. Mondays through Fridays. Siyempre, dito lang yan sa GB99.9, your good vibes. Mga ka-vibes, today is Friday. Happy weekend. Tapusin na ang mga dapat tapusin at i-accomplish para chillax na lang ang iyong Friday. And expect traffic later on yung mga barrier things sa mga kakalsadahan. At sa mga nagmamaneho ngayong oras na ito, drive safely, put your seatbelts on, use the proper turning signals, and respetuhan po tayo sa kalsada. And GV shoutout lang po sa mga drivers and conductors ng mga Batrasco units natin. Mabuhay po kayo. Have a great day. Happy Friday sa inyo. Mag-drive ng nakangiti at mag-serve ng nakangiti. At ang mga passengers, ngiti din kayo. At good vibes morning sa inyo. Once again, enjoy ng ating tugtugin all day long. At meron din po kaming online streaming platform. I-type lamang sa inyo mga browser, gb999.live, para mapakinggan at mapanood nyo kami 24/7. At eto na muna. Iiwanan ko muna kayo ng song na The Game of Love by Santana. Once again, my name is DJ Frankie. Only here sa the most influential Good Vibes radio station. This is GB99.9. Your Good Vibes. Bye. Happy weekend.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan RitePed. Kailangan RitePed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan RitePed. Kailangan RitePed.
9: You are listening to
10: TV 99.9.
11: Your good vibes.
12: Your good vibes.
13: Your good vibes.
14: Your good vibes.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.
2: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Kapili nga nito.
4: Magkano?
3: Ang mahal naman.
4: 20 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
5: Awat muna!
6: Mare! Bumalik na sakit? Sabay-sabay pa. Kaya mas malala? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
7: Rexido Forte!
8: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
11: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at travelworthyph. Or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
12: GB 99.9, your good vibes.

0: just can't. GV99.9.
1: It is now 9:30 in the morning. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
6: Alam mo ba MLMC, mommy?
7: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
5: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
9: More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
10: Barangay Marawi.
8: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
11: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
12: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
13: Tol!
14: Uy, Tol!
13: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
14: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
13: Pero, puro pangit lang yung pwede.
15: Ayaw ko na.
16: Hala, joke pala yun.
17: Hello? Sa GV99 po ba ito?
18: Ay, opo, ma'am. Kaya tara na at makipag-tsikahan.
19: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
16: Bongga!
20: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
16: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangigising.
19: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
16: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
19: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye.
20: Papahuli ka pa ba?
8: You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your goodbyes.
1: ng umagang oras sa buong Pilipinas. Welcome po mga ka-vibes sa dito lang sa the most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes. At syempre po, ito na po at suma sa inyo na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan. Kasama nyo na po ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. At syempre mga ka-vibes, araw ho ngayon ng Biyernes, Friday today, July 17, 2026. Thank God it's Friday, finally! Oo, ang lahat ng mga empleyado po ay sipag na sipag hong pumasok ngayong araw dahil syempre po ay tayo po ay makakapagpahinga na. O ito na ang pinaka-iniintay po natin na araw sa buong linggo. Palakpakan ng bawat isa o palakpakan ang mga taong kinaya ang buong linggo ng puro deadlines, puro task. Tapos ang dami pang reklamo ng boss mo. Ang dami pang assignment. Ang dami pang homework. Congratulations po na tayo po ay umabot sa Friday. At syempre patuloy nating lalabanan lahat ng mga pagsubok natin sa life. Ganun lang. Diba? Ganun lang ang buhay. Laban lang ng laban. Pero syempre ngayong araw po ng Biyernes, sa lahat po ng may mga pa-shoutout po, lahat ng mga gusto nyo pong batiin on air, gusto nyo patamaan o singilin ng utang nyo on air, pwedeng-pwede din po yan. Mag-text lamang po kayo sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre po ang ating Facebook page. Pwedeng-pwede po kayo dyan mag-message. Opo, kung kayo po ay ngayon ayan, nagsiscroll sa Facebook habang nakikinig ng radyo, oo, mag-message na kayo, GB99.9 FM. At nandiyan po yung ating link para sa ating online live streaming. Kaya magandang morning na po sa inyong lahat. Happy, happy, happy Friday na po sa inyong lahat. Samahan niyo po si DJ Honey mula alas 9 ng umaga hanggang alauna po ng hapon ngayong araw. Kaya kumapit lang kayo mga ka-vibes. Huwag nyo nang ilipat. Samahan nyo na ako at marami po tayong pagkukwentuhan, pagchichikahan, pagtatalakayan ngayong araw. Siyempre ha, lalong-lalo na ang ating tanong of the day. Mamaya ko i-reveal. Oo. Naka-shoutout sa mga hindi ho ka kasama ho, hindi nakalista sa 4-piece. About po mga ka-vibes doon ng ating tanong of the day. Pero hindi lamang sa 4-piece. Opo, malawak ang ating magiging topic ngayong araw. Pero syempre, hindi ko muna kayo bibitinin sa mga magaganda nating tugtugin mga ka-vibes ha. Muli, magbabalik maya-maya lamang si DJ Honey sa ating programa. Ang inyo na pong napapakinggan mula alas 7 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan. Syempre, dito lamang po yan sa GB99.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!
0: It is now 9:40 in the morning. That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
8: Kapili nga nito. Hey,
9: makano
8: ang mahal naman. 20 na lang.
9: 1 kilo nga nito.
10: Awat muna!
9: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
11: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
13: GV99.9.

0: There you go, mga ka-vibe. Something from Danny Sabik. Welcome pa rin po sa ating programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lamang yan sa GB99.9, Your Good Vibes. At siyempre po, inyo pa rin pong nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Magandang morning and happy Friday po sa ating mga ka-vibes na nakikinig po simula kanina pang morning. Maraming salamat po sa inyong palagi pong pagtutok. Pero syempre mga ka-vibes, no, ngayong oras na ito, atin na pong i-reveal ang ating tanong of the day. Dahil mga ka-vibes, baka po kasi hindi nyo alam. Ito na ha, ito yung konting update lang mula po kay DJ Honey. Inanunsyo po kasi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong financial assistance program na magbibigay po ng 12,000 pesos bawat taon sa humigit kumulang 7.5 milyong mahihirap at low income na pamilya sa ilalim po ng pinalawak na Uplift Program. Ayon po sa Pangulo, layunin po nitong matulungan ang mga pamilyang patuloy po na naaapektuhan ng mataas na presyo ng mga bilihin at iba pang gastusin. Pero syempre mga ka-vibes, ha, dito po sa ating bansa, syempre yung mga nabibigyan lamang po ng ayuda ay yung mga sabihin na po talaga natin na low income po talaga. Opo, kumbaga ay kapos na kapos sa buhay. Pero syempre, paano naman po yung ibang kapos sa buhay na sila po ay nagtatrabaho, nag-overtime, nagbabayad ng tax, no, na tipong hindi naman naaabutan po mga ka-vibes ng ayuda. Kaya ang topic natin today, ang tanong ni DJ Honey sa ating mga ka-vibes. Eto na, sa tingin mo, dapat pa bang ipagpatuloy ang ayuda sa Pilipinas? O mas mainam po na ilaan ang pondo sa paglikha ng trabaho at kabuhayan? Again, ang tanong ni DJ Honey, sa tingin mo, dapat pa bang ipagpatuloy ang ayuda sa Pilipinas? O mas mainam ng ilaan ang pondo sa paglikha ng trabaho at kabuhayan, mga ka-vibes? Ang inyo pong mga kasagutan, ipadala po sa ating text line number 0926-079-8708. At syempre po ang ating Facebook page, GV99.9 FM. Pwedeng kayo dyan mag-message. Opo, huwag nyo na rin kalimutan na i-like at i-follow ang ating pong Facebook page. At kung ikaw ay paalis ng iyong bahay, pababa ng sasakyan at gusto mo pa rin makinig ng radyo at programa ni DJ Honey hanggang alauna ng hapon, pwedeng ka pa rin makapakinig. Basta po ikaw ay may internet connection, basta ikaw ay may cellphone, opo may gadget ka, pwedeng ka pa rin makapakinig. Magtungo lamang sa ating Facebook page at nandoon po yung ating link para sa ating online live streaming. Mga ka-vibes, 9:53 ng umaga ang oras natin ngayon sa buong Pilipinas. Habang iniintay ni DJ Honey ang inyong mga kasagutan sa ating tanong of the day, magbalik-tugtugan po muna tayo at syempre muli akong magbabalik maya-maya lamang sa ating programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Syempre dito lang yan sa GV99.9, Your Good Vibes.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Diba? Pag kami.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
5: DJ Honey!
6: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
0: Dito lang yan sa GV99.9, Your Good Vibes.

0: GV99.9.
1: It is now 10:20 in the morning. That time check is brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
2: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Kapili nga nito. Magkano ang
4: mahal naman. 20 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
5: Awat muna!
3: Ah!
6: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
7: Rexido Forte.
8: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
10: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
11: ng umagang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lamang po yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At siyempre, inyo pa rin hong napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Uy, mga ka-vibes, huwag nyo na ilipat ha. Huwag nyo nang ilipat yung inyong mga radyo. Nakikiusap na ako sa'yo. Oo, samahan mo na ako hanggang alauna ng hapon. Pero, mga ka-vibes, kung ikaw po gusto mong makita sa DJ Honey, huwag kang mag-alala. Pwedeng-pwede mo na akong masilip. Oo, pero yung silip na ano yan ha? Yung papawang silip yan ha? Ibang silip yung nasa isip mo eh. Pero mga ka-vibes, baka ho hindi nyo alam, opo, sa ating online live streaming, ay makikita nyo na pong itsura ni DJ Honey. Oo na, nagmamaganda na sa inyong umaga. Magandang morning po. Opo, magtuwa lamang sa ating Facebook page, GV99.9 FM. At nandoon po yung ating link para sa ating online live stream.

0: streaming. Kung gusto nyo po na makapakinig at manood, syempre dito sa ating programa. Oo, makikita nyo na ako dyan, mapapanood nyo na ako. Parang ano na yan, pa-TV na yan eh. Hoy, alam nyo mga ka-vibe, sabi ko kanina, grabe, ngayong araw ng Friday, grabe, grabe ako ka-motivated na magtrabaho, makipag-usap sa inyo. Kasi nga, Friday na. Yung tipong okay lang mapagod ako today kasi nga ay pahinga naman na after. Opo, tomorrow ay syempre araw ng Sabado, tayo po ay makakapagpahinga na. Yan ang pinakainihintay po natin eh, yung tipong tayo po ay makakapagpahinga. Pero sa ating mga ka-vibes, kung kayo po ay may pa-shout out, may katanungan kayo at syempre gusto nyo nga makipagkwentuhan kay DJ Honey, nako, mag-text lamang po kayo sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre po ang ating Facebook page. Ulitin ko ha, GV99.9 FM. At nandiyan na rin po yung ating link para sa ating online live streaming. Pero syempre, si Claire Aquila po ay nagmamagandang umaga na po sa atin. Thank you, Claire, sa palaging pag-tune in dito sa ating programa. Pero bago ang lahat, may isa-share ako sa inyo ngayong araw. Oo, dahil siyempre nagkakwentuhan na nga tayo dito, no? Kasi kanina po, habang ako ay naliligo. Oo, naligo ako ngayon. Amuyin niyo pa ako, naligo ako ngayon. Kayo talaga, basher talaga kayo. Dead mo sa basher. Oo. Pero yun na nga mga ka-vibes, kanina habang naliligo ako, kasi nga, edi mag, ano kasi, nasa taas yung body wash, tapos nasa ilalim po yung shampoo. Alam nyo ba, kalokahan ko, ang nagamit ko pong shampoo ay yung body wash. Tapos parang bigla na lang, ano, as in, saka ko na lang po na-realize na body wash na po yung sinashampoo ko noong naaamoy ko na yung body wash. Oo, kumbaga ay, kung hindi ko pa naamoy, hindi ko pa po malalaman na body wash na yung ginagamit kong shampoo. So, ito na nga. Habang ikinukuskus ko na sa ulo ang body wash ko, na-realize ko po mga ka-vibes, no, na may mga bagay po talaga na kapag nangyayari na, na hindi dapat yun ang ating ginawa, wala na po tayong magagawa. Oh, di ba?
1: What?
0: Yung tipong, kasi ano, kapag naliligo po tayo, 'di ba, tahimik. Oh, hindi ko alam po tahimik sa inyo mga CR. Oh, tahimik. Tapos yung naririnig lang natin ay yung shower, yung tubig, yung tumutulong tubig, 'di ba? Tapos parang doon gumagana yung ating mga isipan, mas nakakapag-isip tayo. Kaya mga ka-vibes, kanina habang kinukuskus ko sa ulo ko yung body wash, ang weird. Na-realize ko po na may mga bagay po tayo na kapag tapos na or kapag nagawa na po, kahit mali, oo, kahit hindi dapat, wala na po tayong magagawa. Oo, may mga pagsisisi po sa huli, pero bibigyan ka naman kasi niya ng lesson sa buhay. Oo, dapat kung ano man yung mali mo na nagawa ngayon, kung ano man yung mga bagay na hindi mo na-control, oo, dahil nga tapos na, lumipas na, wala ka nang magagawa. Ang tanging magagawa na lang natin ay ang magsisi. Hindi! Sa huli, oo, syempre, nandun lagi, no, ang pagsisisi sa huli. Pero lagi nyo pong tatandaan na kontrolado natin kung paano po tayo babangon, kung paano po tayo babawi doon sa sitwasyon na mga tapos na o nangyari na. Tama man o mali yung nangyari, di ba? Yung tipong naliligo ako, sabi ko, uy, may body wash yung ulo ko eh. Parang iba na ito. Doon pumasok yung bagay na, ay, wala na akong magagawa. O, di sige, may body wash yung ulo ko. Tomorrow, babawi ako ng ligo. Ganun lang yon, di ba? Kung ngayon, mali ka sa desisyon mo, may mali ka nagawa ngayong araw, bumawi ka ulit tomorrow. Ding, ding, ding! Diba, lagi naman po tayong may second chance. Kaya sa ating mga ka-vibes, huwag kang manghinayang sa mga bagay na sinubukan mong gawin. Kahit hindi mo pa alam yung resulta, nagkamali ka man, pumalpak ka man, 'Di ba? Ang mahalaga ay tayo po ay makakabawi, mga ka-vibes, sa susunod na gagawin po natin. At least alam na po natin next time at mas magiging maingat na po tayo sa bawat ating gagawin sa buhay. Ay nako, mga ka-vibes, araw ng Friday today. Binabati ko lahat po ng mga nakikinig po sa mga pampublikong sasakyan, lalong-lalo na po ang ating mga drivers po sa Batrasco. Nako, saan ba ang biyahe nyo today? Magandang-magandang morning po and happy-happy Friday. Binabati natin ang mga drivers at mga konduktor ng Batrasco, pati na rin po lahat ng mga pasahero na nakikinig po ngayon. Siyempre dito sa ating programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Baka po hindi nyo po alam, ang inyo pong napapakinggan at nakakasama mula alas 9 ng umaga hanggang alauna ng hapon, Lunes hanggang Biyernes, ay si DJ Honey po. Opo, i-follow nyo ako sa aking social media. Pinlog na, oo. Search nyo po sa Facebook, DJ Honey. At kung gusto nyo naman akong makita, ang atin pong online live streaming, meron na po dyang camera. Oo, makikita nyo na ako dyan. May video dyan na option, mga ka-vibes. O kung ayaw nyo akong makita, edi makinig na lang kayo. Pero ang sakit naman noon na ayaw nyo akong makita today. Pero mga ka-vibes, ngayong araw po ng Biyernes, sabayan po natin ang mainit na panahon. Oo, alam ko nakakainit ng ulo ang mainit na panahon, maalinsangang panahon. Kumain lang tayo ng halo-halo. Oo, kumain ng halo-halo ng mga malalamig na inumin. Oo, sabayan nyo ng maraming tubig para po tayo po ay ma-hydrate. Oo, kasi mahirap na po na tayo po ay ma-dehydrate pa sa mga oras na ito. Pero syempre mga ka-vibes, again, mainit po ang ating nararanasang panahon ngayon. Maigi po na kung wala naman kayong gagawin sa labas, kung kayo ay makikipag-chismisan, kayo po ay gumawa na lang ng GC at doon na kayo mag-usap-usap. Oo, magbukas kayo ng electric fan or aircon sa inyong mga bahay para naman po ay maiwasan po ang mga sakit na posible po nating makuha kapag ganito pong mainit ang panahon. 10:31 ang umagang oras sa buong Pilipinas. Magbalik-tugtugan po muna tayo. Siyempre, ito po muna ang Ale by Bloomfield. Muli ito po si DJ Honey sa atin pong programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan.
1: Isang araw.
0: GB99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Paragardeng! Paragardeng!
5: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
4: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
5: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
4: Pero, bulol ka!
6: Ayaw ko na!
7: Hala? Joke pala yun?
8: Hello? Sa GV99 po ba ito?
9: Ay, opo, ma'am! Kaya, tara na at makipagtsikahan!
10: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
11: Bongga!
12: This is DJ Honey na nagsasabing,
11: life is too short.
12: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangilisin.
10: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
12: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
10: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
13: GV99.9.

0: state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: GV 99.9.

0: Vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami!
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
3: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming! Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes.
6: Masaya dito.

0: GV99.9. It's 11:10 a.m. That time check was brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right medicines.
2: Bakit right med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
3: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV99.9.

0: GV99.9.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9.

0: no.
1: GV99.9. Bakit RidePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RidePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RidePed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Check your time. It is now 11:30 a.m. Time check brought to you by Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated. Bridging health through care. Prime Doctors Medical Center Incorporated.
10: Prime.

0: our state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
1: Tol!
2: Oy, Tol!
1: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka.
2: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
1: Pero, puro pangit lang yung pwede.
3: Ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
5: DJ, pasang request naman po.
6: Hello po, pwede pong mag-request?
5: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
1: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
7: Sa programan kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
1: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
7: This is DJ Rico. Anyways, mga kavas, for our next song, we have Treasure.
1: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
8: The best request.
1: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
7: Request ka na!
9: GV 99.9. You are listening to DJ Honey on GV 99.9. Your Good Vibes.
10: Mga ka-vibes, naghahanap ka ba ng serbisyong medikal na ramdam po ang pag-aalaga sa bawat individual? Huwag ka nang mag-alala dahil handa nang magbigay ng alagang medikal ang Prime Doctors Medical Center Incorporated, located po at Barangay Antipolo del Sur, Lipa City. Ang Prime Doctors Medical Center Incorporated po ang kauna-unahang ospital sa bansa na gumagamit po ng artificial intelligence sa pagtukoy po ng karamdaman. Kaya naman kung nais mo ka-vibes ng serbisyong medikal na may kasamang pag-aalaga sa iyong kalusugan, sa Prime Doctors Medical Center Incorporated ka na. Bridging health through care. 11:33 ng umaga ang oras po natin ngayon. Welcome pa rin po sa ating programang Honeybeat Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang po yan sa GV 99.9, your Good Vibes. At siyempre inyo pa rin napapakinggan at nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey na makakasama niyo po hanggang alauna po ng hapon ngayong araw. Kung kakatsundin mo pa lang, ang oras natin ay 11:34, araw ngayon ng Biyernes. Friday today, July 17, 2026. So ito na nga, medyo seryosohin muna natin itong ating paksa. Wow, may papaksa siya. Hindi, kasi nga po mga ka-vibes, diba, nitong mga nakakaraang buwan po ay usong-uso na naman ang mga hindi kaaya-aya na mga pangyayari po sa mga eskwelahan. At kahapon po, araw ng Huwebes, July 16, 2026, may isa pong eskwelahan sa Tanawan City. O, huwag na nating pangalanan yung eskwelahan na iyon. Ay, may isa pong kumakalat po na video na mayroon pong karambulan ng mga estudyante sa loob mismo po ng paaralan. Nako mga ka-vibes, nakita ko yung mga pictures at nakita ko rin yung video talaga na mga ano na yun, nakita ko na mga susunod na Manny Pacquiao. Gusto na nilang mag-boxing talaga. Talaga namang bugbugan to the highest level. Hindi. Ito na nga mga ka-vibes, no? Kahapon, nakita ko yung video at nakita ko rin yung mga pictures. Kung anong itsura po nung napuruhan. Talagang kitang-kita ko naman talaga na ako ay, alam mo yun, yung parang ako ay nanlambot, parang tumaas yung balahibo ko kasi nga ay talaga namang napakasakit. Oo, kaya mga ka-vibes, para sa mga estudyante natin dyan na nakikinig ngayon, saktong-sakto, no, yung napanood ko pa na movie kagabi, ay about po sa bullying, no? Yung tipong tapang-tapangan po tayo sa mga bagay. Akala natin na sa pakikipagbugbugan, sa pangbubuli po natin ay tayo po ay nagmumukhang matapang. No! Never kayo magmumukhang matapang kung kayo po ay war freak. Kung kayo po ay laging pagalit na, kung kayo po ay laging namimisikal. Diba? Yung tipong walang laman ng ating mga brains. Hindi kasi mga ka-vibes, no? Baka kasi akalain ng mga bata ngayon na lumalabas ang pagiging matapang o mas nagiging strong po tayo kapag tayo po ay namimisikal, kapag tayo po ay nambubuli, or kapag tayo po ay may inaapakang tao. Hindi, never po yan magiging strong, never yan magiging mabuti, at never magiging maganda ang iyong image sa ibang tao. At saka alam nyo, yung bullying, kapag meron na po kayong binuli or meron ako yung digital footprint, may nag-video sa inyo mga pinagagawa, pinost sa Facebook, kumalat, forever na po yung forever na yung maaalala ng tao, forever na yung nakakabit once na sinabi ang pangalang, kunwari lamang ay DJ Honey, ang maaalala nyo ay yung ginawa niyang pagkakamali. Kasi ganyan yung tao eh, di ba? Never makakalimutan yung mga kamalian mo sa buhay. Pero mga ka-vibes, again, ang bullying po at karambulan, ako, tandaan nyo na hindi po sukatan ng tapang ang pang-aapi o pakikipag-away. Wala kayong mapapala dyan. Oo, ang mapapala nyo dyan, suspension. Pwede kayong mapatalsik sa inyong mga eskwalahan. Wala nang tatanggap sa inyo. At syempre, pasa ang inyong maaabot laang day yan. Alam nyo, ang tunay po na tapang mga ka-vibes, ang tunay na matapang po ay marunong rumespeto, humingi ng tawad kapag nagkamali. At syempre, ang tunay na matapang ay marunong umiwas sa gulo at marunong magtimpi ng kanilang mga sarili. Kung ikaw ay nabubuli o may nakikitang binubuli, alam nyo, minsan, wag din po tayong maging ano, wag tayong manahimik. Opo, ipaalam nyo po sa mga otoridad, ipaalam nyo sa principal, ipaalam nyo po sa inyong mga teachers, sabihin agad sa magulang, guro, guidance counselor, o iba pa pong pinagkakatiwalaan po na mas nakakatanda. Kasi mga ka-vibes, ang pagsusumbong para mapigilan ang pananakit ay paghingi ng tulong, hindi pagiging mahina. Alam nyo, dun sa doon sa movie na napanood ko, takot tayo eh. Takot po tayo na mag-speak up, takot tayo na magsumbong, takot po tayo na ipaalam po sa mas nakakatanda yung mga nangyayari sa atin, lalo na kung ang nakasalalay po ay ang ating kaligtasan. Oo, yan kasi lagi namang pinangungunahan ng takot, kaya po tayo po ay natatakot po na magsumbong. Pero mga ka-vibes, alam nyo, mas matutulungan po tayo, kayo mga estudyante, mas matutulungan kayo na maiwasan yung gulo sa mga susunod at pwedeng maprotektahan pa kayo, opo, sa mga ganyan pong sitwasyon. At syempre po, no, sa ating mga magulang, okay, panawagan ulit ni DJ Honey, kasi nga po ay talamak po talaga ito pong mga ganitong sitwasyon, ganito pong mga nangyayari sa ating paligid. Talamak po talaga ang bullying, talamak po ang mga nangyayari po, mga kagimbal-gimbal mga ka-vibes. Kaya mahalaga po na atin pong subaybayan, atin pong kamustahin ang atin pong mga anak. Huwag natin silang hayaan po na hindi nag-o-open sa atin. Huwag natin hayaan ni sila po ay hindi nagkukwento tungkol sa mga nangyayari sa kanilang buhay. Kasi baka mamaya masyado po tayong focused, no, sa mga trabaho natin, sa ating mga negosyo. Hayaan na, pinabayaan na natin ang ating mga anak, basta nagbigay ng baon, okay na yun. Huwag ganon. O, naiintindihan ko na mahalaga po ang trabaho, pero mas mahalaga po ang relasyon natin sa atin pong mga anak. Kaya saludo po ako talaga sa mga anak po at sa mga magulang na malapit po sa isa't isa. Alam mo, dito sa atin sa Pilipinas, bibihira po ha. Kumbaga ay hindi po lahat talaga masasabi mo na close sila sa kanilang mga anak, sa kanilang mga magulang. Kasi nga po parang mayroon po silang wall na nakatayo sa pagitan ng isa't isa. Kasi nga, pinipigilan ng magulang na mag-open yung mga anak sa kanila. Na dapat po mga ka-vibes, no, na hayaan po natin na mag-open up sa atin ng ating mga anak, 'di ba? Mahalaga 'yan para pagdating ng araw, hindi mawawala po yung relasyon nyo, tamang relasyon nyo sa isa't isa. Ay nako mga ka-vibes, sana po ay mas bumaba pa po ang mga ganito pong mga bilang, no? Bilang na mga bullying, bilang po ng mga karambulan, mga pambubugbog sa mga eskwelahan at syempre sa labas din ng mga eskwelahan, no? Hindi lang naman sa loob ng eskwelahan nangyayari yan, nako. Nang nung araw ko eh. Kala mo ang tagal nang nabubuhay sa mundo. Hindi, nung ako po ay nasa school pa, nung ako ay high school po, naaalala ko, no, dun sa ibang mga school, ay may mga ano, may mga nakapost na abangan tayo sa sementeryo. Dun tayo magkita sa sementeryo mamaya. Magdala ka ng mga backup mo. Diba? Sementeryo pa nga yung meeting place dati kung saan sila magbubugbugan eh. Ngayon sa loob na ng eskwelahan. Well, again, no, sana po sa bawat room, sa bawat eskwelahan po ay mas palakasin pa po natin ang ating kampanya kontra bullying mga ka-vibes, kontra pambubugbog, pamimisikal, lahat na po. At sana matutukan din ng mga teachers, ha, ng mga principals, ng mga guidance counselor. Mas palakasin po natin, no, yung mga ginagawa po na campaign ng ating mga guidance counselor kung paano po natin matutulungan at mababantayan ang ating pong mga kabataan, ang ating mga estudyante pagdating po sa kanilang mentalidad. 11:42 ng umagang oras sa buong Pilipinas. Napahaba na naman ang ating chikanes. Naku, sinashoutout ko lahat ng mga nakikinig ngayong oras na ito, ngayong araw na ito, ng mga nakasakay po sa Batrasco. Sa lahat po ng mga drivers and conductors po ng Batrasco, magandang morning and happy Friday. At lahat po ng mga nakikinig sa terminal ng bus, terminal ng jeep, ang ating mga drivers. Naku, paalala lamang po, no, na may inaasahan po tayong malakihang price hike, oil price hike next week. Mamaya ay atin pong yung pag-uusapan. Opo, pero syempre dahil ng ating usapan today ay about sa school, about mga estudyante, about high school, iiwanan ko muna kayo ng isang awitin from Kamikaze. First Day High! Muli ito po si DJ Honey dito po sa ating programang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Pabili nga nito. Magkano
4: ang mahal naman? 20 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
5: Awat muna!
6: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
7: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
9: GV 99.9.

Nasa na nga ba kasi ang pagmamahal? 12:16 ng hapon ng oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan. Siyempre dito lamang po yan sa GB99.9, your good vibes. At mga ka-vibes, inyo nga pong napakinggan ang awiting Where is the Love? By Black Eyed Peas. Alam nyo, itong awitin na ito mga ka-vibes ay tugmang-tugma. O, yun yung tamang word. Tugmang-tugma sa ating nararanasan ho ngayon. Kasi nga, syempre, no, alam nyo, baka hindi nyo pa po kasi alam. Oo, ay para lamang sa inyong kaalaman, mga ka-vibes, ay alam nyo po, ay patuloy na naman po ang paglala ng tensyon sa pagitan po ng United States po, US at Iran. Matapos po maling magsagawa po ng mga airstrike ang US sa ilang military targets po sa Iran. Bilang tugon po, naglunsad naman ang Iran ng drone at missile attacks laban po sa ilang base po ng US at mga kaalyado po nito sa gitnang silangan. Isa po sa pinakamalaking issue po ngayon ang Strait of Hormuz, isang mahalagang rutang dinadaanan po ng malalaking bahagi po ng supply ng langis sa mundo. Dahil po sa patuloy na pagdabakbakan at banta sa shipping lanes, tumaas na naman po ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado at lumalaki ang pangamba sa posibleng epekto nito sa ekonomiya. Samantala po, nananawagan ang United Nations at iba pa pong bansa ng agarang pagpigil sa karahasan at pagbabalik sa usaping o sa usapang diplomatiko upang maiwasan ang mas malawak na digmaan sa rehiyon. Nako mga ka-vibes, nakakalungkot na balitang muli. Opo, pero syempre dagdag natin sa balita pong ito, humigit kumulang 2,500 po na Filipino seafarers ang stranded po ngayon sa Strait of Hormuz. Mga ka-vibes, 2,500 na mga kababayan po natin na seaman ang apektado po mga ka-vibes, no? At syempre, bukod po dyan, may mga bilang pa po, no, na labis pong naapektuhan. Alala ko talaga nung yung tatay ko ay binalita sa akin na ang barko nila po ay tinamaan po ng drone, ay nakakabahala mga ka-vibes. So imagine, 2,500 po na tao at mga pamilya po nito ang ngayon po ay syempre kinakabahan, natatakot sa posible po mga ka-vibes na maging epekto po nito. So, hindi lamang po mga seafarers na mga stranded po dahil nga po sa digmaan, sa bakbakan mga ka-vibes, hindi lamang po sila ang naaapektuhan. Syempre, apektado rin tayong mga Pilipino na nandito po sa Pilipinas. Dahil nga po mga ka-vibes, no? Ewan ko ba, hindi ko sure. Hindi, kasi nga mga ka-vibes, dahil nga po ay double check natin ha, kasi yung huli ko pong nabasa ay nananatili pong sa

0: 17, 2026 ang nakaamba po na pagtaas ng presyo po sa diesel. Ay, nako, ten, drum roll please. Drum roll, nasaan ang ating drum roll? Hindi ko makita. Hindi, ito na nga, sa diesel po, asahan po ang 10 piso hanggang 11 pesos po na pagtaas kada litro po sa diesel araw ng Martes next week. Sa gasolina po ay posible pong tumaas ng 3 piso hanggang 4 na piso naman po kada litro at sa kerosene 11 pesos hanggang 12 pesos po kada litro ang itataas.
1: Aray ko!
0: Ulitin ko ha, sa diesel 10 pesos hanggang 11 pesos. Talagang nanlalambot na naman ang mga tuhod ng ating mga drivers, ng ating mga riders, ng ating mga negosyante na lubos pong naaapektuhan ng pagtaas po ng presyong petrolyo. Diba? Akala natin babalik na tayo ulit sa mga 50 pesos, 60 pesos. Nakakalungkot naman ito. Well, mga ka-vibes, wala naman ho tayong magagawa kundi ang i-adapt na naman ito pong pagtaas ng presyong petrolyo. Buong mundo na naman ang apektado nito. Pero syempre, mapapatanong na naman tayo, ano na naman ang hakbang po ng ating government hinggil po dito sa posible na naman na pumalo o umabot sa 100 pesos ang presyo ng petrolyo, mga ka-vibes. No? Paano na naman tayo babangon ito? Unti-unti pa nga lang tayong bumabangon ay bumabalik na naman ho ang 100 pesos kada litro po na presyong petrolyo. Ay, nako, ang hirap isipin. Nakakalungkot mang isipin. Ang hirap tanggapin. Wala naman tayo magagawa. Kaya kung may pagkakataon na ikaw po ngayon na nakikinig ngayon, ay may chance na maghanap po ng extra sideline. Ito na yung sign mo. Oo, ito na yung sign mo. Lalong-lalo na kapag marami pang mga ano dyan ha, marami pa kayong mga time at oras po sa buong maghapon. Ito na yung sign nyo para maghanap ng extra trabaho. Pero hindi naman po lahat po ay may oportunidad. Hindi po lahat ay may chance. So sana matulungan po ng ating gobyerno yung may maayos po na sistema, no? Hindi lamang po, ano, puro ayuda. Kasi syempre, ang ayuda, sino ba ang nasusunod? Sino ba naglilista? Sino ba ang nagtakda ng qualification? Single po sa mga ayuda, di ba? Yung mga nasa middle class nga po, di ba? Sabi nila, ang middle class, ang pinakabagong miyembro po ng mga mahihirap. So, paano po sila? Paano po sila matutulungan? Kung paulit-ulit ang nabibigyan lamang po ng ayuda ay kung sino po ang mga nakalista. At kapag kaaway ka pa, kapag kaaway ka pa ni Kapitan, kapag kaaway ka pa ng tagalista, ay posibleng hindi ka pa malista dyan po sa mabibigyan po ng ayuda. Pero mga ka-vibes, again, isama ulit natin o patuloy nating isama po sa panalangin. Ito pong nangyayari pong sigalot, nangyayari na mga namumuong tensyon na naman dyan po sa US at Iran. Nawa na matapos na ito, no? Sana ang mga bansa po ay magmahala na lang. Ang ewa ko ba sa inyo, bakit ga kayo gayaan? Oo. Kayo ngayon mag-guest din sa programa ni DJ Honey. Di na kayo mag-usap. Huwag nyo nang idamay ang mga normal at ordinaryong mga tao kasi sila naman nagtatrabaho, di ba? What if magsuntukan na lang kayo? Kayo na lang magsuntukan o mag-abangan kayo o mag-umabang kayo sa sementeryo o sa mga school, dyan kayo magsuntukan. Kasi, di ba, parang mapapaisip ka talaga, paano matitigil ito kung lagi na lamang yung pang sariling interes ang atin pong ninanais? Gusto na natin i-control lahat ng bansa, di ba? Sana po ay isipin natin ang ating mga nasasakupan, ang ating mga sibilyan, ang ating mga ordinaryong tao na labis na naaapektuhan po dito po sa mga war na nangyayari. So mga ka-vibes, hindi lamang naman po takot dahil po sa buhay natin ang nakasalalay, di ba? Nakasalalay din po dito ang ating trabaho, ang ating pong mga kita, ang ating mga sinusweldo, ang ating panggastos. Dahil nakaabang na naman ho, opo, nakatingala na naman, nakaabang na naman ang pagtaas ng presyong

petrolyo at presyo ng mga bilihin po sa merkado, mga ka-vibes. Ay nako, sana matigil na ito. Gusto ko nang magpahinga. Magpahinga sa mga matataas sa presyo ng bilihin. Ang dami na pinoproblema ng ating bansa, ng buong mundo. 12:25 na ng hapon. Opo, kayo po ay manatili pa lamang na nakatutok at nakikinig. Siyempre dito lang sa ating programang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan. Dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes. GV99.9.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pare, pare, payag ka. Maging bumbero ka.
5: Oo naman, pare. Para makapagligtas ako ng mga tao.
4: Pero, pamatay apoy mo, water gun.
6: Oo, ayaw ko na.
7: Hala, joke pala yun.
8: BJ, pasang request naman po.
9: Hello po. Pwede pong mag-request?
8: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
4: Song request ba ka mo? Sagot namin yan!
10: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
4: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
10: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
4: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
11: The best request!
4: Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
10: Request ka na!
12: GV 99.9.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Hey,
3: magkano
2: ang mahal naman.
3: 120 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
8: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
9: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV99.live
10: para sa good vibes na walang humpay.
11: Dito sa GV99.9,
10: your good vibes. Masaya dito.
12: You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.
8: Well, 12:42 ng hapon ng oras natin ngayon sa buong Pilipinas. Mga ka-vibes, welcome pa rin po. Opo, welcome na pala sa last push ng ating programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhin. Dito lamang po yan sa GV99.9, your good vibes. At syempre po, inyo pa rin pong nakakasama at napapakinggan at nakikinig ang pinaka-sweet na DJ sa balat ng Rajay. Ito po si DJ Honey. Mga vibes, magandang tanghali na po. Magandang hapon na po sa inyong lahat. Lahat po ng mga nananghalian na kumakain ng merienda, tanghalian. Naku, i-enjoy niyo po ang inyong mga pagkain. Opo, habang kayo ay nakikinig sa ating programa. At syempre mga ka-vibes, ngayong araw po ng Biyernes, alam ko lahat sa inyo medyo masipag na, medyo mataas na ang energy, medyo nasa mood na po sila. Kasi nga po tomorrow ay pahinga na, yung tipong from Monday to Thursday, simula nang ikaw ay pumasok noong Lunes, medyo ano ka lang, low-key ka lang, tahimik ka lang sa opisina nyo. Pero ngayong Friday, chumichika ka na. Oo, sinong nakaka-relate dyan? Kasi nga po, iba yung feeling talaga kapag araw ng Biyernes. Yung tipong kinabukasan, mamayang gabi, pwedeng-pwede na po tayo magpuyat. Yung tipong wala na tayong dapat alalahanin na paggising ng napakaaga. Kaya mahalaga talaga na meron po tayong inspirasyon at motibasyon sa araw-araw po natin na paggising. Pero mga ka-vibes, dahil nga po nasa last push na po tayo ng ating programa, alam nyo po, dahil nga ang ating topic today ay about po sa ayuda, okay? Babasahin ko ulit sa inyo yung pinakabago pong update about po sa ayuda, okay? Kasi nga po, inanunsyo po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong financial assistance program na nagbibigay po or magbibigay ng 12,000 pesos bawat taon sa humigit kumulang 7.5 milyong mahihirap at low income na pamilya. Sa ilalim po yan ang pinalawak na uplift program. Ayon po sa Pangulo, layunin po nitong matulungan ng mga pamilyang patuloy na naaapektuhan po ng mataas na presyo ng mga bilihin at iba pa pong gastusin. At konektado po dito, opo, ay mga ka-vibes, ayon po sa Energy Regulatory Commission or ERC, mayroon po ulit pinapatupad na polisiya na nagbabawal po sa pagputol po ng kuryente para sa mga hindi po makakabayad ng kanilang electric bill para sa mga buwan ng Agosto hanggang Oktubre. Mga ka-vibes, ito po ay dapat hanggang July lang Pero kahapon, nilabas po ulit ito ng ERC. Naglabas po sila ulit ng polisiya na extended po hanggang October ang policy na pagbabawal po sa pagpuputol ng kuryente kapag kayo po ay hindi nakabayad ng inyong bills. At syempre, bukod po dito, pinapayagan po ang 3-month installment plan para po sa mga consumer na kumokonsumo ng 200 kilowatt per hour pababa. Kaya mga ka-vibes, pero ano ha, wait lang, paalala ko sa inyo, though may policy yan na walang ano, disconnection ngayon hanggang October, hindi naman po ito iibig sabihin hindi ka na magbabayad ng iyong kuryente. Huwag naman gayon, oo. Dapat maging fair po tayo sa ating mga kababayan, sa ating mga kapitbahay, kabarangay, kamosang, may ganun ba? Dapat po fair po tayo na nagbabayad po dapat tayo ng kuryente. If hindi po kaya mga ka-vibes, again, pwede po yung installment plan po para po sa mga kumukonsumo po ng 200 kilowatt per hour po pababa. So sa ating mga ka-vibes, no, regarding pa rin sa kuryente, baka may kakilala kayo dyan na, alam mo yun, pa-jumper-jumper lang, patalon-talon. Yung tipong nakakalibre ng kuryente. So, illegal po yan, ha? Illegal yan, mga ka-vibes. Pwede po yung isumbong sa atin pong mga electricity or electric provider po natin. At syempre, dahil po, libre silang nakakakonsumo, libre silang nag-aircon, nanonood ng TV. Imagine, 24/7 sila na bukas ang kanilang aircon pero mababa lang ang kanilang kuryente. Mga ka-vibes, pwede yan isumbong. Dahil nga sila po ay kumukonsumo pa rin. Alam nyo po kung sino nagbabayad ng kanilang mga kuryente. Tayo! Palakpakan naman talaga ang mga nanlalamang sa ating kapwa. Pero ito na nga, mabalik na tayo mga ka-vibes. Okay, again, opo. Extended po hanggang October ang pagpapatupad po ng polisiya na nagbabawal po sa pagputol ng kuryente para po sa mga hindi po nakakabayad ng kanilang electric bill para po sa mga buwan ng Agosto hanggang Oktubre. So ito na nga mga ka-vibes, mabalik po tayo sa usaping ayuda. Okay. Oh, sino mga nakikinig ngayon dyan na sila po ay may matatanggap na ayuda, di ba? Sa AIX, ano pa ba, yung 4-piece, tapos may mga iba pang mga programa na may libreng bigas, may libreng 2K, may libreng Wi-Fi, may libreng 1-5. Oh, ito na nga, dahil ng ating tanong of the day, sa tingin mo, dapat pa bang ipagpatuloy ang ayuda sa Pilipinas? O mas mainam ng ilaan ang pondo sa paglikha ng trabaho at kabuhayan? Bakit? Siyempre, kung ikaw ay nakakatanggap ng ayuda, baka sasabihin mo sa akin ngayon na dapat ipagpatuloy. Kasi siyempre, no, saan ka kukuha o saan ka makakapulot ng sabihin na natin na 2,000 hanggang 3,000 a month, diba? Saan ka kukuha nun? Lalo na kung wala po tayong maganda pong trabaho. Oo, kaya mga ka-vibes, basahin muna natin ang mga kasagutan ng ating mga ka-vibes. Ito na, sabi po dito, TJ Honey, alam mo, para sa akin, kailangan pa rin ng ayuda lalo na sa mga senior citizen, PWD at mga pamilyang talagang walang mapagkukuhanan ng kita. Hindi lahat ay may pagkakataong makahanap agad ng trabaho. Okay, yun po ay sabi po ni Anna from Lipa City. At nagpapa-shoutout naman po si Maricel from Tanawan City. Uy, maraming salamat po ha sa mga taga-Lipa, sa mga taga-Tanawan na lagi pong nagpa-participate sa ating pong tanong of the day. Opo, sa mga sumasagot sa ating mga questions. Thank you so much po. Sabi po ni Maricel from Tanawan City, hindi dapat alisin ang ayuda pero dapat siguraduhin na ang tunay na nangangailangan lang ang makakatanggap. Sayang kasi ang pondo kapag napupunta sa hindi kwalipikado. Yon, sabi yon ni Maricel from Tanawan City. Sabi pa dito ni Liza from Calacas. Sabi, ang ayuda po ay dapat ay pansamantala lang. Mas maganda kung may mga programang makakatulong sa tao na magkaroon po ng sariling hanap buhay. Ay, nako, yan talaga ang kailangan ng ating mga kababayan, no? Trabaho, kabuhayan, na kaya pong i-provide ng atin pong government. Kumbaga, di ba, imagine mga ka-vibes, milyong tao pa rin ngayon ang walang trabaho sa kasalukuyan mga ka-vibes, no? At hirap maghanap ng trabaho. Kaya sana ang gawan po ng paraan ng ating gobyerno ay hindi puro ayuda, hindi po pansamantalang solusyon sa kahirapan, kundi yung pangmatagalan po mga ka-vibes, no? Dahil nga po, ang bawat Pilipino ay nangangailangan po ng trabaho, nangangailangan po ng kanilang pangtustos sa kanilang araw-araw. At syempre mga ka-vibes, ha, ito pa, yung ayuda po na nare-receive ng ating mga kababayan, okay? Hindi natin alam kung saan ba talaga napupunta. O, diba? May kakilala kayo. Diba? Yung tipong maliit na nga yung sinasahod sa pang-araw-araw, eh may bisyo pa. Wala naman tayo magagawa kasi yung bisyo, yan po ang kanilang source of happiness, no? Yan ang kanilang inspirasyon at motivasyon sa araw-araw. Pero syempre, diba? Paano naman po yung mga tao na talaga namang lubos po na nagtatrabaho araw-araw, dugot pawis ang inalay nila, wala silang tulong na natatanggap mula sa gobyerno, yung todo kayod ka sa iyong trabaho. Pero syempre, dahil nga po ay ganito po ang sistema sa Pilipinas, ayuda na lang, educational assistance, financial assistance, 'di ba? Eh wala pong pantay po na oportunidad para po sa lahat ng ating mga kababayan. At syempre mga ka-vibes, no, dagdag ko pa po yung tipong sana po ang ibigay na lang ay yung trabaho po at mga hanap buhay. Kasi mga ka-vibes, ang ating mga kababayan, ako, hindi ko naman nilalahat, pero ang nangyayari, mas nagiging tamad po tayo. Yung tipong nakaintay na lang po tayo sa payout, opo. Niniintay na lang natin na nakalista ang ating mga pangalan sa mga tatanggap po ng ayuda buwan-buwan. Eh, mahirap yung gayon, diga. Hindi nagiging pantay ang oportunidad para po sa ating mga kababayan. Mahalaga naman ang ayuda, mahalaga ang tulong mula sa gobyerno, pero sana yung pangmatagalan po ang ibigay na tulong sa ating mga kababayan. Okay, mga ka-vibes, maraming salamat na patagal ang ating kwentuhan, ha? Talagang kapag Friday, ang sarap-sarap tsumika sa inyo, eh. Kasi nga, alam nyo na yon, sipag-sibaga na tayo pag Friday. Ito na nga, 12:53 na ng hapon. Ilang minuto na lamang matatapos ang ating programa. Pero syempre mga ka-vibes, again, maraming salamat po sa pagsama sa akin simula kaninang 9 a.m. Pero for now, hanggang dito po muna ang ating programang Honeybeat. Tugtugan at kwentuhan. Syempre, dito lamang po yan sa GB99.9, Your Good Vibes. Muli, ito po si DJ Honey na nag-iiwan ng song para sa inyo, para sa lahat ng mga patuloy na nagmamahal. Ito muna ang I Love You by Celine Dion. Happy Friday, happy weekend. Enjoy the rest of the day mga ka-vibes. Sa Monday ulit. Bye-bye.

0: GV99.9.
1: GV99.9, your good vibes. Nakakasama nyo pa rin the one and only Papa P sa programa The Best Request on behalf of DJ Rico. What is up mga ka-vibes na? Kamusta kayo? Kamusta ang inyong siesta time? Tanghali na, ano, mga ka-vibes? Sa mga hindi pa kumakain dyan, ano pang inaantay mo? Kumain ka na ng tanghalian. Lunchtime na, no? Huwag ka masyado masipag. Break time din, no? Ganun. Anyway, no, mga ka-vibes, it's Friday, no? Happy Friday sa mga ka-vibes natin dyan nakikinig, no? If anywhere in the Southern Luzon or Metro Manila, kamusta kayo, no? Happy Friday sa inyo. So, Friday na. Ano bang ganap nyo? Ano bang celebration pag Friday? Siyempre, alam nyo na, siesta, walang pasok bukas, magpa-party sa gabi. Wow, sana all! Anyway, no? Siyempre, pag Friday, maraming occasion yan. Gaya ng ano, yung mag-iinuman, mag-outing, kasi kinabukasan, di ba, Saturday, so pahinga, walang, ano eh, walang pasok, kahit ano, kahit magpuyat ka ngayong araw, okay lang, sige, puyat ka hanggat gusto mo, ganun. Anyway, no, so Friday na, sabi ko kanina, yung may inuman, ganyan, so, syempre, ano ba meron pag may inuman? Siyempre, pag may inuman, may pulutan. Pag may pulutan, may kasama. Uy, kasama saan yan? Hindi, no? Yan yan, pag may kasama, siyempre, sama-sama tropa, ganyan. May video, okay, no? Siyempre, no? Aminin natin yung mga ka-vibes, no? Na kapag may video, okay, biglang lumalabas yung ano eh, yung pagiging artista na, ay, artista, pagiging singer natin. Kahit alam mo yun, isang beses pa lang tayong humawak ng microphone, feeling natin concert agad, gusto natin tayo yung bida, tayo yung mataas yung score. Haha, ba't ganun? You know, feeling natin concert agad, di ba? Tas at, ang nakakatuwa pa dun, alam mo yun, kahit sintonado tayo, basta masaya kasama yung tropa o pamilya natin, pinsan, ganyan. Tuloy ang kanta, laban lang, wala tayong pakialam sa kanila, no? Kahit sintonado tayo, basta kumakanta tayo, di ba? Di naman kailangan maging, ano eh, maging tawag dun, maging Birit King o kaya Birit Queen. Ang importante, di ba, buo ang confidence, no? Kaya ngayong hapon, eh, samahan nyo si Papa P from 1 PM to 3 PM. At ang katanungan natin ngayon, no? Dahil nasa The Best Request ka na programa, no? On behalf of DJ Rico, anong kantang pang video okay mo kahit sintonado ka? Dahil Friday din ngayon, no? I-message mo na yan sa aming hotline na 0926-079-8708 or sa aming Facebook page na GV99.9FM. Or pwede rin sa aming ano, no, sa aming online streaming, nakapin na dyan yung link sa aming Facebook page, nakapin na dyan, i-click mo na lang, direct na yan sa aming online streaming na GV999.live. But for now, no, mga kabags, habang naghihintay tayo ng mga kasagutan na anong kantang pabijoke mo kahit sintonado ka, but for now, magbalik-tugtugan muna tayo, no, mga kabags. Lang yan sa the most influential Good Vibes Radio Station. This is GV99.9. Yeah. Your Good Vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Oh! Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.
6: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: It is now 1:20 in the afternoon. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
10: Let's move!

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Pare Gardeng! Pare Gardeng!
4: Ay, pareng Efren! Andiyan ka pala!
3: Payag ka! Ika'y magaling kumanta!
4: Alay, oo naman, pareng Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
3: Pero, bulol ka!
5: Ayaw ko na!
6: Ala! Joke pala yun!
7: DJ, pasang request naman po.
8: Hello po, pwede pong mag-request?
7: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
4: Song request ba ka mo? Sagot namin yan!
9: Sa programan kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
4: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
9: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
4: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang Kayo Ang Ibibida.
10: The best request!
4: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, Your Good Vibes.
9: Request ka na!
11: We are back again, mga ka-vibes, sa programa The Best Request on behalf of DJ Rico. Nakakasama niyo pa rin, syempre, the one and only Papa P from 1 p.m. to 3 p.m. Kamusta kayo? No? Nakakain na ba kayo? No? Kasi sabi ko kanina, kumain kayo eh. But anyway, no, mga ka-vibes, sa mga bagong kakatunin pa lang sa radyo, ang katanungan ni Papa P kanina, dahil Friday na ngayon, no? Happy Friday sa lahat dyan, sa lahat ng tawag dito sa lahat ng mga empleyado, no? Happy Friday, no? We survived the week strong, and next week ulit laban ulit tayo, no? And ang katanungan natin, anong kanta ang pambijoke mo kahit sintonado ka, no? Ayun ang tinatanong kanina ni Papa P. Kasi nga Friday, syempre pag Friday uso yung yung mga gimmick, get together, mga ganyan. Ito, sabi ng texter natin, no? Kaka-text lang niya kanina, no? Sabi ni texter 4823, Papa P, alam mo ba, automatic kong kinakanta yung Through the Years ni Kenny Rogers. Kahit nanginginig na yung boses ko, tuloy pa rin. Wow. Pa-request naman po ng Through the Years by Kenny Rogers kasi marami akong memories na naalala dyan. Okay, sige. 4823, no? Let's see kung may song tayo dyan. We'll play that song later. And ito pa, sabi ni ano to? 9156. Texter 9156. Sabi niya, Papa P, magandang tanghali, no? Kakatapos ko lang kumain. Sana all kumain na, no? Hindi ka man lang namahagi. Then, joke lang. Ito, sabi niya, ako naman po, Papa P, is ang kinakanta ko sa video kay kahit sintonado ako, Beer ng Itchy Worms. Uy, beer. O nga, no? Ibuhos na. Siguro may hilig ka mag-beer. Anyway, ito, sabi pa niya, hindi ko naabot ang tono, pero todo emote pa rin. Wow. O nga naman, no? Pwede mo ibuhos yung beer, no? Ibuhos na ang beer. Ganun yung lyrics nun, di ba, mga ka-vibes? But anyway, no, mga ka-vibes, ang bidyoke naman, hindi naman singing contest yan, di ba? Kaya kahit anong tono, kahit anong genre, pwede natin kantayin, no? Ang malaga, masaya tayo, tapos magkakasama tayo, masaya tayo, nagkakasama tayo, tapos nagtatawanan, syempre, nagbabanding, kumakain, nagpupunti, inuman, kung ano man, no? At memories na rin na nabubuo natin habang magkakasama, no? At dala-dala natin yon hanggang sa tumanda tayo. Tsaka alam nyo ba mga ka-vibes, hindi naman kapit-bayo kung sino man yung kalaban natin sa ano eh, sa video hockey. Minsan, ang tunay na kalaban sa video hockey, hindi yung sintonado, di ba? Kasi pag sintonado, nakakarinde. Parang gusto mo nang i-stop yung video hockey niya, pero hindi yon. Kundi, yung kaibigan mo pinababaan ng volume yung mic mo. Pag ayaw yung boses mo, tapos pag ayaw yung kwanta mo. No? Ba't kaya may mga ganong tao, no? Oh, tapos mga pinsan mo, mga loko-loko rin minsan, yung pinapatayan ka ng kanta, yung ini-stop na, sabi, stop na yan, ganyan-ganyan. So anyway, no, mga ka-vibes, eh, ikaw ba, anong kanta ang pang-video kay mo kahit sintonado ka dahil Friday ngayon, no? Eh, syempre, listahan na natin yan. Kung anong kanta yung pang-video kay mo kahit sintonado ka, no? Message mo lang sa ating hotline na 0926-079-8708 or sa ating Facebook page na GV 99.9 FM. And once na nag-open ka ng Facebook page natin, eh, makikita mo dyan yung link ng ating online streaming na GV999.live anytime, anywhere. Pwede mo na-play basta may ano ka, internet or data connection. Eh, pwede mo na-play at mapapakinggan mo na kami. No? But for now, mga ka-vibes, eh, balik tugtugan muna tayo. Ito, sorry ah, pero request ko muna. Inuman na by Farouk, Kenny, Edgar, only here. The most influential good vibes radio station. GV 99.9. Your good vibes.

0: Teka lang.
1: Bakit, pare?
0: Nasusuko na ako eh.
2: Tama na yan, inuman na. Hoy, pare, koy, tumagay ka. Nananabig, nalalamunan. Nagiging.

0: It is now 1:40 in the afternoon.
1: That time check is brought to you by
0: ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: GV99.9.
3: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuot upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo.
4: Isang paalala mula sa GV99.9. Well,

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayot tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito. Magkano
3: ang mahal naman. 20 na lang.
2: Kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: GV 99.9.
9: This is my

0: 99.9.
1: Rentahin na tayo, mga kabay.
2: Rentahin na.
3: GB 99.9.
2: Rentahin na.

0: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
2: Oy tol, magandang hapon sa'yo.
3: Tol, baiga, bigyan kita ng ano, 1 million.
2: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, tol.
3: Pero, 1 million suntok.
2: Eh kung suntok, hindi kaya kita.
4: Ayaw ko nan.
5: Hala, joke pala yun.
6: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
7: Samahan niyo na ako mga ka-vibes ninyo, pinamaboritong tambayan on air.
6: Hindi na problema yan, dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
7: Opaka-oy, mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
6: Mula Lunes hanggang Biyernes, from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
5: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
8: This is Barkada Vibes!
9: Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
9: Barkada Vibes!
7: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
10: Kayo ay nakikinig pa rin sa the most influential Good Vibes radio station. This is GV 99.9, your Good Vibes. Siyempre, sino pa ba ito? Ano? Nakakasama niyo pa rin ang the one and only Papa P sa programa The Best Request on behalf of DJ Rico. Ano? And sorry, natagalan na mga kamibs. Nagutom talaga si Papa P eh. Alam niyo yun, pero mo wala kang almusal, no? Tapos papasok pa. Ganun tayo kasi pag. But anyway, no, mga ka-vibes, ano nga ba pinag-uusapan natin kanina? No? Sa mga bagong kakatunin lang, kakabukas ng radyo, no? Ang pinag-uusapan natin kanina, dahil Friday na ngayon, anong kantang pang-video okay mo? Kahit sinturado ka, no? Ito, sabi niya, no, may texter tayo kanina. Kanina pa to, eh. Ngayon ko lang nabasa kasi, you know, it is wealth, worthless. Yeah, but anyway, no, ito, sabi niya, no, 3608, text right, 3608, no, maraming salamat sa pakikinig, and maraming salamat sa pag-text, no, sabi niya, good afternoon, Papa P, mag-lunch ka na, oh, nakapag-lunch na ako, maraming salamat, no, ang kinakanta ko kahit sintonado ako sa video ko ay My Way pa rin, kahit pinagbabawalan ako ng mga barkada ko. Kakanta pa rin ako. Yan, ganyan dapat. That's the spirit, no? That's the confident, no? Maraming salamat, 3608. Request naman po ng My Way. Sige, let's check that song later, no? Ito pa, sabi ni ano? Ni 7412, texter 7412. Maraming salamat and magandang hapon sa'yo, no? Texter 7412. Favorite ko pong kantahin ang Bakit Pa Ba ni JR. Kahit hirap na hirap ako sa birit, pero kinakanta ko pa rin. Wow! 7412, alam mo, ganyan na ganyan din ako. Ano? Ganyan na ganyan din ako. May mga favorite akong kanta sa video. Okay? Kahit hirap na ako kantahin, go lang, laban lang, ayaw mo sila, wala kang pakidapat sa ano, makikinig sa'yo, ayaw mo rin din sila. Basta masaya kayo eh, no? But anyway, no, mga kabibs, may mga tao talagang ano eh, hinihintay na lang na ano, may magsabi sa atin na, uy, tara, video kayo tayo. Uy, tara, inom tayo, tapos may video kayo. Yung mga ganon. O kaya, pinsan ano eh, sa mga arcade, di ba may mga video kayo doon? may mga video ako doon, 'di ba? Yung inuhulugan ng token, ganun, no. Tapos biglang ano na lang eh, biglang nawawala na lang yung mga hiya natin, no. Kahit alam mo 'yon. Kahit di natin kabisado yung lyrics, no. Bahala na yung monitor. Bahala na yung lyrics na lumalabas doon sa monitor, no. At kapag medyo mataas yung note, no, alam niyo 'yun, mga kabayan. Siyempre, nilalayo natin yung microphone, no? Para kumare, ano, kumare, alam talaga natin yung kanta. Para kumare style talaga, yung nilalayo yung microphone, no? Pag mataas yung note, pag bumibirit, wow! Alam mo, yarn. Pa ikaw ba, kabayos, no? Anong kantang pang-video kayo mo? Kahit sinito na ito ka dahil Friday ngayon, syempre, text mo na sa ating hotline niya, 0926-0798-708 or sa aming Facebook page na GV99.9 FM. Or sa aming ano, official website, nakapina dyan sa aking Facebook page, ang GV999.live. Yan, mga kabayos, huwag kayo mahihiya, no? Text nyo na yan, right now. At maya-maya, ibabasahin natin niya kasama niya si Papa P. And alam nyo yun, kabayos. Ang video ko eh, hindi naman tungkol yan sa ano eh. Sa perfect na boses. Kumbaga, ano yan, bonding ng mga Pinoy yan sa tuwing may okasyon, ganyan. Saya lahat yan eh. Saya sa lahat yan, no? Performer man o audience, masaya, no? And, but anyway, no, mga kabibes, di-play na natin ang request song ni 7412, ang Bakit Pa Ba? By JR. Only here at the most influential Good Vibes radio station. This is GV99.9.

0: Bakit RitePad ang binibili mo?
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePad ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePad.
1: Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: It's 2:50 p.m. That time check was brought to you by...
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right...

You're still listening to the most influential Good Vibes radio station. This is GV99.9. Your Good Vibes, nakakasama nyo pa rin. And the one and only Papa P sa programang The Best Request on behalf of DJ Rico. Pasensya na mga kabibs. Nagkaroon lang ng counting technicalities kanina kaya hindi tayo nakapasok, no? But anyway, no, mga ka-vibes, sa mga bagong kakatunin pa lang, kakabukas ng radyo, kakabukas ng computer, cellphone, at nakikinig sa ating online streaming, ang tanong po natin kanina, ano ang kantang pambidyoke mo kahit sintonado ka? No? Ako, yung kantang bidyoke ko kahit sintonado ako, siguro yung ano yung Angels Brought Me Here. Ang taas kasi nun, mga ka-vibes, hindi ko kaya, pero gusto kong kinakanta yun na Angels Brought Me Here, yung ganun. Kumanta nga ni. Pero anyway, no, mga ka-vibes, alam nyo ba, mga ka-vibes, yung video ko, hindi lang naman yan simpleng gamit lang. Parang reunion na yan ng iba't ibang personalidad yung pamilya, no? Pamilya, pinsan, kamag-anak, etc. Kung sino man, no? Kaibigan. Alam mo yun, mga personalidad yan. Kung alam nyo lang, may beritera, may mahiyain, minsan may lasing na biglang gumagaling. Uy, pag lasing ka, ang galing mo kumanta. May ganun. Parang ako yun. Lasingin nyo ako, testing lang. Wag lang ngayon, no? And you know, may isa rin na tatlong kanta agad yung naka-reserve. Wow! Concert mo, Yarn. Ikaw be the Jarn. Hindi ikaw na. Okay. Pero sa dulo, lahat naman ay masaya. Ito, sabi ni 2856. Naku, pagpasensya mo na ako, 2856, no? Ang sabi niya kasi, Papa P, ang lagi kong kinakanta sa video ko, ay yung Kitchen Adal Medley. At favorite ko doon sa medley doon, yung Same Ground. Naku, pagpasensya mo na, at na-play ko ang iyong song request agad-agad, no? Kahit paus na, laban pa rin. Tama. Kahit paus na, kanta pa rin. Ganun lang, no? But na-play na natin siya kanina, no? 2856. Ayaw mo, keep on tuning in pa rin, no? At makikinig, mapapakinggan mo pa rin ang Same Ground by Kitchen Adal. And ito pa, sabi ni 9471. Sabi ni Texter 9471. Favorite kong kanta, Papa P, kahit sintonado ako, yung Hanggang. Oh, hindi, parang familiar sa akin yung Hanggang na yan. By Wency Cornejo. Hindi ko man makuha ang tono, buwang kuha ko naman ang feelings. Wow! What a feelings! Anong feelings ang meron ka, no? 9471. By the way, maraming salamat sa pag-text at sa pakikinig, no? At sa mga kakatunin pa lang, maraming salamat. At alam niyo ba, mga ka-vibes, ang video ko ay ano, hindi lang tungkol yan sa ano, sa pagkanta, sa tugtog. Isa rin itong paraan para ano yung makapag-relax. Marami akong kilalang ganito yung para daw makapag-relax yung tao. Gusto niya ano? Gusto niya kumanta sila ng video okay, no? Tapos makipagkwentuhan. Tapos syempre makagawa na rin ng masasayang alaala kasi syempre kakanta kayo. Meron mga moment na paglasing ka na, ang gulo mo na kumanta no? Parang ganoon. Tapos maalala nila, tignan mo yung pagkanta mo noong isang gabi, oh, lasing ka. Parang ganoon, no? Mga ka-vibes. Ikaw ba, ka-vibes, ano ang kantang pang-video kayo mo kahit sintonado ka? At pwede mo yan i-text sa ating hotline na 0926-079-8708 or sa ating Facebook page na GV99.9FM or sa aming official website na makikita nyo dyan sa ating Facebook page na GV999.live. I-click nyo lang yan, nakapin na yan dyan sa Facebook page natin. Isang click nyo lang and direct na sa ating website, makikita nyo dyan. Excuse me po. Ayan, makikita nyo dyan yung ayun nga, sa website natin, yung mga DJs natin, pictures mga DJs natin, naggagapuhan at naggagandahan, tsaka yung mga program nila. No? Abangan nyo sila lagi, no, mga ka-vibes. But anyway, mga ka-vibes, bago, wala na patumpik-tumpik pa na, mga ka-vibes, patugtugan na natin yung request ni 9471 ng Hanggang by Wency Cornejo. Only here at GV 99.9.

0: GV99.9, your good vibes.
1: You're still listening to the most influential good vibes radio station. This is GV99.9, your good vibes. Nakakasama niyo pa rin, syempre. Sino pa ba, no? And the one and only, Papa P, sa programang The Best Request on behalf of DJ Rico. Namimiss ko na si DJ Rico, no? Tagal ko nang hindi nakakakulitan si DJ Rico. Nasaan ba kasi si DJ Rico na iyan? Ay nako, pagpakita ka naman sa akin, DJ Rico. Saan ka na pupunta? By the way, no, mga ka-vibes, ano nga ba ang kantang kinakanta mo sa video? Okay, kahit sintonado ka, yung favorite mong kanta, mga ka-vibes, no? And I think this is the last time na magta-talk si Papa before this day, no? Magsama-sama ulit tayo next week, no? Wednesday to Friday from 1 p.m. to 3 p.m. or more than 3 p.m. Minsan, minsan nag-over din si Papa kasi madaming ginagawa, eh, no? But anyway, no, bago tayo magpaalam, mga ka-vibes, batiin muna natin ng magandang-magandang hapon si Sir Jomar Gutierrez. Sabi ni Sir Jomar Gutierrez, no? Good afternoon, Papa P. Ang kinakanta ko lagi sa video ko yung Perfect by Simple Plan. At makikisuyo pa play ng song na yan. At congrats din sa anak ko na si Julie May Gutierrez, nagagraduate bukas. Congrats, anak. Sana matupad mo lahat ng mabuti mong pangarap sa buhay mo. Sa tulong ni God, salamat, Papa P. Oy, congratulations sa iyong anak na si Julie May Gutierrez, no? At sana ang wish ni Papa P sa kanya, sana nga matupad ang kanyang pangarap at kinakamit na buhay, no? Saludo sa'yo, no? Saludo din sa'yo as a father, Sir Jomar Gutierrez, at dahil nakapagtapos ka ng isang anak, no, Sir Jomar Gutierrez. At maraming salamat sa pakikinig at yung sama. We will play that song later, no, mga kabals. And ito pa, sabi ni 4538, Papa P, ang favorite kong kinakanta sa video, okay, ay Nobela ng Join the Club. Hinding-hindi pwede mawala yan kahit sintonado ako. Wow! Aminado yarn. Anyway, no? Yan nga. Sabi ko nga, maraming salamat sa lahat na nag-text, na nag-comment, or nag-share ng ating nag-share ng ating link. Yan, no? Share ating link, no? Kasi wala malaman na kahit iba-iba yung ano, yung video song natin, pare-pareho tayong walang pakialam kung sintonado, basta masaya, basta sama-sama, basta may putri, may inuman, di ba? Friday ngayon, so huwag natin sayangin yung Friday, no? Enjoy natin. And happy weekend sa lahat na nakikinig sa GV99.9, no? Enjoy nyo ang bawat weekend, sulitin nyo with families, kasi alam nyo yun, darating yung time na kahit weekends, hindi na kayo masyado magkita, no? Ang importante, enjoy lang at damihan pa yung bawat kanta sa video, okay, no? At ayun, hindi mo naman kailangan maging professional, na singer para ma-enjoy sa music. Minsan, alam mo yun, yung kwela ka lang, yung makulit ka lang, ganyan. Pinakamagandang performance na yun, no? Yung puno ng tawa, at totoo masaya. No? Once again, mga ka-bebs, maraming salamat sa mga ni-request nyo at sa mga texts, lalong-lalo kay Sir Jomar Gutierrez na lagi nakikinig sa atin dito lang sa ating programang The Best Request. At muli ay magpapaalam na muna tayo, no, mga ka-vibes. At magsama-sama ulit tayo for next week, Wednesday to Friday from 1 p.m. to 3 p.m. and tomorrow is Saturday, so keep on tuning in, mga kabayos, sa mga weekend DJs natin, lalo kay DJ Joey Boy, DJ Ronnie, DJ Papa Joe, DJ Yam, yan, makipagkulita kayo sa kanila, no? At yun sa kahapon, no, na namimiss niya daw yung top 10 requests, makinig ka kay DJ Joey Boy from 9 a.m. to 3 p.m. may top 10 songs request siya, no, mga kabayos. Muli, ito ang GV99.9, no? The most influential good vibes radio station. It's GV99.9, your good vibes. And dito na yung request mo, Sir Jomar Gutierrez, no? Perfect by Simple Plan. Bye bye.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Ay, Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
2: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
1: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
3: Oo, ayaw ka na!
4: Wala! Joke pala yun!
5: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
6: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinakaboboritong tambayan on air.
5: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
6: Baka OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
5: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
4: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
7: This is Barkada Vibes!
3: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes with DJ Robby.
3: Nakaradyo ka pa ba?
4: Diba? Pag kami!
7: Baka DJ Honey yan!
3: Baka DJ Honey yan!
8: Baka DJ Honey yan!
4: Baka DJ Honey yarn!
5: DJ Honey!
9: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
10: Dito lang yan sa GV 99.9, your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Oh, karambola, karambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
2: Ay, namumuro na ako.
1: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng B, 30.
3: 30 anos na? Uy, bingo!
2: Aba, akalain mo? May 30 na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frank.
6: This is DJ Robbie.
7: Ako po si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
5: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
2: 30 anyos na tayo.
7: Mga vibes, 30
5: GV99.9.
3: This is GV99.9.
4: GV99.9. 30 na!

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB99.9.
2: Lipa Medics Medical Center. We're here to serve you with the quality healthcare you deserve. Whether it's a routine checkup, specialized care at our cancer center, or advanced diagnostics like CT scans and MRIs, our doors are always open. Lipa Medics Medical Center, where our commitment to excellence, compassion, and patient-focused care ensures that you and your family are in the best hands. Call us today at 043-756-2342 or visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website at lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
3: Bakit RidePoint ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
8: Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan RiteMed Medicines. Kailangan RiteMed.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan RiteMed Medicines. Kailangan RiteMed.
11: GB99.9, your good vibes.

0: Bukod sa paglalahad ng kanilang plano, masasagawa rin sa naturang pagtitipon ang pagpili ng susunod na student trustee ng Board of Trustees. Ang student trustee ang magiging opisyal na kinatawan ng humigit-kumulang 7,000 mag-aaral ng NAAP sa Board of Trustees at magsisilbing boses ng mga estudyante sa pagsusulong ng kanilang kapakanan at interes. Hinihikayat ang lahat ng mag-aaral ng National Aviation Academy of the Philippines na maging mapanuri, makilahok at kilalanin ang mga lider na magsisilbing kinatawan ng buong komunidad ng NAAP. Maaring basahin ang karagdagang impormasyon tungkol sa NAAP SEC Federation sa opisyal na Facebook page ng SEC Federation at sa opisyal na Facebook page ng student publication ang Aeronautica. At iyan po ang balitang hatid ng Supreme Student Council. Balik po sa inyo, General.
1: Thank you very much. Gandang balita niyan, ano? Pero ang pipili dyan, sino? Yung mga estudyante mismo? Or paano ang proseso niyan, team?
0: Ang sa pagkakaalam ko po, Jen, is ang magbobotohan po ay yung apat na pangulo ng student council. Pero po, sa palagay ko, inaantay pa po yung ilalabas na election guidelines na sinabit ng incumbent na student trustee na si Geoffrey Jimenez kung may weight doon sa pagkapanalo ng student trustee yung pagkakaroon ng search committee, yung result ng search committee, o di kaya yung student poll survey. Pagkakaalam ko.
1: Okay. Antabayan na natin yan.
0: Yes, tama dyan.
1: So, exciting yan para po sa ating mga student. Ako bilang head chairperson ng strategic communication, napakalaga sa akin na ito mga bagay nito ating maantabayanan para po sa kapakanan ng ating school, ang National Aviation Academy of the Philippines. So, ngayon naman ay puntahan natin ang mga balita na mayroong kinlaman po sa edukasyon. Nandiyan dyan po sa tabi mo, team, para nga alis ka muna dyan. Papasok na muna ang isa nating kasamahan. Ito po ay graduate po ng Mass Communication. Ang galing naman ito. So ano ang mga baon mong balita dyan, Florence?
2: Ito po ang balita natin mula sa sektor ng edukasyon ngayong araw. DepEd, paglulunsad ng Safe School Ready Learners Campaign. Kasunod ng mga diskusyong noong makaraang araw, formal nang inilunsad ng Department of Education ang Safe Schools Ready Learners Campaign. Inanunsyo ng Secretary Sunny Angarang pag-umpisa ng school safety audit sa 47,000 mampublikong paaralan. Layunin nitong tukuyin ang kritikal na infrastruktura na nangangailangan ng agarang pagkumpuni, pati na rin ang pag-upgrade sa mga perimeter fencing at monitoring system. Bukod sa physical na seguridad, nag-deploy na ang DepEd ng karagdagang 500 na licensed guidance counselor sa mga rehiyon na nakita ng mataas na insidente ng bullying at school-based stress. Matapos ang matagumpay na partisipasyon sa UNESCO Gateway Initiative, nakatuon ngayon ang Commission on Higher Education sa internal systems. Sinimulan ng CHED ang mag-roll out ng Higher Education Management Information System o HEMIS update. Ito ay isang cloud-based system na magbibigay sa mga SUCs ng real-time access sa mga polisiya, curriculum requirements at international research databases. Inanunsyo ng komisyon na sisimulan ng pagsasaayos ng sistema ng UNIFAS upang pabilisin ang paglabas ng stipends para sa mga benepisyaryo ng Free Higher Education Act sa pamamagitan ng paggamit ng Digital Payment Partnership. Nakatuon ang test na sa pagtungon sa job skill mismatch ngayong 2026. Inilungsad ni Kiko Benitez ang Tech Voc Skills Mapping na makikipag-ugnayan sa Department of Labor and Employment. Layunin itong listang lahat ng mga graduate ng TESDA simula 2024 hanggang 2026 upang mamatch ang kanilang mga kasanayan sa mga bakanteng posisyon sa mga emerging industries gaya ng renewable energy at digital manufacturing. Pinalakas ang mga mobile training laboratories sa mga liblib na lalawigan sa Mindanao upang dalhin ang pagsasanay sa agri-tech sa mga komunidad na malayo sa permanenteng TESDA centers. At panghuli sa sektor ng edukasyon, sa Second Congressional Commission on Education or ABCOM2 ay naglabas ng kanilang major monitoring report ngayong Hulyo 17. Binigyang din ng komisyon ang pangangailangan na mapabilis ang pagpasa ng amendments sa Magna Carta for Public School Teachers. Ayon sa report, ang matagal na pagkantalan nito ay isa sa mga dahilan kung bakit mahirap mag-hire at mag-retain ng mga dekalidad na guro sa pampublikong paaralan. At nagpulong ang mga kinatawan ng EDCOM 2 sa mga ahensya upang tiyakin na ang National Education and Workforce Development Plan o NAT Plan 2026-2035 ay hindi lamang manatiling papel kundi na isasalin sa mga aktwal na annual investment program ng bawat kagawaran. At yan po muna ang balita sa sektor ng edukasyon. Babalik po ulit ako mamaya, General, kung may oras pa para sa karagdagang balita sa edukasyon.
1: Salamat. Thank you. Maraming salamat. Diyan sa balita na yan, Florence, samantala mga kaibigan, tiniyak ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagpapatuloy po ng pamahalaan ng mga reforma para po sa proteksyon ng mga Filipino seafarer. Binigyan din po ni Pangulo ang kalagayan ng pagpapatupad ng mga international maritime standards, mas maayos na training at certification, proteksyon laban po sa illegal na recruitment at pagtitiyak na natanggap ng mga marino ang nararapat na sahod, benepisyo at illegal na or legal na assistance. Ang mga Pilipinong marino ay mahalagang bahagi po ng pandaigdigang shipping industry at isa ring malaking pinagmumulan ng remittances para po sa bansa. Alam nyo, kapag humina ho kasi ang kalidad ng maritime education, kasama po dyan yung certification, yung regulation sa bansa, maaari pong maapektuhan ang kakayahan ng libu-libong Pilipino na makapagtrabaho po sa international vessels. Ang protection po sa seafarers ay protection din po sa kanilang pamilya. Kaya yan ay binibigyan po ng atensyon sa ating ekonomiya at sa reputasyon ng Pilipinas bilang pangunahing supplier ng maritime professionals. Pero malapit na ho, mga banda-banda dyan ho, hindi lang po maritime pinag-uusapan natin, aviation na rin. Tayo po ay magiging supplier na rin ho ng mga piloto, ng mga mekaniko, ng mga sa aviation, electronics, di ba no? Pati yung mga nasa management level, yung mga staff, yung tungkol sa mga control, yung sa tower controller, yun. Pagdating ng panahon, abangan nyo ho yung NAAP, yan na po ang ipoproduce ng ating National Aviation Academy of the Philippines. At ngayon mga kaibigan, wala pa dito sa upuan yung aking mga kasamahan, kaya tawagin ko muna ho si Ma'am Divine Reyes. Ma'am Divine, go ahead.
3: Magandang hapon po sa inyo, General. Narito po ang pinakabagong kaganapan sa Palasyo ng Malacanang. Malacanang patuloy na naglalabas ng mga proklamasyon at lokal na holiday declarations. Patuloy ang pagpapalabas ng Malacanang ng mga proklamasyon para sa mga special non-working days sa iba't ibang lungsod at dalawigan bilang pagkilala sa mga lokal na pagdiriwang at anibersaryo. Ayon sa Palasyo, layunin ng mga proklamasyon na mabigyan ng pagkakataon ang mga mamamayan na makilahok sa mga halagang lokal na okasyon at mapaunlad ang turismo. Patuloy rin pinapitibay ng administrasyon ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan para sa maayos na pagpapatupad ng mga programa ng gobyerno. Nananatiling prioridad ng pamahalaan ang economic recovery, food security, disaster preparedness. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa Middle East at pagtaas ng presyo ng langis, patuloy na minomonitor ng pamahalaan ang proceeding epekto nito sa ekonomiya ng Pilipino. Economic managers ang mga hukbang upang mapanatili ang sapat na supply ng enerhiya at maiwasan ang malaking pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Sabay nito, patuloy ang mga programa para sa food security at suporta sa sektor ng na maprotektahan ang mga kabuhayan ng mga Pilipino laban sa mga panlabas na crisis. Middle East updates, Iran at Estados Unidos nagpalitan ng panibagong pag-atake. Dumala ang
1: Nagpuputol-putol si ma'am. Ma'am, hanap na lang po kayo ng magandang location kasi nagpuputol-putol po ang inyong signal. At ngayon mga kaibigan, ang panahon at pag-asa. Ayon po sa pag-asa mga kaibigan, may minomonitor na low pressure area na maaari po maging tropical depression. Gayun pa man, mababa po ang posibilidad nitong pumasok sa Philippine Area of Responsibility bilang isang ganap na tropical cyclone. Patuloy naman pong posible ang localized thunderstorm sa iba't ibang bahagi po ng bansa. Maaari itong magdulot po ng panandaliang malakas na ulan, kidlat, malakas na hangin, flash flood at landslide. Sa Metro Manila, umahabot po sa migit kumulang 33 degrees Celsius ang temperatura ngayong hapon habang nanatiling mainit po at malinsangan bago ang posibilidad ng pagkulog at pag-ulan. Ate pong alamin ngayon ang balita tungkol po sa ROTC para po sa kanilang ROTC dagdag kalaman. Go ahead, Lieutenant Sian.
4: Thank you, Jen. Magandang araw mga tagapakinig. Narito na naman ang inyong programa, ang ROTC Dagdag Kalaman. Ang inyong gabay sa pagpapalawak ng kalaman tungkol sa Reserve Officers Training Corps at sa paglilingkod sa ating bayan. Muli, ako po si Cadet Second Lieutenant Cian Marshall V. Ganaban, 3rd Class. At sa segment natin kahapon ay nalaman natin ang legal basis o ang ilan sa mga batas na naipasa upang maipatupad ang ROTC at ilan sa mga military knowledges na ibinibigay sa ating mga kadete at kanilang sinasabuhay. At sa episode na ito, ating sasagutin ang isang mahalagang tanong. Bakit nga ba'y pinapatupad ang ROTC? So ang Reserve Officers Training Corps o ROTC ay isang programa na naglalayong ihanda ang kabataang Pilipino upang maging responsable, disiplinado at handang tumugon sa pangangailangan ng bansa. Hindi lamang ito tungkol sa pagsusot ng uniforme, pagmamartsa o pagsasanay militar. Mas malalim ang layunin nito. Sa pamamagitan ng ROTC, nahuhubog ang mahalagang pagpapahalaga tulad ng disiplina, pamumuno, integridad, pagmamahal sa bayan at malasakit sa kapwa. Ang mga katangiang ito ay hindi lamang mahalaga sa loob ng kampo kundi maging sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isa rin sa mga pangunahing dahilan kung bakit ipinatupad ang ROTC ay upang magkaroon ang bansa ng mga mamamayang handang tumulong sa panahon ng kalamidad, sakuna at iba pang pambansang pangangailangan. Sa panahon ng lindol, bagyo, pagbaha o iba pang emergency, ang mga kasanayang natutunan sa ROTC tulad ng first aid, disaster response at tamang koordinasyon ay maaaring makapagligtas ng buhay. Higit pa rito, ang ROTC ay bahagi sa paghahanda ng bansa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga reservist na maaaring tawagin upang suportahan ang sandatahang lakas ng Pilipinas kung kinakailangan, alinsunod sa mga umiiral na batas. Sa ganitong paraan, napapalakas ang kakayahan ng bansa sa pagtatanggol at pagtugon sa iba't ibang hamon. Sa huli, ang tunay na diwa ng ROTC ay hindi nasusukat sa husay ng pagsaludo o galing sa pagmamartsa. Ito ay nasasalamin sa pagiging isang responsableng mamamayan na may disiplina, malasakit at kahandaang maglingkod para sa bayan. Muli, ako po ang inyong lingkod, si Cadet Second Lieutenant Cian Marshall V. Ganaban, 3rd Class, at ito ang ROTC Dagdag Kalaman. Tandaan, ang tunay na lakas ng isang bansa ay nagsisimula sa mga mamamayang may disiplina, pagkakaisa at pagmamahal sa inang bayan.
1: Thank you very much, Sian. Oy, mayroon tayong balita naman tungkol sa aviation industry. Nandiyan dyan po si... Uy, nakahabol yung balita mo, Captain Jarvis, ano?
5: Yes, sir.
1: Go ahead.
5: Maraming salamat po, Jen. Mga kapatid, pag-usapan naman natin ang mga balita tungkol sa aviation. Bag-umpisa naman tayo sa ating local sector. Ihinayag ng Luzon International Premier Airport Development Corporation or LIPAD ang operator ng Clark International Airport, ang napakalaking 759-hectare master plan upang gawing kauna-unahang ganap na airport city sa bansa ng Clark. Sa bansa ang Clark. Sa ilalim ng proyektong Clark Aero District, itatayo ang isang 130-hectare cargo city upang maging pangunahing hub ng logistics, maintenance, repair and overhaul or MRO at freight operations sa Timog Silangang Asya. Ipinakilala ng pinakabagong datos para sa unang kalahati ng taong 2026 na umakyat ng 27% ang mga cargo flights sa Clark kung saan umabot na mahigit 48,000 metric tons ng kargamento ang naitala. Ang proyektong ito ay inaasahang magpapalakas sa global supply chain at magdadala ng libo-libong trabaho sa sektor ng aviation logistics. Dumako naman tayo mga kapatid sa ating pangunahing pintuan sa Maynila. naglabas ng ulat ang New NAIA Infrastructure Corporation or NNIC ukol sa progreso ng 72 billion peso modernization plan para sa Ninoy Aquino International Airport. Sa unang taon pa lamang ng pamamahala ng SMC-led consortium, umabot na sa 3.25 billion pesos ang naipundar sa mga kritikal na pasilidad. Kabilang ang mga naisagawa at patuloy na ginagawa, ang pagpapalit ng mga lumang chiller system sa mga terminal, upgrading ng power substations, pagkukumpuni ng airfield lighting at runway pavement, pati na rin ang pagkakabit ng mga makabagong biometric passenger processing systems at pagpapabilis sa daloy ng immigration. Lalo pa itong magpapataas sa operational safety at efficiency sa takeoff and landing ng mga eroplano. At mga kapatid, yan po muna ang aking mga paunang balita sa sektor ng aviation. Back to you po, General.
1: Thank you. So, yun ang future natin sa aviation natin. Alam mo, tayo ho ay nakalocate ho tayo sa napaka-strategic na location po sa mundong ito. So, tayo pong nasa gobyerno, kinakailangan ay i-take advantage natin itong location natin. Kasi kung titingnan mo, Jarby, yung Pilipinas, ang hugis niya sa buong mundo. Nasaan tayo?
5: Nasa gitna tayo, sir.
1: Nasa gitna. At kung titingnan mo yung mga airways, di ba, no? Saan dumadaan?
5: Sa atin, sir.
1: Kung hindi man duman sa atin, napakalapit sa atin.
5: Yes, sir.
1: So kung yan ay malapit sa atin, dumadaan sa atin, ano ang dapat na mga services or mga service na dapat pinoprovide natin pagdating sa aviation?
5: Marami, sir. Dapat manguna tayo at paluguin natin, mga kapatid, ang ating maintenance sa depots dito, sir. No? Hmm. Umpisa natin yan. Ang Lufthansa, isa yan sa mga unang nagtayo ng maintenance depot dito sa Pilipinas or ang ating MRO hub. No? Actually, general, ang mga malalaking eroplano ng ibang bansa, ang mga Airbus A380, dito dinadala sa Pilipinas para lang gawin ng kanilang C&D check, yung mga major maintenance checks ng mga eroplano. And isa pa din ang mga fixed base operations, yun yung mga nagka-capitalize ng mga private jets, private charter. Yan, isama na din natin, mga kapatid, ang cargo logistics, no? Maganda to, mga kapatid, na ang proyekto ng Clark Aero District at saka ang Clark Aero City. Hmm. Kasi mga kapatid, kung mapapansin natin pag nagpapadala tayo ng pag umorder tayo sa ating mga online shopping centers, no? Saan ba madalas nanggagaling ang ating mga produkto? Hindi ba sa China? Eh, bakit hindi na lang natin i-held dito? Tandaan natin, mga kapatid, ang South

0: pagtrabaho sa ibang bansa. Ito, tulad ng aking kapatid, babatiin ko na pala ang aking kapatid na si Jervy Ong at saka aking kanya mga kasamahan dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Sila ay isang tawag nito, ramp service agent. So sila yung mga nagsaservice ng aeroplano dyan. Sila yung nag-guide para maipasok ang aeroplano. Sila nagtutow ng aeroplano para mailabas, para maka-take off ulit. So imagine yun, no, mga kapatid in general, instead na makipagsapalaran pa sila dito sa ibang bansa, kung dito lumago ang industriya ng aviation, hindi na siyempre nila kailangang lumayo pa.
1: Ang kinakailangan dyan ay polisiya. Dapat meron nag-orchestrate. Kaya ito yung ating panukala po sa ating mga ginagalang pong mga sekretaryo ho ng ating Pangulo na baka pwedeng tingnan ho yung opportunity na ino-offer ho ng pagiging sentro natin dito sa buong mundo na ito. Kasi ang mga eroplano ho, pagdating sa aircraft, heavy maintenance, nandiyan po yung mga inspection, di ba? Yung structural inspection and repairs, yun ay nangailangan ng trabaho yan. Pati yung prevention ng corrosion, yung corrosion control and prevention, na trabaho din yan. Dapat meron tayong ganyang klaseng capability. Yung aircraft painting and refinishing, dapat meron din tayo ng ganyan. Although meron naman, kaya lang dapat dagdagan pa natin. Kaya nga ang nakikita ko dito ho, sa totoo lang ay yung mga retired po natin na mga maintenance na personnel sa Air Force na mga 7th skiller ano ho, or mga QC at saka napakapagtrabaho po sa ibang bansa, baka po pwede na bago sila tuluyang mag-retire, kasi ang bata-bata nila 56 or 57 mag-retire na sila sa Air Force or sa Army, sa Navy. So dapat napapakinabangan pa natin yan, kasi yung mga tao na yan na 20 taon, 30 taon na nasa maintenance, tunog pa lang ng makina, alam na kaagad nila ang problema nila. Lalo na pagdating dyan sa mga technical na mga bagay. Napakadami ho ng naghihintay na opportunity yung sa airframe repair, pag-overhaul ng airframe, napakadami rin dyan. Yung sa maintenance ng engine, napakadami din po dyan. Yung component maintenance, yung pag sinabing component maintenance, yung hydraulic components, yung landing gear, yung fuel system na yan, at saka yung flight control actuators, yung mga wheels and brakes, kasama ho dyan. So ang dami ho talaga, kaya nga very timely na ang National Aviation Academy of the Philippines ay naitayo. Kasi ngayon, tayo kilala lang tayo sa maritime. Pero sana, pagdating ng panahon, including ho sa aviation, dahil tayo ay nag-invest ho dito sa ganitong klaseng training at saka edukasyon, dapat 10 or 15 years from now ay maramdaman na natin to. Pero hindi lang na dapat training, dapat dito ay may mga kakibat na mga polisiya, di ba? Mga batas na dapat nating maintindihan. Okay, si Ma'am Divine, baka okay na yung kanyang signal. Kanila putol-putol na. Ma'am, go ahead.
2: Yes po, nawala ako kanina, General, at buti naman nakabalikan. Ito po, presyo ng langis tumaas dahil sa Strait of Hormuz crisis. Patuloy na tumataas ang kaibigang presyo ng langis dahil sa pangamba sa supply mula sa Middle East at sa patuloy na kaguluhan sa Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang rutang dinadaanan ng pandaigdigang langis. Ayon sa mga ulat, umakyat ng mahigit 10% ang presyo ng crude oil ngayong Linggo habang patuloy ang mga pag-atake sa rehiyon. Nagbabala ang mga ekonomista na ang mas mataas na presyo ng langis ay maaring magdulot ng dagdag na inflation at pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel sa maraming bansa, kasama na po ang Pilipinas. Patuloy na minomonitor ng mga pandaigdigang merkado ang bawat development sa Middle East. Climate change headlines. Pilipinas. Pinakulig ko po, Pilipinas, nakatanggap.

0: tanggap ng 6.8 milyong dolyar na climate investment grant. Inanunsyo ito ilang araw na nakakalipas na nakatanggap ang Pilipinas ng 6.8 milyong dolyar na grant upang palakasin ang climate investments at mga programang may kaugnayan sa climate resilience at adaptation. Layunin ng pondo na suportahan ang mga proyekto sa renewable energy, disaster resilience at sustainable development. Ayon sa mga opisyal, mahalagang mapabilis ang mga climate adaptation projects habang tumitindi ang epekto ng climate change sa Pilipinas. Inaasahan ding makakatulong ito sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga lokal na pamahalaan sa pagharap sa mga kalamidad. Mga siyentipiko nagbabala sa patuloy na record heat sa mundo. Patuloy na nagbabala ang mga siyentipiko na ang mundo ay nakararanas ng halos record na init at lumalalang epekto ng climate change, kabilang ang mas madalas na heat waves, tagtuyot, wildfire at matitinding pag-ulan. Ayon sa mga pag-aaral, may malaking posibilidad na manatili sa malapit sa record levels ang global temperature hanggang sa susunod na mga taon. Nagbibigay ito ng mas malaking panganib sa food security, kalusugan at pandaigdigang ekonomiya. Patuloy ang panawagan ng United Nations at iba pang international organizations para sa mas mabilis at mas malawak na aksyon laban sa climate change. Bagong Nuclear Emergency Response Plan ng Pilipinas. Isa sa pinakamalaking balita ngayong linggo ay ang pagpapatupad ng bagong National Radiological Emergency Preparedness and Response Plan o RAD Plan. Nilunsad ito upang mas mapabuti ang pagtugon ng gobyerno sa anumang nuclear or radiological emergency sa bansa. Kasabay nito ang bagong regulator na Philippine Atomic Energy Regulatory Authority ay unti-unti nang umaako sa regulatory functions na dating nasa ilalim ng Philippine Nuclear Research Institute. PNRI mas nakatuon na sa research at technical support. Dahil sa paglikha ng PhilAtom, ang PNRI ay mas tututok na ngayon sa nuclear science research, radiation technologies para sa agrikultura at medisina, pagsasanay ng mga nuclear experts, technical support para sa nuclear emergency program, layunin itong palakasin ang kakayahan ng Pilipinas sa paggamit ng nuclear technology sa mapayapang paraan, pakikipagtulungan sa United Kingdom para sa malinis na enerhiya.
1: Oy, putol na naman si ma'am. Yung kanyang signal ang mayroong problema.
0: Naliksig na ito ay maaring magbukas.
1: Ito tayo may problema?
2: Oo, sir.
1: Okay, may problema. Okay, may problema ho si Ma'am Divine at punta na ho natin ang karagdagang balita ni Florence Salmasan and punta natin mamaya si Team Florence.
3: At itong karagdagang balita sa sektor ng edukasyon. Nagulong nitong Hulyo 16, sina Chad Chairperson Shirley Agrupis at DMW Secretary Hans Leo Kakdak upang pag-usapan ng bagong scholarship program. Layunin itong payagan ng mga Pilipinong nurse na kasalukuyang nagtatrabaho sa Singapore na kumuha ng postgraduate studies habang nananatili sa kanilang trabaho. Ang target ng inisyatibong ito, pagkatapos ng kanilang pag-aaral, inaasahang babalik sila sa bansa upang magsilbing nursing faculty o clinical instructor sa ating mga universidad. Sa ganitong paraan, matutugunan ang kakulangan ng mga guro sa nursing sa ating bansa. Sa ilalim ng draft framework, ang CHED ang mamamahala sa pagkilala sa kanilang postgraduate qualifications at paglalagay sa kanila sa higher education institution sa pagbabalik nila sa bansa. Bahagi rin ito ng mas malawak na kolaborasyon ng dalawang ahensya kabilang ang Project Tagumpay at ang ITIAP para sa ating mga OFW. Sa kasalukuyan, mayroon ng 47 na aktibong academic linkages ang ating mga lokal na pamantasan sa mga institusyon sa Singapore na siyang magiging pundasyon ng scholarship na ito. At karagdagang balita, para naman sa sektor ng edukasyon sa Department of Education, isang sistema, isang layunin, formal lang inilunsad ng CHED, DepEd at TESDA ang One Education, ang bagong tatak at estratehikong akbang upang pag-isahin ang reforma sa edukasyon ng bansa. ginanapang paglulunsad sa Baler Aurora nitong ika-17 ng Hulyo sa gitna ng 3rd Joint Education Trifocal Management Committee Meeting. Dala ng slogan na maraming landas, isang sistema para sa bawat Pilipino. Layunin tong burahin ang gap sa pagitan ng basic education, kolehiyo at vocational training. Ayon kay Education Secretary Angara, kailangang mas malinaw ang tulay mula pag-aaral hanggang sa pagtatrabaho. Sa panig naman ng CHED, sinabi ni Chairperson Agrupis na sa pamamagitan nito, mas madali ang pag-credit ng prior academic at technical achievements ng mga estudyante. Idinagdag naman ni TESDA Secretary Kiko Benitez na mas konektadong sistema ay susi upang makasabay ang mga Pinoy sa mabilis na pagbabago sa industriya. Bukod sa One Education, may mga bago ring inisyatibo at pinakilalang mga ahensya. Inilunsad din ang Education Reform Fellowship o ERF para i-mentor ang mga young professionals na tutulong sa pagpapatupad ng mga reforma. Kasabay nito ang paglagda sa Project Tahanan kasamang Analytics Inc. Ito ay isang data tracking initiative para masigurong hindi mawawala ang track ng ating mga mag-aaral mula elementarya hanggang sa kanilang pagtatrabaho. Konektado, Learner Center at Future Ready, yan ang pangako ng DepEd, CHED at TESDA sa ilalim ng bagong sistemang layunin. Ang layunin, mas madaling landas para sa pangarap ng bawat Pilipino. At yan po ang mga balita nating nakalap sa araw na ito sa sektor ng edukasyon. Balik po sa inyo, General.
1: Yun. Sino mo batiin mo? May nakakalimutan ka, Florence.
3: Ayan po, binabati po natin ang presidente sa National Aviation Academy of the Philippines, ang ating presidente na si Professor Marwin M. de la Cruz, ang Vice President for Academic Affairs na si Engineer Nick Zaire Silvestre, at ang ating Vice President for Admin and Finance na si Dr. Maria Cisati de la Cruz, at ang ating mga kapwa guro mag-aaral ng aming National Aviation Academy of the Philippines at ang mga empleyado.
1: Yun, oo. Palakpakan natin po sila, mga kaibigan. Ikaw, may pahabol ka pa, Tim? Tim? Oo.
4: Mula sa Supreme Student Council. Isinagawa noong isang araw ang initial evaluation interview para sa mga papasok na opisyal ng SSC Federation na gaganap ng mahalagang papel bilang student trustee o kinatawan ng mga mag-aaral sa antas ng NAAP Board of Trustees. Pinangunahan ng SSC Federation kasama ang mga opisyal na panelista mula sa iba't ibang student organization ng bawat campuses ng National Aviation Academy of the Philippines ang pagsusuri upang matukoy ang mga leader na may kakayahang kumatawan sa boses at kapakanan ng buong student body sa Board of Trustees. Ipinakita ni President Lorraine Angela Doble ng Villamor ang kanyang advokasya para sa isang data-driven na pamumuno sa pamamagitan ng panukalang pagkakaroon ng isang pare-parehong campus-wide grievance desk. Samantala, iminungkahi naman ni President Galang ng Basa Palmayo Campus ang isang legacy run fundraiser na layong makatulong sa pag-upgrade ng mga pasilidad para sa mga estudyante. Mula naman sa Mactan Campus, binigyang diin ni President Val Lubiano ang kahalagahan ng direktang pakikipag-dialogo sa administrasyon upang mas mapalakas ang ugnayan ng mga mag-aaral at pamunuan. Samantala, ibinahagi ni President Francesca Gerzel ng Fernando Air Base Campus ang kanyang plataporma na naayon sa participative servant leadership kung saan binibigang halaga ang konsultasyon lalo na sa mga estudyanteng hindi palaging naririnig ang boses. Ang apat na SEC President mula sa lahat ng campuses ng NAAP ay nakatakdang pumili ng mga magiging opisyal ng SEC Federation at Student Trustee para sa academic year 2026 to 2027 sa darating na 21 ng Hulyo. Ang prosesong ito ay bahagi ng pag-aanda upang matiyak na mga susunod na leader ng SSC Federation ay may malinaw na pananaw, kakayahan at dedikasyon sa paglilingkod sa buong komunidad ng NAAP. Ayan po ang balitang hatid mula sa Supreme Student Council.
1: Pero kung ikaw ang tatanungin, Kim, or team.
4: Yes.
1: Ano ang kinakailangan na qualification, di ba, no? Ng isang dapat na mag-represent ng Supreme Student Council?
4: Ako po dyan personally, bilang isang student leader, naniniwala ako na una, commitment. Merong commitment. Pangalawa...
1: Pero yung commitment naman, once na ikaw ay naging president ka ng isang organization, automatic yan, may commitment yan. Dahil pag naging president ka ng isang organization, especially student council, ay talagang malaking responsibility dyan, team. Di ba, no?
4: Tama, Jen.
1: Oo. Pangalawa, ano yung pangalawa mo?
4: Pangalawa is yung kaalaman, may sapat na kaalaman. Dahil syempre, yung tinatakbuhan ng isang SEC president ay yung student trustee na kung saan siya ay bahagi na tinatawag na Board of Trustees, na kung saan ang mandato ng Board of Trustees ay siya yung highest policy making
1: body
4: sa isang institution. Policy making body. Kasi pag sinabi mong Board of Trustees, napakaraming aspeto niyan. Dapat may alam ka in terms of fiscal management, budget proposal. Pangalawa, dapat alam mo kung ano yung iba't ibang inisyatiba na hindi lamang nakatuon dito sa loob ng institusyon, kundi ganun din sa labas. Kagaya nga dyan, magandang maihalin tulad dyan na bilang mga state universities and college, mostly sa mga proyekto natin is inaalay natin sa SDG o yung tinatawag natin na Sustainable Development Goal. At alam ko meron ding memorandum ang CHED patungkol dyan sa mga higher education institution na kung saan dapat align doon sa Sustainable Development Goal. At speaking of Sustainable Development Goal, pasok dyan yung about sa climate change.
1: Oy, in ako dyan.
4: Yan, tama, exactly dyan.
1: Pwede ako mag-provide maraming mga speakers dyan, team. Kasi ako bilang commandant ng Climate Change Task Force at kami ay nasa ilalim ng opisina ni Commissioner Albert de la Cruz. Magsabi lang kayo kung anong sinong mga speakers, anong topic lang, we will provide you ng mga speakers team. Yan ang mga itulong natin.
4: At saka dyan, kagaya nga ng sabi, mahalaga yon dahil una sa lahat, kanina nag-uusap tayo, is meron tayo mandato bilang mga ordinaryong citizen na pangalagaan natin yung kalikasan.
1: Yeah.
4: At makikita mo rin o magandang sukatan din ito ng isang epektibong leader kung talagang malawak ang kanyang perspektibo.
1: Tama.
4: Hindi lamang nakatuon sa loob ng institusyon yung kanyang mga plano, kundi kailangan meron ding inisyatiba na may kinalaman sa community extension.
1: Tama yan, oo. So yung awareness kasi sa mga kabataan, actually, yung binabanggit mo, team, ay nakapaloob yan dun sa, ang tawag dyan ay Environmental Education and Advocacy Act, na kung saan ang DepEd at saka ang CHED, ang mga pangunahing binibigyan ng mandato para doon sa awareness, sa edukasyon, para i-advocate ang laman ng ating climate change mitigation adaptation program. Kasi tayo, meron tayong, ma'am, meron tayong commitment ha, ng 2050, dapat net zero tayo. Diba? Ang ibig sabihin noon, hindi naman ibig sabihin na hindi ka na magbubuga ng karbon. Ang ibig sabihin noon, kung ikaw ay nagbuga ka ng 100 million cubic meters na carbon, dapat ganun din na ang i-sequester mo. Yung sequestration, dapat maintindihan niya ng mga bata ngayon na ang sequestration ay sa magitan ng tree planting, pwedeng sa plastic collection, paggamit ng tinatawag na solar na energy, di ba, no? Yung paggamit mga renewable energy. Ang renewable energy, ma'am, ano yung mga renewable energy? Nandiyan yung geothermal, di ba? Nandiyan yung solar. yung wind, yung tubig, biomass. So ito yung mga bagay na dapat naintindihan natin. At saka pag naitaas natin yung kamalayan ng ating mga kabayan, baka pati yung pagkain natin, conscious na rin tayo kasi yung amount ng kinakain natin, ma'am, ay merong equivalent na carbon yan, ma'am.
0: Totoo po yan.
1: Oo. At saka yung lifestyle natin, ganun din yan, Tim.
4: Tama,
1: kung ikaw palagi kang nag-order doon sa, anong tawag yun? Yung nag-deliver? Daming kinakain mong ano, ginagastos na gasolina. So isa ka sa mga contributor ng carbon sa Pilipinas. So hindi ka nakakatulong kundi ikaw ay nagpapabigat sa Pilipinas. Itong bagay nito.
0: Correct.
1: Sa tingin ko, usapan sa loob ng paaralan. So gawin mo project ito, ano, Tim? Kahit hindi ka ang president.
4: Siguro po yan po yung hahanapin natin sa isang kandidato na student trust. At mabanggit ko na lang dyan, nung naalala ko mga ilang buwan sa campus is, na-open ko sa inyo na isa sa magiging proyekto ng SEC as part of community extension program namin is yung about doon sa replanting ata yun. Is na-open ko sa inyo dyan. At kagaya nga na nabanggit ko kanina na dito pumapasok yung edukasyon. Kaya mahalaga yung mandato ng higher education institution.
0: Correct.
4: Na labas ng Commission on Higher Education na ang edukasyon, ang bahagi ng edukasyon ay yung paghubog ng responsable.
0: Correct.
1: Yun.
4: Dahil tayo...
1: Ay, sandali mo na. Magkasalita at taas si Ma'am Divine. Pabayaan natin.
0: Alam mo, Tim, lagi ka lang makipag-usap sa akin. Marami akong maitutulong sa iyo sa mga project mo. I'm more willing na suportahan ka dyan dahil alam mo naman yung proyekto ng mga kabataan ay talagang ganun pong sinusuportahan yan. You could count me on that 100%. Suportahan
4: ka.
1: Gawin natin to, ha? Ito, partnership natin to, Tim, ha? Nakakita mo, Florence, na mayroon tayo sa Cebu, mayroon tayo sa Batangas, mayroon tayo sa Pampanga, mayroon tayo sa Manila. Ang nakikita ko ngayon ay baka pwede tayo makipag-coordinate sa DNR. Alamin natin saan yung mga planting area natin sa Pampanga. Baka pwedeng i-adapt ng NAAP, di ba, no? Para doon tayo magkakandak ng ating tree planting activity. Batangas, maraming mga pag-aari ang DNR dyan para i-adapt na natin yun. Di ba, no? Tayo na sa Metro Manila, pwedeng siguro dito sa Laguna, ipapa-identify natin yan. Buti na banggit mo yan.
0: Apo.
1: Kasi kakausapin ko ang DNR, mayroon kaming meeting. Yan ang isa sa mga i-bring up ko na matter siguro, topic na saan ba itong mga tree planting area ninyo? Kasi identified na lang yan eh. Pangalawa, ang Philippine Coconut Authority, Ma'am Divine. Si Ma'am kasi putol-putol yung kanyang boses ngayon, but kinakausap ko para at least makapag-participate sa atin. Ang PC, ang Philippine Coconut Authority, ay required din sila magtanim ng, ang alam ko, ay 100 million ata yon na coconut seedlings. So dapat may role din tayo niya. Because bawat tanim natin yan, team, swak yan doon sa SDG natin na sinasabi. Diba na? Yung carbon yan, mayroon kang nasisequester yan. Yun ang pwede natin na report. Kaya nating i-quantify, pwede nating ipa-measure yan kung ilang carbon credit ang may contribute ng National Aviation Academy of the Philippines. Dahil sa project yan ni Tim, ni Vice President Tim. Okay ba yan, Tim?
4: Okay po yun.
1: Oy, pabayaan mo natin si Florence. Magbabalita pa. Marami yung... dito ko
0: man. Marami pa po. Marami pa ako, General.
3: Ito yung ating mga naumpisahan na hindi man natin kailangang magkaroon pa ng ibang programa sa atin, ngunit kaya nating ilabas yun at makakatulong tayo in a larger community, in a bigger community. Yung mga planos na natin, yung mga outreach activities natin tungkol sa climate change at tungkol dyan sa mga good governance na yan na ating inumpisahan, ipagpapasabihin yan sa labas ng ating.
1: Yes. Tree planting. Ang plano ko pa, alam mo kung ano, Yung Climate Change Task Force, ma'am, iniisip ko ngayon na maging awarding body tayo. Alam mo yung awarding body, yung nag-recognize.
3: Yes.
1: Anong problema ngayon sa mga local government units, 'di ba? Mga local government unit. 'Di ba ang malaking sakit ng ulo nila, yung segregation. So ang ngayon ay yung Climate Change Task Force, since tayo ay buong Pilipinas, ay i-recognize natin yung iraranking natin yung lahat ng mga LGU kung sino ang may pinakamagandang programa tungkol sa segregation. Doon muna tayo magsimula. Segregation lang muna. Kasi lahat yan, conscious yan kung anong ranking niya. Kasi kung ikaw mayor, di ba no? Masay mo na, ang aking bayan, number 5 kami. O di, isipin mo, search mo nga kung ilang bayan tayo sa buong Pilipinas. O yan, search mo.
4: How many
1: municipalities do we have in...
0: cities, municipalities, towns.
1: Yan. Ilan tayo?
4: 1,400
1: municipalities. Isipin mo kung ikaw ay number 5 or number 2. Malaking pride yan, di ba? Malaking honor yan na ikaw ay katakbong kandidato. Yung bayan namin ay recognized na number 1. Di ba? Yun ang gagawin natin. Tapos pag nagawa natin yan, yung competition na yun, ma'am, yung contest na yan, ipapasok din natin sa mga schools, mga universities, colleges, di ba, no? Simple lang. More on segregation lang siya. Di ba? Segregation lang. Para ma-attain natin, maturuan natin yung ating mga kabataan kung paano mag-segregate talaga. Ano yung sampalin yung plastic, yung mga nakubulok, di ba, no? Kasi sa ibang bansa, nagagawa na nila yan eh. At sa ibang mga bayan, nagagawa din nila yan dito sa Pilipinas. Bakit hindi magawa sa ibang mga eskwelahan? Di ba, no? Siguro natin, di ba? To some extent, nagagawa na natin yan. Pero kinakailangan pang i-improve natin yan. Yung adherence, malalim, mataas na adherence natin doon sa segregation. At yan ay dapat magsimula sa mga kabataan. Kim, tama. Tim.
4: Mahalaga yung disiplina, di ba?
1: Yan. Ano gagawin mo dyan?
0: If I may suggest, General, minsan pagpunuhan natin yan kasama po si Tim, ang isang council po, para makapagbuo po tayo ng proyekto kamukha po ng pa-contest sa segregation na atin po ilulunsad para po naman maging aware na po yung iba't ibang mga town, cities, municipalities at mga communities na mayroon tayong ganoong proyekto para sila'y magsimula na po na bumuo ng kanilang mahalagang gawain para po sa segregation.
1: Yan. Alam mo, ma'am, tayo kasi sa Climate Change Task Force, kaya natin yan. Kasi kami, na-roll out na namin, natin, kasi kasama ka na dyan, Tim, ha? Pati ikaw, binigyan ko na kayo ng mga posisyon dyan, ay ang ating organization, napakabilis, nag-snowball siya. Ang bilis talaga hanggang na ngayon sa ang iba nasa munisipyo na. Kompleto na natin yung 18 na regional directors kasi we have 18 na regions all over the country, in the country. Mayroon na tayong 21 na special commanders. So, karamihan dyan sa mga regional directors natin ay nakapag-recruit na ng kanilang mga provincial directors. Ngayon, pinupus na sila hanggang munisipyo. Ipupus natin yan hanggang barangay. Pagdating ng panahon, hanggang barangay yung ating Climate Change Task Force. Di ba, no? At lahat ng mga chapter natin, pinapagawa ko sila ng Facebook account. Kaya batin ko nga pala si Ma'am Ruth at saka ang aming commissioner ng Climate Change, ang aming Director General ng Climate Change Task Force na papunta ngayon dyan sa Masbate, Ma'am. Sapagkat mayroon pag-induct na mga directors up to barangay level na nasa 500. At nandiyan dyan po si Governor, yung mga local officials katulong dyan. So ang ibig sabihin niyan ay kompleto na ang ating organizational setup diyan po sa lalawigan po ng Masbate. Iniinggit kami Ma'am Ruth na Ma'am yung kanilang mga posting ay tungkol doon sa pagpunta nila sa iba't ibang mga waterfalls. So, yun. Nakakaingitan, no? Kailang nagtatrabaho tayo. Hindi natin pwedeng ng ating trabaho dito sa NAAP. Di ba? Kaya tayo hanggang tingin na lang tayo. Ang ginagawa ko dito, team, ay naglalabas nalang ako ng LOI para hindi na kita lalabas.
0: Opo.
1: Yung instruction lang. Oo. Ganun lang. Florence, anong pwede mong idagdag?
3: Yes, Jen. Yung programang yan, napakagandang naumpisa na natin at patuloy po nating gagawin yan. Nagaya nga ng palagi niyong sinasabi na kahit papaano nakagawa tayo ng isang mabuti o magandang paraan para sa ating bayan na mapapakinabangan nga ng mga susunod na henerasyon. Kaya dapat may pagpatuloy. Kung walang nag-uumpisahan, walang may pagpapatuloy. At ngayong may maumpisahan, kailangang ipagpatuloy yan at mag-encourage pa tayo ng mga kabataan para sa susunod na henerasyon na suportahan yung ating mga advokasya, lalo na dyan sa climate change. Kasi nga, hindi na po ito joke, nararamdaman at nararanasan na po natin. Hindi lang po Pilipinas, kundi maging buong mundo. Kaya ngayon, kailan tayo mag-uumpisa?
1: Tsaka tayo ay mapapahiya tayo doon sa pinirmahan natin. Di ba? Doon sa ating yung sa agreement na sa Paris Agreement ay nangako tayo na by 2030 ay i-reduce natin yung carbon emission natin. Kaya nga naglabas tayo ng 14 na batas na direkta na tumutukoy doon sa mga programa, mga proyekto, mga activities na dapat gawin natin para ma-fulfill natin, ma-comply natin yung requirement na yun. And then by 2050, mga kaibigan, ang commitment ho ng ating bansa, usapan na yun, ha, sa agreement na yun, ay dapat net zero tayo ng carbon emission by 2050. Kaya lahat tayo mayroong mandate tayo. So kaya maganda na mayroon tayong Climate Change Task Force ngayon na isang NGO na hindi siya gobyerno. Kasi pag gobyerno kasi maraming mga compliance, ang daming mga gagawa ka lang ng isang activity, ang daming mo mga gagawing susulatin. Di ba, no? O samantalang NGO, naisip mo lang, pag-usap lang kayo, gagawin nyo na, walang problema. Mabilis, may speed. Di ba, no? Kaya yung advantage natin sa Climate Change Task Force. Kaya hindi na population, no, kahit na kayo po ay nasa gobyerno, ay pwede kayo mag-join sa Climate Change Task Force kasi ito po ay isang non-government organization. Entitled naman tayo na tayo po ay maging miyembro ng isang organization. Okay, magpaalam na tayo, ma'am. Kayo na ang mauna.
0: Apo, General, ibalita ko nung ako'y kanina yung officer. Then kung nagawa na, matutuwa ka sigurado na expedite ko na po, lumabas na yung inyong electronic ticket ng ni Ma'am Nilda for the prologue. Ipo-forward ko po sa inyo, dyan po sa inyong messenger. At saka po, meron akong nakaschedule na meeting po with Association of the Barangay Councils in the Philippines, kung saan po mga ABC President po ang aking kakausapin para po dito sa kanilang pag-integrate ng mga activities nila for climate change sa ating National Climate Change Commission through the able leadership of Commissioner Albert De La Cruz as Commissioner at kayo po naman bilang National Commandant sa ating Climate Change Task Force. At bago ako magpaalam, General, kasi kong acknowledge ang iba't iba natin yung kilang gawin sa suporta sa atin, ang DWGD AM at FM sa Bandang Loob po, Ginoong Manigala. Thank you so much, Mr. Carol Errol Clark, dito dyan po sa DWGD AM, dyan po sa Pampanga, at kay Ginoong Gary Galang, bilang Station Manager. Sa Batangas po naman, Mr. Henry Lakdaw, thank you so much. At gayon din po kaya sa ating technical person, Ginoong Kiko Baraco, DJ Kiko Baraco. Sa DWD 1134 kHz National Capital Region, sa ating mga technical person, Ron Angeles, at Ma'am Leonor Tanap. Sa Philippine Media Network Service Operative, Mr. Joven Param, sa lahat po ng director ng Philippine Media Network Service Cooperative. Para po sa APA Pilipinas, ito po si Dr. Divine Reyes, pansamantala pong mamaalam. Hanggang sa muli po, back to you, General Samudio.
1: Thank you very much. And Team.
4: Muli mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli, ako po si Timothy Diwa, student leader ng National Aviation Academy of the Philippines, ang inyong Vice President for Internal Affairs mula sa Supreme Student Council ng Villamor. Magkita-kita po muli tayo at nagpapaalala sa inyong maging huwaran tayo sa bawat estudyante leader. Mabuhay ang Pilipinas. Mahalin natin ang Pilipinas.
1: Hoy, salamat. And si Florence.
3: Salamat sa paglipad kasama namin si Papa Wid ng impormasyon ngayong araw. Muli, ito inyong boses sa aviation at edukasyon. Laging tandaan, ang bawat pangarap ay parang aeroplano. Kailangan ng tamang direksyon at matibay na pundasyon para matagumpay na makalipad. Hanggang sa muli nating take off bukas sa parehong oras, saan man kayo naroon, basta't magkakasama tayo, the sky's the limit. Mag-ingat po tayong lahat at God bless Pilipinas. Happy weekend po sa lahat.
1: Jarvis.
5: At sa ngalan po na ating mga kasamahan sa Philippine Media Network Service Cooperative at sa buong National Aviation Academy of the Philippines, ako po si Captain Jarvis Song na palagi nagsasabing clear skies, smooth flights, and Godspeed, Pilipinas!
1: Sean, ikaw naman, Sean.
6: Maraming salamat po sa National ROTC Alumni Association at sa ating commandant, si Lieutenant Colonel Jefferson Philippine Air Force, sa ating NSTP Director na si Dr. Estrella E. Iago, at ang Corps Commander ng 133rd Department of Military Science and Tactics na si Cadet Lieutenant Colonel Ira Lupi Castellano, First Class. Ako po si Cian Marshall, Cadet Secretary Lieutenant Cian Marshall Vigraban, Third Class, ang iyong tagapagbalita para sa ROTC Dagdag Kaalaman.
1: At bilang pasalamat po sa mga partner na mga estasyon natin, si Ma'am Divine, sa kanyang pasalamat, Ma'am, ikaw na mag-acknowledge ng mga partner station natin at mga kasamahang technician. Oy, wala ata si Ma'am. Ayan, okay na. Bueno, sa magitan po niyan, tayo po ay nagpapaalam na. Ano ho? At maraming salamat din pala kay COQC Amber Galura na katulong natin para tayo po ay mapakinggan sa ating broadcast ngayon sa 99.9 GVFM sa Batangas, 792 kHz po sa Pampanga, at DWDD, AAP Radio, at sa lahat po ng mga kasamahan po natin dyan sa Pampanga, Batangas, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ito po si Retired Brigadier General Jerry Samudio. Mandi uli sa ating programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Pilipinas.
7: GV99.9, your good vibes.
8: It is now 6 p.m. That time check is brought to you by for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan Right Medicines, kailangan Right Med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines, kailangan Right Med.
10: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
11: Oras na rin sa Boca Blue, Pilipinas, 6:20 in the evening, Philippine Standard Time. And right now, makakasama nyo na si DJ Robbie. Dito lamang po sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Magandang gabi po sa ating lahat mga ka-vibes. And syempre, ngayon nga pong Friday night. Mas lalong masaya ang ating mga puso. Bukod sa good vibes na dahatid ni DJ Robbie, syempre nadyaan yung ating thrill, yung adrenaline natin na pumasok na naman ang weekend. Finally, tapos na naman ang isang linggo ng ating buhay ng paghihirap at pagiging alipin ng salapi. Panahon na naman para magpahinga, mag-travel, mag-enjoy at i-enjoy ang ating buhay. Kasi naman, deserve mo yan, ka-vibes. Deserve mo na i-splurge out ang iyong mga pinaghirapang pera. Deserve mo ang pahinga. Deserve mo lahat ng gusto mong gawin this upcoming weekend. Kaya naman kung ikaw ay nagpaplano ng kung ano man ang mga ka-vibes this upcoming weekends, I please let me know. And I'm telling you, ngayon pa lamang na deserve mo yan na gawin. So if you're looking for a sign, I saw the sign. If you're looking for a sign, well, yayaan nyo na si DJ Robbie ang magsabi sa inyo na gawin mo ang gusto mong gawin at bahala ka sa buhay mo. Si buhay mo yan, bakit kita papakailaman? Oo. Anyway, sa mga kabas, kasi DJ Robbie naman, well, I go first ha. Kung anong plano ko this upcoming weekends, well, my plan talaga initially is magpahinga lamang this upcoming weekends. Kasi deserve naman talaga natin na mag-rest, lalo-lalo na kayo si DJ Robbie. Na napakadami na niyang trabaho sa buhay. Oo, talaga namang hustle era na si DJ Robbie kasi na-realize ko it's been a year since I graduated. Hindi na tayo bumabata pa. Oo, kailangan na natin maging cautious and be mindful sa ating future. So, ipon dito, ipon doon. Kayo dito, kayo doon. Hanggat kaya pa ng katawan. Kaya naman ang planning talaga sa weekends ko is magkaroon tayo ng unbothered rest. Unbothered? Pero ito mga kaibigan ko, talaga naman eksena sa buhay na nagyayanan naman sila na maggumala this upcoming weekend. At the same time, maglaro ng sport. Pero that's something that I really like na ha. Nagkakaroon ng evolution. Pokemon! Ang aming friendships. Dahil nga, nagkakaroon na kami ng mga recreational activities where we can bond. At the same time, nagkakaroon kami ng physical activity sa aming buhay. Oo. Though stagnant naman talaga ang mga work kalu namin, di ba? Mga office workers, DJ sa radyo, may iba pa call center agents. Diba? Talaga naman nakaupo lamang kami maghapon. Like right now, nakaupo si DJ Robbie ngayon. Oo. Kaya naman para naman gumalaw-galaw ang aming mga puto at hindi kami maaga mamatay. Is, yun, try namin maglaro ng sports this upcoming weekends. Kaya naman mga ka-vibes, be mindful po sa ating kalusugan. I'm always for the advocacy or utilizing this platform na i-inform kayo mga ka-vibes na pangalagaan po natin ng ating kalusugan. Okay lang na kumain kayo ng masasarap na pagkain, ng mga pagkain na gusto nyong kainin talaga. Oo, habang bata pa. Pero habang bata pa rin kayo mga ka-vibes, siguraduhin po natin na meron tayong sapat na ehersisyo para dyan. Kaya naman mga ka-vibes, ano bang inyong plan on this upcoming weekend? So please let me know. Mag-message lamang po kayo sa 0926-079-8708 or sa ating pong official Facebook account. It's GV99.9FM. And later on, amidst of the program, I'll be reading all of your answers, mga ka-vibes. Pero kung mga ka-vibes, kung ayaw nyo naman sagutin yung aking katanungan kung anong plano nyo this upcoming weekend at gusto nyo pong ma-play ang inyong mga pinakapaboritong kanta, awitin dito sa radio.

Hey, nakita ngayon, for sure marami sa inyo ang nagpaplano na gumala at mag-hangout with friends later on. Kaya naman, simulan na natin ang party music for tonight's program sa Awiting S&M by Rihanna. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here, GV 99.9.

0: Reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
1: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
2: Barangay Marawi.
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
1: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC!
3: Parang Gardeng! Parang Gardeng!
4: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
3: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
4: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
3: Pero, bulol ka!
5: Ayaw ko na!
6: Hala? Joke pala yun!
7: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
8: Ha? Bakit?
7: Bakit? Dahil may magbabalik na at he's here to stay for good. As in, good vibes.
8: Ay siya, sino ganyan?
7: Si DJ Ronnie.
9: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
10: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
7: Ay siya na nga. Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo. Tuwing Sabado at Linggo, alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back to back Huntahan with DJ Ronnie. Dito lang sa GV99.9, your good vibes.
0: GV99.9, your good vibes.
11: The song is requested by 6776.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
0: At maligayang pagbabalik mga ka-vibes, you're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabloan ng Pilipinas, 6:43 in the evening. Good vibes evening po ngayong Friday night, mga ka-vibes. Shoutout po sa lahat ng ating mga ka-vibes sa pauwi na galing sa eskwelahan at trabaho. Magandang gabi po sa inyong lahat. And bigyan nyo ang sarili nyo ng a round of applause. Kasi nga natapos na naman ang isang linggo ng inyong paghihirap. Pero hayaan nyo, you have all the time in the world this upcoming weekends, mga ka-vibes, sa gawin ng mga gusto nyong gawin. Kaya naman, please let me know, mga ka-vibes, kung ano nga ba ang gusto nyong gawin this weekends. Kasi nga, rainy weekends is over, ka-vibes. Yan nga po ang ating isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit siguro most of our plans last week ay medyo nagkaroon ng delay at medyo na-cancel. Dahil medyo maulan nga ang panahon last week. Pero this week, ayun po sa pag-asa, ay wala naman daw pong wala naman po tayong inaabang ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Meron lamang tayo, syempre, ng habagat. Pero hindi naman ito totally magbibigay ng makulimlim na panahon this upcoming weekends, mga ka-vibes. Kaya naman, huwag kayo magpatinag. Ituloy nyo ang inyong mga plano nyo sa buhay. Oo. Kaya naman, natanong ko sa inyo, mga ka-vibes, ano nga ba ang plano mo this upcoming weekend? Kaya naman, basahin na natin ang inyong mga mensahe, ka-vibes, ayon dito. Wait, nawawala. Ayun. Oh, ayon sa ating ka-vibes na si 1734, DJ Robbie, good evening po. And pa-shoutout po, listening all the way from Lipa City, Batangas. Shoutout po to all of our listeners dyan sa Lipa City, Batangas. Oo. Sabi niya, magde-date kami ng partner ko.
10: Uy, sana all.
0: Eh, di kayo na. Kayo na ang masaya sa buhay niyo. Kayo na ang anak ng Diyos. Diba? Parang kayo lang anak ng Diyos, masasabi mo yan kay DJ Robbie. Pero kidding aside, I'm happy for you na nasa maayos kang relasyon. Pero hindi rin niya magtatagal. Peter! Hindi! No, I'm actually really happy, genuinely happy po sa iyong relasyon 1734 na magde-date ka kasama ng iyong partner. Day 12, oo, yun lang masasabi ni DJ Robbie, day 12. At sana huwag kayo magkasakit. Oh, hindi naman ako bitter ha. Baka sabihin niya bitter si DJ Robbie. Oh. Parang recently nga, I just realized na parang, is it time na final, na, since may asim pa naman si DJ Robbie, oh. Is siguro time na para humarot, lumante, at medyo gamitin ang flirtatious skills si DJ Robbie para magkaroon ng jowa bells. Pero, gusto kong jowa Saturday, Sunday lang. Kasi Monday to Friday, meron akong full-time work, tapos meron pa akong part-time work, tapos nag-workout pa tayo, tapos naglalakad pa tayo. So medyo busy pa tayo sa buhay natin. Sa weekdays, kung magkakajowa man ako, sana weekends lang. Oo. Kasi yun lang ang time na available. Pwede bang ganun? Oo, yung responsibility mo bilang jowa ay weekends lamang. And speaking of responsibilities, mga kapaisa, kung binabalak nyo pong magkaroon na ng karelasyon, I just wanted to remind all of you anong pagiging in a relationship ay hindi lamang yan for the love, for the fun, for the happiness. Yan po ay isang responsibilidad. Responsibilidad nyo na pangalagaan at mahalin ang isa't isa. Kaya naman shout out po sa lahat ng ating mga kabibes na nagmamahalan at naglalaro ng mahal-bahalan. Well, mga kabibes, yan nga po ang message ni 1734. Thank you so much, 1734, ha. Kaya naman, kung meron pa po kayong messages, ay please let me know. Mag-message lamang po kayo sa aming hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account, it's GV99.9 FM. And later on, amidst the program, I'll be reading all of your answers, mga kabibes. Hoy, eto nga pala, mga kabibes, meron kaming online streaming platform. Kung gusto nyo mapakinggan at makita, yes, makita ang inyong mga pinakapaboritong DJs, ay maaari nyo pong bisitahin ang atin pong online live streaming dahil ang aming online live streaming ay may video na. So harap-harapan nyo na makikita kung gaano ka-asim ang ibang DJ. Charez, hindi ko. Parang mabasya ako dito. Oo, sana wala nakikinig na ibang DJ, ha. Pero yun ang, sana hindi nakikinig si Kiko kasi siya yung tinutukoy ko. Charez! Ayun na nga kabay, so harap-harapan nyo na makikita ang mga pinaka-paborita yung DJ sa tulong po ng online live streaming namin. So, bisitahin nyo po ang aning official Facebook account na GV99.9 FM, at nakalagay doon ang link na kung saan mapipindutin nyo na lamang kabibes. Mapupunta na kayo sa aming online live streaming. Bing, bing. Thank you so much. Yan ang mga kabibes, ha. Mamaya po sa aking pagbabalik ay pagpapatuloy po natin ang ating usapan at makakasama nyo pa ako till 9 o'clock in the evening. Pero bago yun, mga kabibes, let's go back and playing some Oh So Good Vibes music for you all. At ang aling sunod na ang Witin ay para sa lahat ng mga Ulala Baby. This is Ulala Baby by Baby Dolls. Bleak! This is DJ Robbie. Only a GV 99.9.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: GV99.9. More good vibes. You are listening to DJ Robbie.
5: And I'm back. I know you miss me, mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok pa rin sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa Boca Blue, Anang Pilipinas, 7:16 in the evening. Sana kayo kumain na. Dahil kung kumain na kayo...
6: Uy, sana all!
5: Sana all sa inyo. Okay, deserve nyo kumain ng masarap, ha? After this long and tiring week, deserve nyo yan. Oh, reward nyo ang sarili nyo na mga bagay-bagay. Oh, para naman you keep yourself motivated na mag-work hard at magtrabaho muli. Oh. Hoy, alam nyo ba mga ka-vibes, yung work and life balance ay talaga namang usong-uso na yan ngayon. Lalo-lalo na sa mga Gen Zs, sa mga millennials, talaga namang, alam nyo ba yung T-I-T-E? Hindi ko pwedeng sabihin yung totoong word, yung basa dun sa word na yon. Pero yung acronym is T-I-T-E, meaning, trabaho, ipon, travel, enjoy. Yon ang ibig sabihin ng T-I-T-E. At hindi yung T-I-T-E na iniisip ko. Okay, masarap mga ka-vibes yung T-I-T-E, ha? Hindi, masarap siya in a sense na na-enjoy mo yung work at the same time, na-enjoy mo yung life, diba? Dapat ganun tayo, mga ka-vibes. Kaya naman, usong-uso na talaga yung work and life balances na yun. Pero sa mga pera lang yan, oo. Tayo mga walang pera, bahay lang, oo. Tayo medyo bahiti na, ay bahay lang tayo, oo. Kunwari ay... We enjoy solitude, we enjoy peace and quiet, pero ang reality talaga ng buhay ay wala kang perang panggala. Pero hayaan nyo na yan mga ka-vibes, at least sila napapagod sa kakagala at kakagastos. Ikaw ay natutulog, libre pa. Kaya naman mga ka-vibes, yan nga po nga rin mag-uusapan for tonight's program. Na ano nga ba ang plano mo this weekend? So, inipon ko lang ang inyong mga kasagutan. Mukha pera talaga si DJ Robby. Para may mapag-usapan tayo. Dinatabod ka lang talaga kanina. Okay, gaslight mo ang sarili mo, DJ Robby. Okay, eto na nga ayon dito sa ating kapayos sa 9018. Good evening, DJ Robby, and happy weekend sa'yo. Nakita-kita last weekend sa isang convention. Convention pala yung tawag dun sa pinuntahan ko. Okay, thank you. Thank you for reminding me. So, yun na nga. And ang gagawin ko nga po this upcoming weekend ay Family Day. Kumain sa labas at bonding. Oh, 9018. Nakita mo na pala ako. Pero yun na nga ka-vibes. Ang gagawin na rin 9018 is a family day. Kumain sa labas at mag-bonding. Dapat naman, oo. Especially right now na nare-realize din ni DJ Robbie. I know some of you guys can relate and would relate to me na hindi na bumabata ang ating mga parents. Especially someone na the eldest amongst my siblings. Diba? Daming S nod. Tapos na-realize ko na hindi na bumabata yung aking mga parents. Kaya naman kailangan ko isisang moment na kasama sila. Especially growing up, I don't have much fond moments with them. Dahil nga, talaga namang sobrang work na work sila sa buhay. Talaga namang todo kayod sila sa buhay para may provide sa aming magkakapatid. Kaya naman, Mom and Dad, I love you so much. Pero parang naman ako din pala. I just realized na parang naman ako din na pagiging workaholic ng aking mga parents. Kasi alam niyo, parang napapansin niyo naman na hindi uma-absent si DJ Robby. Siguro napapansin niyo yun. At the same time, meron pa po akong part-time job. So after this, after my 1 to 9 shift, may shift na pa ako ng 11 to 2. Wow. Diba? Tapos mapasok ulit ako the next day. Nang 1 to 9pm. Grabe naman talaga si DJ Robby. Oo, pero since gusto natin ng pera at pera na lang nagpapasaya sa atin, Shoutout po sa lahat ng ating mga kabayos na talaga ng nasa hustle era na ngayon. Yes, talaga sabay-sabay tayong mapagod, sabay-sabay tayong mapuyat sa mga pinagkagawa natin sa buhay. At sana hindi tayo singilin ng ating mga katawan. Okay, let's move on. Ayon dito sa Arika Vibes ay maglilinis ng bahay. Adulting mode muna. Wow naman. Hoy, shoutout nga pala sa lahat ng ating mga ka-vibes na ang ginagawa pag weekends ay maglinis at mag-general cleaning ng kanilang mga spaces. Hoy, alam niyo ba, growing up, medyo naiinis ako sa nanay ko. Alam niyo ba yung mga nanay, di ba? Na kapag may nakikita silang konting dumi, konting kalat, kahit isang plato lang yan sa lababo, eh talaga namang sobra na sila mag di ba, machine gun na agad yung kanilang mga bibig. Pero right now na medyo nagmamature na si DJ Robbie, I kinda understand them naman talaga na pag may kalat, ay medyo naiinis na din talaga ako. At ako nabumubunga nga sa bahay pag may nakikita akong kalat at konting pagkakamali. Sabi ko ba naman ng bata ako, pag laki ko, hindi ako magiging ganyan. Pero sabi naman ng parents ko, well, nasa dugo natin yan. Kung ano ang puno, siya din ang bunga. Kaya ganun na din si DJ Robbie. Kaya naman minsan ang ginagawa ko lamang po tuwing rest days ay ang mag-general cleaning. Oh. Na parang ba lagi may brigada eskwela na sa bahay lagi. Oo. Kaya naman, gawin nyo din yun. Actually, napaka-therapeutic yun ka-vibes ha. Na kapag nakikita mo na malinis ang iyong kapaligiran, nakakapagbigay talaga to ng peace and quiet sa atin pong mga utak. That's one of my suggestions kung wala pa kayong plano this upcoming weekends, mga ka-vibes. Ang maglinis, di ba? Kaya naman mga ka-vibes, yan nga po ang ating tanungan for tonight's program. Ano nga ba ang plano mo this upcoming weekends? Please let me know at i-message yan sa amin pong hotline number at 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook account. It's GV99.9FM. At eto mga ka-vibes, may bagong kararating lang na balita ayon sa NDRRMC na may naganap nga daw na minor phreatomagmatic na pagputok sa Bulkang Taal dako ngayong oras po, 7:02 in the evening. Kaya naman mga ka-vibes ha. Sumunod po tayo sa abiso ng otoridad, lalong-lalo na po sa mga lugar na malapit dyan sa Bulkang Taal. Anyways mga ka-vibes, alam nyo ba? Ang OA, ang animated masyado. Parang give na give siya. Ito na nga mga ka-vibes, alam nyo ba na sa tulong po ng aming online streaming platform ay maaari nyo na pong pakinggan ang GV99.9 24/7.
6: What?
5: Okay naman, di ba? Pero dahil dyan mga ka-vibes, hindi lamang po yon. Dahil sa tulong din po ng aming online live streaming ay maaari nyo na makausap at makita ang inyong mga pinaka-paborito. Wow! DJs. Oo, makipagkulitan kayo sa amin on and off air. We would love na makipag-mingle out sa ating mga listeners. Diba? Makipagkwentuhan, makipag-chikahan sa inyo mga ka-vibes. Kaya naman, abangan ko po kayo sa aming online streaming. Anyways mga ka-vibes, magbalik tugtugan na po muna tayo. Anong-anong sunod na awitin ay This Is Worth by Fifth Harmony. Muli. Ako po si DJ Bobby. Only at GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Grabe, lamig na yung umaga, pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda, kaya ko to.
2: Pabili nga nito. Hey, magkano
3: ang mahal naman, 20 na lang.
2: Saan kilo nga nito?
4: Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit, sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte, and now you're diskarte.
6: Rexido Forte!
7: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rexido Forte, mas bilis banat sa apat.
10: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
12: Karteng! Pare Karteng!
13: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
12: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
13: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
12: Pero, bulol ka!
14: Ayaw ko na!
15: Hala? Joke pala yun?
16: Wow! Sabado na!
15: Wow! Gusto ko to!
14: Ay, siya! Ganado na naman ako.
17: Talagang ganado ka dito dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
18: Magandang morning sa ating mga kapabonding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy.
17: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang suwak sa inyong mga tahanan.
18: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan
17: tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Bida ang Ganado.
18: Sabado, Sabado
17: ang Ganado. Ay nakaw, ganado na naman ako.
18: Dito lamang yan sa inyong number one good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
17: Ganado ka

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: It is now 7:40 in the evening. That time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan Extra Galing Na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan Extra Galing Na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan Extra Galing Na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
4: You are listening to DJ Robbie.
5: At ako po ay nagbabalik, mga ka-vibes. You're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras na sa Boca Bloon, Pilipinas, 7:42 in the evening. Shoutout po sa lahat ng ating mga ka-vibes na nag-e-enjoy na sa mga oras na ito. Sana all sa inyo. Talaga namang sinusulit ang nalalapit na weekend. At para naman sa ating mga kapag sa kaka-tune in lamang sa kanika nilang mga radyo, ang ating pinag-uusapan for tonight's program ay patungkol po sa inyong mga plano this upcoming weekend. Ano nga ba ang inyong mga gagawin? Or ano nga ba ang mga plano nyo this upcoming weekends? Inuulit ko po ang aming hotline number kung saan maaari po ngayong mag-iwan ng mensahe. Ito po ay 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account, this is GV99.9 FM. And mga ka-vibes, maaari din po kayong tune in sa ating online streaming. Yes, mga ka-vibes, radio is now online sa tulong po ng aming online live streaming. Bisitahin lamang ang aming official Facebook page na GV99.9 FM at nakalagay doon ang link patungo sa aming online streaming. Yes, mga ka-vibes. And fun fact, yung online streaming po namin, alam nyo ba, is 24/7 na naka-on na pwede-pwede nyo makasama ang inyong mga pinaka-paboritong DJs. And merong bagong feature, like 2x2 feature. Picture pala yun. 2x2 feature. May bagong feature po ang aming online live streaming dahil meron po tayong video na sa aming online streaming. So, ibig sabihin, mga ka-vibes, kung gusto nyo pong makita mga pinaka-fresh, nagkagwapuhan at nagkagandahang mga DJs ng GV99.9 ay maaari na po iyan. Okay, let's go back sa ating pong pinag-uusapan for tonight's program. So, babasahin ko ng inyong mga messages. Okay, very good. Oy. Ayo naman dito sa ating ka-vibes na si 2873. Sabi niya dito, magma-motorbride kasama ang mga tropa at ang bebe.
6: Uy, uy, sana.
5: Bakit ang daming mga ka-vibes natin na naglalaro ng mahal-mahalan? Oo. Huwag niyo masyadong nililoko ang sarili niyo. Oo. Sobrang bitter niya. Oo. Sobrang bitter mabati siya yung Robbie. Pero, I'm happy for you. Parang hindi naman. Pero yun ang nga ka-vibes. Oo. This upcoming weekends nga po pala. Ay, this upcoming next week. This upcoming next week. Tama ba yun? This next week. Opo, this next week ay magkakaroon po tayo ng oil price hike.
7: What?
5: Yes, you heard it right, mga ka-vibes. Oil price hike starting next week. Magkakaroon po ng taas sa presyo ng gasolina. Kagaya na lamang po sa diesel, ito po ay magtataas ng 9.50 hanggang 10.50 pesos kada litro. Samantalang sa gasolina naman po, ay ito ay magtataas ng 3 piso at 50 sentimo hanggang 4 na piso hanggang 50 sentimo kada litro. At ang kerosene naman ay magtataas ng 11 pesos up until 12 pesos kada litro. Kaya naman mga ka-vibes, Yanin natin itong si 2873. Nasusulitin nga ang weekends dahil magtataas na ang presyo. Next week, so this week na sila, maggagala at magra-rides kasama ng bebe niya at ng kanyang mga tropa. Okay, ayon naman dito sa ating ka-vibes sa si 8406. Sabi niya, mag-gym at mag-jogging. Hindi pa rin tapos sa 2026. Pero hindi ko pa rin na-achieve ang aking body goals. Kaya naman patuloy pa lang din sa pag-grind, DJ Robby. Ay, baka celebrate. Maraming salamat 8406 sa iyong mensahe. And shoutout nga po pala sa lahat ng mga active people. Yes, saludo po si DJ Robby sa inyo. Bakit ko kayo sinunaduhan? Pero I kinda like din ng mga people na gano'n, no? Na may mga pake. Hindi naman kinda, pero I really love them. Na may mga pake sa kanika din ng mga health, on how they look, how they can carry themselves. And usually, mga people na ganito starts off with very low self-esteem, very low self-confidence. Dahil hindi sila confident sa kanilang looks, kaya sila ipat continuously strive na magkaroon ng improvement sa kanika nilang mga katawan. Kaya naman kung ikaw ay low confidence or low self-esteem mo, well, try to hit the gym, try to be active. Then, if you see results sa iyong sarili, I promise you, mas magkakaroon ka ng confidence na gumala, na i-carry yung sarili mo. And, you know what, that's something that are really attractive sa isang tao. Hindi lang yung basta facial feature, yung harmony ng facial features nila, ang nagiging batayan para maging isang attractive ang isang tao. Dahil, even though how you carry yourself, kasama rin yan sa mga factor na tinitingnan ng isang tao para masabi nila nakaaya-aya sa paningin, napaka-attractive, napakaganda,
6: oh, yeah,
5: at napaka-pogi mo.
6: Oh, yeah.
5: Kaya naman mga ka-vibes, if you're looking for a sign, huwag na kayong mahiya na pumunta sa gym at mag-sign ng membership. Alam niyo ba yung mga, alam niyo ba yung nauuso ngayon sa TikTok? Mga minauuso po ngayon kasi ngayon sa online kung saan ang 5 things that is worth your money. Gusto niyo ba kasagutan ni DJ Robby? Very good, children. Ako yung sasagutin niya ni DJ Robby. Makikiuso tayo sa trending. Dahil unang-una dyan, unang-una kong masasuggest na 5 things worth your money. Unang-una is gym membership. Kasi investment sa sarili mo, hindi ka malulugi dyan. Pangalawa, electric toothbrush. Once again, investment sa sarili nyo mga ka-vibes, kasi in the long run, kayo din ang magsusuffer financially. Mahal po ang dental care. Kaya naman up until now, ngayon oras pa lang ito mga ka-vibes, ay siguraduhin na po natin na pinapangalagaan natin ang ating well-being, including our dental health ka-vibes. Pangatlo dyan is a quality cleanser. Siyempre si DJ Robby ay nasa self-care era niya. Kaya naman, I totally understand na people na sobrang meticuloso sa paggamit ng mga products na yan. Even though na medyo mahal sila, medyo pricey sila at medyo masakit sa bulsa nga naman. Pero yung dulot naman ito sa inyo, I think it's really worth it. Pang-apat na bagay na worth ng money mo, a quality phone. Parang recently ko lang din siya na-realize, no, na parang worth it nga pala ang paggastos ng malaking halaga sa cellphone. Kasi in the long run naman mo siyang gagamitin eh. Especially yung mga cellphones na talaga namang maganda yung brand. Narinig mo pa lang yung brand, alam niyo ang mahal na, matibay na, at talaga namang quality ang kanilang products. And panglima is leisure activity, mga ka-vibes. Oo, mga leisure activity kagaya ng mga fun run. Gusto nyo sumama sa mga community ng sports, pickleball, badminton, basketball, something like that, mga ka-vibes. Kasi keeping yourself healthy and active and investing on yourself is hindi ka talaga malulugi dyan, ka-vibes. Okay, sa yan nga po ang ilan sa mga bagay na sa tingin ni DJ Robby ay hindi masasayang ang iyong mga pera. Kaya naman, bigyan nyo ng pera si DJ Robby para magawa kayong lahat ng nanginginig ng pera. Anyways, mga ka-vibes, yan nga pong ating pinag-usapan for tonight's program na Ano nga ba ang inyong plano this upcoming weekends? Kung gusto niyo pa rin pang makasama si DJ Robby sa mga huntahan at usapan natin for tonight's program, ay maaari din po kayong mag-send ng mensahe nyo ang sarili nyong plano and activities. Kahit itirin na rin nyo pa yan, isend nyo na kay DJ Robby this upcoming weekends. Yung mga plano nyo itirinaris, go for it. Isend nyo na yan sa 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook account. It's GV99.9 FM. And later on, mga ka-vibes, ay babasahin ko po lahat ng inyong mga messages. Pero bago yun, let's go back and playing some Oh So Good Vibes music for you all. At dahil nga po malapit na mag-alas 8 ng gabi, panahon na para tayo ay mag-relax at mag-uni-muni. Ito po, si Janine Berdine sa awiting What If I Miss You for the Rest of My Life. Muli, ako po si DJ Robby. All here, GV 99.9.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: Tol.
0: Oy, Tol, magandang hapon sa'yo.
1: Tol, baiga, bigyan kita ng ano, 1,000,000.
0: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, Tol.
1: Pero, 1,000,000 suntok.
0: Eh, kung suntok, hindi kaya kita.
2: Ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun. Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale? Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock? Paano ka pero ikaw pa yung galit? Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ng lahat? Paano kung gusto mo na mag-jowa pero asmat?
4: Teka. Paano nga pa rin gagawin dito?
0: Eh, di makijam with DJ Ya!
3: Ano pa yan ka vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work.
0: Dahil sa kanya, siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
3: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
0: Sa programang, ang tanong.
3: Ala eh, paano?
0: Tuwing Sabado, mula 3 PM hanggang 6 PM.
3: Only at your number one good vibe station at GB 99.9. Your good vibe. Paano nga yun?

At inyo bang napakinggan si Bigoy Drilon sa awiting paano na kaya? Paano na kaya ang gagawin natin this upcoming weekend, mga ka-vibes? Yan po ang aking katanungan kanina pa ang alas 6 ng gabi. Pero ngayon oras natin 8:43 in the evening Philippine Standard Time. At ngayong gabi nga po, mga ka-vibes, ay eto na po ang huling araw. Hindi ni DJ Robby, ha? Sa programa ni DJ Robby, pero para sa linggong ito lamang, mga ka-vibes. So maraming salamat po sa lahat ng ating mga taga-subaybay kanina pa ang alas 6 hanggang ngayong mag-aalas 9 ng gabi. Sa Lunas po muli ay samahan niyo si DJ Robby sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robby. Yes, kanina nga, gusto niyo ba mag-recap tayo? Oo, wag na siguro. Sabay-sabay na lang tayo matulog, mag-borlog, rest at peace, mga ka-vibes. And I'm wishing you guys na maging unbothered ang inyong mga rest this upcoming weekends. Kung wala naman kayong plano, ay okay lang yan. Bumawi na lang kayo next time. Oo, at sa mga ka-vibes naman nating may pera, mamigay ka. Nakingi. Para sa lahat ng ating mga kabayos na may plano at may pera this upcoming weekends. Sana all sa inyo at may enjoy nyo sana nawa ang ating nalalapit na weekends. Pero mga kabayos, sa akin pong pagtatapos ay iniiwan ko sa inyo itong awiting Pusong Ligaw by Jericho Rosales. Muli, ako po si DJ Robby saying good night and enjoy your weekends. Mga ka-vibes, only here at GV99.9. Your good vibes. Happy weekends, mga ka-vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: GB99.9. Rentahin na tayo, mga kabay.
1: Rentahin na.
2: Renta!
3: GB99.9.
2: Rentahin na!

0: Pasensya ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Kavibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami!
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
3: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming! Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa gb999.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV99.9.

0: pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan. Papa Joe.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: mga kabais, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
0: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
4: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Baka Kiko Barako yan.
1: Uy, baka Kiko yan.
2: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
1: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng B. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
5: Vibes,
1: GV 99.9.
2: This is GV 99.9.
0: GV 99.9. Rentahin na!

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GB99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GB99.

0: Numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Rico Maraco.
6: Ako ba si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes,
4: 30
3: anyos. GV 99.9. 30 na!

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GB 99.9,
3: your good vibes. Masaya dito!

0: May bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
5: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live.
6: Para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
6: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa gb99.9,
3: your good vibes.
5: Masaya dito!
6: Yeah.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Vibes, nakaradyo ko pa ba?
1: Diba? Pagami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawain, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo? Tome 30 na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frank.
6: This is DJ Robby.
7: Ako po si DJ Robby.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
5: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
7: Mga vibes, 30
5: anos. GV99.9. This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.5.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.5.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
5: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
6: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay. Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O
1: pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
4: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito!

dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Kabibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
2: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
4: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Magandang morning po sa inyong lahat. Ngayon ay siyempre Sabado at 18 ng July 2026. Tapos si DJ Ronnie, that's R-O-N-N-E-Y. Siyempre tayo po ay nandito sa nag-iisang GV Your Good Vibe Station, ang inyong official weekend date. Ito ang Back to Back Huntahan. At special po ang weekend na to kasi may bagong ka-date. Si Direk Kiko, si Ryzen. Ryzen, good morning Ryzen. And of course, si kasama ko po si Miss. Wala ka pang mic? So, yan, in the meantime po, ako rin walang tunog sa headphone. Bakit ganun? Oo. Oh, iyo. Ayan, medyo naglulus. Naglulus. Sana po kayong ngayon chill din kayo ngayong Sabado ng umaga. Pagkatapos po ng isang maulang weekend last time, kumusta ba kayo noon, ha? Kami ho medyo kami medyo nawindang nung tag-ulan last week. Eh grabe po, ha? Eh medyo, pero sa habag at awa ng Panginoon po, andito na tayo sa GV 99.9 ulit, live and alive. At sa loob po ng mga susunod na sandali hanggang ikasyam ng umaga, wow, ang lalim nun eh. We'll be on until 9 o'clock in the morning. And of course, on the side, we have our director, DJ Kiko, and of course, Ryzen and Miss
1: Jessa.
0: Jessa, alright. Thank you very much. So, tuloy-tuloy po tayo. Meron tayong mga balitan, meron tayong mga headlines. Ako, ang dami nangyari this week, di ba? Nakakaloka. Sabi ng iba, ang sakit sa bangs, ha? Pero, of course, ang importante, nandito ngayon sa Pilipinas si Alex Iyala. At maglalaro para sa Pilipinas, ha? Sa susunod ng mga sports meet, particularly yung Asian Games ngayong taong to. And nagsimula na po ang PBA. Ha? Grabe, nagsimula na ang PBA. At nagsimula na ang coaching debut. Debut talaga ni Jimmy Alapag. Si Jimmy Alapag po ang one of the most celebrated players ng Philippine Basketball Association. Nagbigyan din siya ng pagkakataon sa United States of America para ho siya magkaroon ng pagkakataon na mag-coach ng isang team doon sa Amerika. At ngayon po, balik Pilipinas si Jimmy Alapag upang dito naman muli maghasik ng lagim. Hindi. Nakakatatlong panalo lang NLEX sa kanyang pagsisimula ng kanyang coaching debut. Siyempre, yung mga tulad kong mahilig sa basketball. Ayan. And sinimulan ko kasi doon sa mga magagandang balita. Para naman, magandang umaga nyo. Di ba? Oo. Ang isa pang magandang balita, mga kapatid, sa pananampalataya at mga ka-good vibes, eto ho, gustong-gusto to ni DJ Ryzen. Tataas ng hanggang 10 piso ang kada litro ng diesel sa susunod na Martes. Yan, sabi ko sa inyo eh, ha? Pag bumaba, tataas. Kaya lang, ang gusto yata ni Ryzen, lagi lang mababa. Ako kung anong binababa nito eh, ha? Oh, so ayun oh, tataas. Sana kayo ay naghahanda ng magpakarga kahit paano ng inyong diesel. Sayang din ang matitipid, di ba? Dahil po itong si Donald Trump nang gulo na naman. Meron naman pong gera ngayon sa Estados Unidos. Nagyagera na naman uli ang Estados Unidos at ang Iran. Yan. And of course, sa national news po, sa national news natin, tuloy-tuloy pa rin po ang kalkala ng basura ng ating mga national government officials. Ang sabi ni Cayetano, iimbisigahan namin uli ang flood control racket. Ang sabi naman ni NBI General Matibag. General dati to, si Melvin Matibag. Parang taga Batangas to, ano? Yung Matibag. Direk Kiko. Mga puro yung Matibag, parang apelidong Batangas yan eh, ha? Anyway, sabi ni Melvin Matibag, sige, dumali ka at bubuksan namin yung mahiwagang kaldero, di ba? tawag sa caldron, yung caldero. Di ba yung pinapa... yung pinapalingas pag may Olympics Ryzen, yon caldron ang tawag. Pero dahil nga gumastos daw si Cayetano at ang kanyang mga kasamahan. Alam niyo ba kung sino executive director ni Alan Cayetano? Chairman kasi si Cayetano, speaker siya dati ng lower house, eh, di ba? Batang digong eh si Cayetano, no? Alam mo kung buhay si Rene Cayetano, siguro na pagsampal na si Alan Cayetano. Napaka, ewan ko. Basta nung panahon yon si Cayetano, Speaker of the House, di ba? From Foreign Affairs Secretary, ginawang Speaker of the House. Pagkatapos manggulo sa lower house, ayaw ibigay yung kalahating term kay Alan, kay Lord Alan Velasco ng Marinduque. Ginawang chairman ng South, ng ASEAN Games, no? Yung tayo ang nag-host, no? Yung cauldron, na very controversial cauldron, at ang buong ginastos sa Southeast Asian Game na yan ay umabot sa 2.2 billion pesos. Ryzen, marami kaya mong bilangin yan. 2.2 billion pesos. Kaya sabi ni Melvin Matibag, ni director ng NBI na si Melvin Matibag, sige, imbestigahan mo anya ang flood control racket at bubuksan din namin uli yung ginastos mo sa Southeast Asian Game. Sabi ni Alan Cayetano, o sige, deal! Parang
1: deal. No, mahirap yun!
0: Parang deal o no deal lang ang pulong, eh, no? Parang deal o no deal lang ang pulong. But, ganyan ho ang ating mga national officials, national government yung ginagastosan natin, pero sa sweldo ng daan-daan libo para magkalkal ng basura sa bawat isa. Diba? Oo, dinismiss na ng ombudsman, bubuksan uli. Mga ganyan, diba? Ganyan lang sila, ganyan ang dynamics nila. Bakit ba? Kaya yung ating magandang nakuha last week, diba? 2 weeks ago, tayo ay na-classify as upper economy. Diba? From lower middle income, ngayon upper middle economy na tayo. Umangat na tayo ng dalawang steps. Pagkatapos itong mga tulad ni Senator Alan Peter Cayetano, hinihila naman pababa. Eto, may text. Sabi ni 3611. Dapat po, DJ Ronnie, si Alan Cayetano hindi na naging senador. Siya na lang ang nag-head ng defense team ni Vice President Duterte, kasi obvious naman na si Cayetano ay ipinagtatanggol si Duterte. Hindi ba siya nakukutya na sinesweldoan siya ng bayan? Pinagtatanggol si VP Duterte. Ayan. Sabi po nyo yan, ha? Dapat daw hindi na senador si Rene Alan Cayetano. Dapat daw lead defense counsel ni Sara Zimmerman Duterte. Yan po ang ilang mga national headlines natin mamaya. Sa pagbabalik po, maraming dalang local news. Si Miss Jessa. Ito po ang GV99.9. Ito ang inyong back-to-back puntahan dito lang sa GV99.9. Your good vibes.

0: Mang ang huntahan ay hindi mapipigilan. Back to back huntahan with DJ Ronnie. Dito lang sa GV99.9. Your good vibes.
1: Alright, alright. Balik po tayo dito sa back to back to back huntahan. Siyempre kasama po natin si Miss
2: Jessa.
1: Yun, okay. Na talaga ano ha, ina-emphasize mo yung Jessa. Okay, so kanina po narinig niyo ang pinakamalalaking national news at sabi ko nga sa inyo, nako, may mga nagre-react po dito at sabi niya, tama yan DJ Ronnie, nakakalungkot ang nagiging behavior ng mga kayatano. They are being disgraced to their families. Oh, matatandaan niyo, alam niyo si Lino Cayetano, yung director ng PTT4 ngayon, siya yung manager. Eh, tinawag ang atensyon ni Senator Cayetano. Sabi niya, tama na kuya. Tigilan na natin, magtrabaho na tayo. Sabi niya gano'n, ano? Sayang po si Senator Alan Peter Cayetano. Sabi ko nga, kung buhay si kumpanyero Rene Cayetano, nako, baka po napagsampigan na yan. Hindi, alam niyo, kanya-kanya ho tayo ng choice. Okay naman yon. Kaya lang, Mr. Senator, kayo po ay senador ng bayan. Isa pa itong si Robin Padilla. Hindi ko maintindihan kung... Anyway, wala na akong problema kay Robin kasi alam mo nang hanggang doon lang yun eh. But, si Senator Alan Peter Cayetano, wow! Pinagmamalaki pa niyang taga-Ateneo siya. Sabagay, baka kaibigan to ni Tab Baldwin. Kaya ganito ugali. Pero ano ha, sabi wala namang problema kung si Alan Peter Cayetano would like to defend the Dutertes. Diba? Wala namang, pero naman masyadong obvious. Kasi sir, judge ka sir. You are a senator judge. You should show your impartiality at all times. Huwag naman masyadong mga leading questions ang tinatanong mo na ginagawa mo namang, ha? Masyadong halata. Ah, masyadong sobrang halata. Masyadong sobrang nakakahiya sa mga bumoto sa iyo. Okay, dito naman po tayo sa lokal sa ating minamahal at ginigiliw at itinatanging lalawigan ng Batangas. Sa Lunes po ay maghahayag ng State of the Province address ang ating minamahal na Gobernador Vilma Santos Recto upang ipaalam sa mga mamamayang Batanggenyo ang nagiging takbo ng kanyang Hearts Program na ipinangako niya sa kanyang mga kababayan. Ang nasabing State of the Province address ay gagawin sa Batangas City, dyan sa Bulbok Event Center, sa Bulbok, Batangas. So, anong Batangas? Pag may mga DJ na, Batangas. Parang ang sarap sampalin. Ano? Sobra ka naman violente, DJ Ronnie. Agang-agay man na. Pala, no, okay. Batangas po, hindi Batangas. Ha? Ewan ko ba? Sa mga ewan ko, ewan. Basta, doon po gagawin ang State of the Province address ni Governor Vilma Santos Recto sa Bulbok Event Center, dyan ho sa Bulbok, Batangas City. Inaasahan po na dadaluhan ang ating mga kababayan, mga sectoral representatives at mga empleyado, mga kawani ng ating panglalawigang pamahalaan. Inaasahan din po na babaybayin ni Ginang Recto ang kanyang mga natatanging nagawa, partikular ang pag-iimplementa ng Capital on Wheels at ang pag-iintroduce ng matatag na Batanggenyo or MBA Awards na kasalukuyang pong ginagawa sa ngayon. Antabayan na po ninyo ang detalye ng State of the Province address na yan. At through the courtesy of DJ Frankie, ay bibigyan ko po kayo ng update ng nangyaring State of the Province address siguro by Tuesday, DJ Frankie. Ha? Kwentuhan tayo sa State of the Province address ng Governor Vilma Santos Recto. Diba? Samantala, gaganapin po sa unang pagkakataon ang partnership ng Department of Information Technology and Communication o DICT. Tinatayang 20 Batanggenyong may kapansanan sa paningin o Batanggenyos with visual impairment ang tuturuan ng basic use of artificial intelligence.

0: Ito po ay kabilang sa mga magiging programa sa pag-obserba ng 48th National Disability Rights Week. Nagsimula na po ito kahapon, no? July 17 po hanggang July 23 ay diniklara po ng pamahalaang pang-nasyonal ang National Disability Rights Week. Ito po yung dating National Prevention and Rehabilitation of Persons with Disabilities. Ang tema po ngayon ng ang paggunita dito sa NDRW ay assert right through legislation, strategic inclusive participation. Napakaganda ho ng tema. Mamaya iisa-isay natin yan kay meron na tayong magiging panauhin mamaya ang pangulo ng Lemery Persons with Disabilities. Mamaya po, 7:35 thereabouts ay makakapanayan po natin. Kaugnay po niyan, isang beauty contest. Wow, okay ka rito, DJ Ryzen. Isang beauty contest po ang magaganap sa provincial capital ng Batangas sa July 31. Ito po ay kaugnay pa rin ang pagdiriwang ng National Disability Rights Week. Pero kami po, kung kami po ang tatanungin ng mga advocates, eh, ang July po ay tinuturing na namin na naiproklama na ho namin mga advocates na National Disability Rights Month. Kasi sa dami ng mga, nakakatuwa kasi, sa dami ng mga agencies na gustong magbigay ng kanilang mga serbisyo para sa Filipinos with disabilities, eh isinisiksik lahat sa isang linggo. Wala ka nang, hindi mo na alam sa kapupunta eh. Oh. Kaya dahil dito po ay naiproklama po namin mga advocates, mga Organization of Persons with Disabilities o DPOs or Disabled Persons Organizations, na ang July ay National Disability Rights Month. Isang buwan po, hindi isang linggo lang. Kaya ang mga kaibigan natin sa Batangas Medical Center, sila po ay naghanda ng isang beauty contest na ang pangalan ay Gandang My K. Nga naman, ha? Ito po ay lalawakan ng mga kababaihang may kapansanan, edad 20 pataas. Pwede ho rito ang may asawa, pwede ang byuda, of course, pwede ang dalaga.
1: Uy, sana all!
0: Basta ho, persons with disabilities. So, malalaking premyo naghihintay sa mga contestants na sasali dito sa Gandang...
1: Wow!
0: Tumahimik ka nga, ang ingi-ingi nito. Gandang May K. Ayan, sa darating pong July 31. So, at syempre, ang oras na natin, Miss Jessa?
2: 6:42
0: ng umaga. Tampok, pinakatampok sa pagdiriwang po ng lalawigan ng Batangas. 6:42 pa lang, ha? Mamaya yung ting-ting-ting mo. Tampok sa pagdiriwang po ng National Disability Rights Week ang ugnayan. Ugnayang May K with Governor V. Yan po ay gagawin sa July 22 sa Provincial Auditorium ng Batangas Capital, Batangas City. Inaasahang dadaluhan ng mahigit 200 participants ang nasabing pagdiriwang, nasabing ugnayan na kung saan makakadaupang palad ni Governor Vilma Santos Recto at ng mga government employee at mga government department heads ng lalawigan, ang lahat ng officers ng Federation ng Women with Disabilities at Persons with Disabilities sa lalawigan ng Batangas. Inaasahang magiging tagapagsalita si Dr. Florida Dihan, dating Assistant Secretary ng Department of Interior and Local Government. At siya po ang isa na sa nagiging tagapag nangunguna sa mga magagandang proyektong isinasagawa sa ilalim ng Recto Administration, matatag na Batangas. Inaasahan po na ilalahad ng mga opisyales ng sektor ng Batanggenyong may kapansanan ang kanilang partisipasyon sa liderato, sa agenda ng liderato na matatag na Batangas. Kabilang po rito ang kanyang o ang paglulunsad nila ng matatag na kabuhayan para sa Batanggenyong may kapansanan at ang paglulunsad ng contest na kung saan po ay Magsasagawa po ng contest ang Batangas Provincial Disability Affairs Office ng jingle singing contest. Yung pong hymn. Naghahanap po ang Pidao, Batangas ng official hymn nito at ilulunsad po sa July 22 ang paghahanap ng official hymn ng Persons with Disability Affairs Office sa Batangas. Sa iba pang mga balita tungkol sa persons with disabilities, Jessa, good morning!
2: So yun nga po, so National Disability Rights Week, yung ano po na tema. And speaking of, ikaw 48 national disability po to.
0: Oo, ito so, naman tayo. Yan sa probinsya yung sinabi ko, di ba? Pero ito, hindi lang sa probinsya, kundi isa sa mga aktibong lunsod sa Batangas na nagtataguyod ng karapatan ng may kapansanan ay ang Batangas City. So good morning po, Mayor Marvin Marino. Good morning po, Congresswoman Beverly Demacuha Marino. Maraming salamat po sa inyo sa pagmamahal po ninyo sa persons with disabilities sa Batangas City. Go ahead, Ms. Jessa. Ang mga ginawa nila ay nagkaroon ng sukatan ng hearing aid. Ilang?
2: Opo, 130 feeting.
0: 130 na taga-Batangas City na may kapansanan sa pandinig ang nasukatan ng hearing aid. Alam mo ba kung magkano isang hearing aid ngayon?
2: Wala.
0: Hindi ba baba sa 30,000 ang isang hearing aid?
2: Pati rin po yung mga lolo't lolo.
0: Oo, so salamat po Mayor Marino. Salamat Congresswoman Marino sa inyong for going out of your way na talagang siguraduhin po na merong ganitong serbisyo ang ating mga kababayan sa Batangas City. Bukod po sa hearing aid, merong operation of cleft palate. Ano ba yung cleft palate? Yung may butas sa ngalangala. Ganun ba yun? Yan. So marami po kasing hanggang ngayon. Kaya kung nang tatanda mo yung Operation Smile ng 700 Club, yan, ito yung mga may cleft palate na ginagamot, no? Kasi pag bata pa, pwede pang ayusin yan eh. Para hindi masyadong ngongo yung salita, no? Napakaganda ng ganito mga proyekto. At muli, salamat po Mayor Marvin Marino. Salamat sa ating CSWDO, syempre sa ating PIDAW officer, si Ms. Wilma Mandigma, si Welson Barte, si Julie, at ang kanyang mga kasama sa Batangas City Government. Thank you very much. At talagang humahataw ang Batangas City sa pagmamahal sa Batanggenyos with disabilities. Thank you. Siyempre, hindi napapahuli ang Lipa City. Hindi papayag si Mrs. Lerma Lailo na mahuli ang Lipa City. Siyempre naman. Okay, so marami pa ho tayong mga balita. Pero alam nyo ano ha? Yang karapatan, yan eh, kasi ang theme pala ngayon is rights first. Pero yung pong, bago tayo mag-advocate ng karapatan ng may kapansanan sa ibang lugar, sisimulan natin sa ating pamilya. Kung kayo may mga kapansanan, hindi kayo naalagaan sa bahay ninyo, ay anong karapatan ninyong mag-demand sa inyong barangay captain, sa inyong komunidad na kayo alagaan? So, ang karapatan, pagigiit ng karapatan ay nagsisimula sa pamilya. Pagkatapos yan ay pupunta sa barangay bago sa munisipyo. Ayan, yan po ang dapat daloy ng pag-advocate natin. So marami pa ho tayong mga balita. At mamaya nga po 7:30 in the morning, makakausap po natin ang presidente ng Lemery Persons with Disabilities. At yan po ay sa pamamagitan ng coordination ni Ms. Flor Remate, ang Pangulo. Mamaya po 7:30 ay kausap po natin ang mga persons with disabilities. Ito po ang inyong back-to-back kontahan with Ms.
2: Jessa.
0: Of course. And ito po, syempre dito lang sa inyong GV99.9, your goodbye.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Yan, yan, balik na tayo. Balik na alas 7 na po. Baka kayo nawiwili. Oh.
2: Oh, bawasan mo nga yung tugtog na yan, konti. Yan. Okay. Ito po si DJ Ronnie kasama si Ryzen. On the side si Direk Kiko. But of course, I'm with Miss
3: Jessa.
2: Okay, so ngayon po ay ang bilis ng panahon. 18 na po ngayon ng July. Baka may cheque kayong papasok. Baka may bayarin kayo, ha?
4: Mahirap 'yun.
2: Baka may sisingilin kayo, 'di ba? Oo, so shout out po sa lahat ng ating mga tagapakinig diyan sa Lipa City Public Market. Tuwa-tuwa sila, balik na daw si DJ Ronnie. Syempre naman, 'di ba? And of course, dyan po sa ating mga kaibigan, sa mga tricycle drivers, sabi na iba, ako lagot na naman, nandiyan na si DJ Ronnie. Hindi na naman tayo makakapaningil ng mataas. Hindi ko maintindihan, bakit ganon, Ryzen, di ba? Bakit ang angkas? Yung angkas, yung joyride, yung mga TNVS, TNVS nga ba, whatever. Bakit sila nakakapaglagay ng matrix? Ambawa, sasakay ka mula mataas na lupa hanggang sa City Hall. Alam nila kung magkano sisingilin at isang standard. Bakit itong mga tricycle drivers natin sa Batangas City, sa Lipa City, sa Tanawan City, napakamamahal sumingil? Ha? O ngayon, tataas na naman ng gas. Sasabihin niyo, magtataas na naman kayo ng pumasahe. Di ba? Wala naman ng problema eh. Kaya masyado lang mga buhaya yung ibang mga...
5: Aray ko!
2: De, totoo, ulitin ko. Masyado mga buhaya yung mga ibang tricycle drivers na sobrang maningil. Ulitin ko po, mga kababayan kong mahal. Ang inyong pinapahirapan, kapwa nyo mahirap. Wala akong problema kung ang binubuhayan nyo si mayor o si congressman. Yan, mga mayayaman yan. Si Bukal. Yan, mga mayayaman yan. Yan, sige, singilin nyo ng hanggang langit. Pero alam naman ninyo na maaari ang sakay ninyo ay anak ng kaibigan nyo. O kaya ay kamag-anak ng asawa nyo. O kaya ay kapwa nyo tricycle driver. Huwag naman yung masyadong ho-hold upin. Ha? Kasi yung po mga angkas, halimbawa, kung sila'y nakakapaningil ng tama at naaayon sa kanilang fare matrix, pwede rin gawin yun ng mga tricycle driver. Ngayon sasabihin ninyo, wala po kaming pasahero pabalik eh. Kasalanan ba namin yon? Natural. Sa bawat negosyo, sa bawat hanap buhay, meron talo, may panalo. Eh, gusto nyo yata lahat lagi kayong panalo. Tapos ang iba pa sa inyo, mamamasada, ni walang gasolina, ititirik nyo yung pasahero sa gitna.
5: Aray ko!
2: Oh. So ang sinasabi ko lang, ay mag-ayos kayo. Dahil kung gusto nyo pang manatili sa inyong hanap buhay, mahalin nyo ang inyong hanap buhay, mahalin ninyo ang inyong pasahero, igalang nyo mga pasahero ninyo, at mas mamahalin kayo ng inyong mga pinaglilingkuran. At mag-antay kayo, hindi yung kayo na nagkukusang maningil lang mataas. Subukan ninyo, subukan nyo lang. Maningil kayo ng tama. Ha? Maningil kayo ng tama at kayo ay bibigyan ng tip. Magkukusa yung mga pasahero. Ang mga pasahero po, may kusa yan. Pero pag alam nilang nililiigan ninyo, hino-hold up ninyo sa araw, araw na araw, ang lakas ng loob nyo maningil ng mataas, sobra. Abay talaga hong wala kayong maaasahang tip. Wala po kayong aasahang pagmamahal sa inyong pasahero. Tatandaan po ninyo, huwag niyong masyadong ingudngod ang kapwa niyo mahirap. Eh, pare-pareho naman po tayong mahirap eh, mga kapatid, di ba? Mga kapwa ko, tricycle driver. Pare-pareho tayong mahirap. Kaya huwag niyong hold upin, huwag niyong nakawan. Kung ang mga ilang official ng gobyerno yung nananakawan tayo, huwag na kayong gumaya. Ay, ito mga tricycle driver natin eh, yung ay, araw na araw eh, taas na taas maningil. At takot wala daw pasahero pabalik. Ay, nako. Ewan ko sa inyo. Ha? Bahala kayo. Madami ng angkas. Marami ng angkar. Baka mamaya, nakatenga ang tricycle nyo, lalo na kayong nganga. Ha? Kaya yung mga toda, umayos kayo. Ha? Maglingkod kayo ng tama para ang mga pasahero, mamahalin din kayo. Maniwala kayo. Napakasarap ng minamahal ng pasahero. wala kayong masasabi sa kanila. Nako, pag hindi nyo pagsisisihan na pinaglilingkuran nyo ng tama ang inyong mga pasahero. Huwag nyong tagain. Huwag nyong hold upin. Ha? Okay? Oras na natin, Miss Jessa.
3: 7:08 ng umaga.
2: 7:08 ng umaga. So, meron pong ano yung babasahin mo sa amin?
3: Impeachment.
2: Uy.
3: BP Sara.
2: Oo nga, alam niyo ho ba na nakaka-anim na araw ng impeachment? Anim na araw na ba? Oo, anim na araw na. Ano nangyari na? Ala pa rin. ang pinakamagandang ang pinakamagandang araw ngayon na nangyari sa impeachment nung day 6, ha? Medyo matinutino ang mga players. Maliban lang doon sa magkapatid na Cayetano. Anyway, magagalit sa akin si Kuya Alan. Kuya Alan, I love you. Nagkaroon po ng oral argument nung Miyerkules, no, na tinitingnan po kung bubuksan ba o hindi. Talaga naman, no. Ang laman ng kahon. Ang pinag-uusapan ho dito yung tax account, yung mga buwis na binabayad ni Rison. Tinitingnan natin kung si Rison ba'y nagbabayad ng tamang buwis o hindi. Ayan. Alam mo, Miss Jessa, itong mga buwis na to, buwisit talaga ito. Pero kung wala naman tayong buwis, wala namang sweldo kami mga taga-gobyerno. Oh, ang sweldo po naming taga-gobyerno ay galing po sa buwis ninyo. Buwis nating lahat.
5: Aray ko!
2: Kaya kung hindi po tayo nagbabayad ng tamang buwis, ay kasali po tayo sa magnanakaw. Ay kasi sabi ninyo, ay, bet ako magbabayad ng buwis sa mga taga-gobyerno, ninanakaw lang yung buwis namin. Oy, teka muna. Tatandaan po ninyo, dalawa yan, ha? Isang magnanakaw at isang pumapayag sa pagnanakaw. Yung pong pumapayag sa magnanakaw, yun po yung mga mandaraya na hindi rin nagbabayad ng tamang buwis. Kaya pareho po kayong hangal. Hindi lang po yung taga-gobyernong sinasabi niyong magnanakaw, kundi kayong mandaraya ng inyong buwis. Pareho po kayo. Ayan, di ba? So, at hindi po katwiran na kaya hindi ako magbabayad ng buwis dahil ninanakaw lang naman. Ay, anong alam nyo? Sigurado kayong ninanakaw. Halimbawa, dito po sa lungsod ng Lipa, ang dapat nagbabayad ng buwis ay... ang dapat po nagbabayad ng buwis dito ay nasa 80,000 lipenyo mahigit. Nasa mataas na kahoy pala ako, wala ako sa Lipa. Hindi, seryoso. Example lang po yung Lipa. Mahigit na dapat na 80,000 nagbabayad ng buwis, ilan lang po ang nakukolekta ng lungsod ng Lipa? Di ba? Pero alam po ninyo, kahit hindi sila directly nagbabayad ng buwis, indirect payers po tayong lahat. Bumili tayong sigarilyo, may buwis. Kumain tayo sa inyong paboritong fast food store, may buwis. Managinip kayo at mangunguting kayo, daling kayo sa ospital, may buwis. Diba? So, huwag sasabihin po ng ilan na ang mga may kapansanan hindi nagbabayad ng buwis. Wrong. Lahat po tayo ay tumutulong sa pagbabayad ng buwis. Kaya gawin na natin ang tama. Sige, Miss Jessa, go ahead.
3: So, the Senate impeachment trial of BP Sara. Nag-shift nga po focus this week from witness testimony to a key legal battle over access to her financial record as Senator Judge heard over oral arguments on whether a subpoena, her bank accounts, tax returns, and anti-money laundering counsel documents in connection with Article 2 of the Articles of Impeachment, which alleges unexplained wealth and undeclared asset. The impeachment court deferred its ruling until July 20, saying it needed more time to study the legal issue raised by both the prosecution and the defense.
2: Okay. Sinasabi daw po kasi, sabi po ng mga nagbabasa, sa loob daw po ng taong 2007 hanggang 2024 ay umabot daw po sa 6.8 billion pesos ang pumasok at lumabas sa account ng mag-asawang Duterte at Carpio. Eh makano lang ho ba ang kita ng isang, kasi si Sara Duterte po ay naging mayor ng Davao, naging vice mayor ng Davao, at naging vice president ng Pilipinas. At ang kanyang asawa po ay abogado. Ang ibig po sabihin, sa loob ng 2007 hanggang 2025, umabot daw po sa 6.8 billion pesos ang pumasok sa account ng mag-asawa. Kaya sabi nila, unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman, kasi sa kanila pong deklarasyon ng kanilang kita at ang kanilang utang at assets, liabilities and assets, ay parang hindi ho yata aabot ng kahit 1 billion daw, ang sabi. Ito ho yung mga, pakaya, sinasabi, saan galing? Saan galing yung 6.8 billion? Kaya isa ho sa alegasyon ng prosecution na pag betrayal of public trust ay yung unexplained wealth, yung mga hindi maipaliwanag na yaman ng mag-asawang Duterte. So, yun po ang didesisyonan. Ngayon, sa lower house po, naipasumpina nila sa BIR yung kahong-kahong records ng mga Duterte sa kanilang tax, sa kanilang iba't ibang records sa BIR. Ang problema po, sa ilalim ng privacy law at sa ilalim ng mga batas sa Pilipinas, hindi pwedeng pabuksan ng kahon kung walang pahintulot ng may-ari, o kaya ay walang utos ng korte, o kaya ay walang utos ng presidente ng Pilipinas. Kaya yun po ngayon ang pagbabalitaktakan uli sa Lunes. Kasi pag-aaralan pa daw ng huwis, pag-aaralan ng hukom, ang merits o merito ng mga argumento, kung tama bang hilingin sa Pangulo na pabuksan ang mga records ng mga Duterte. At yan po ang isa sa mga arguments na pag-uusapan sa Lunes sa Day 7 ng Vice President Sara Duterte, the impeachment trial. Wow! Pero sabi nga po, kung wala kang tinatago, ba't ka matatakot na pabuksan ang iyong bangko kung wala kang tinatago? Di ba? Eh sabi naman ni VP Duterte, anong pakialam nyo? Eh pera ko to. So, ganun po ang simpleng pagtingin dyan sa usaping yan. At tingnan po natin sa Lunes kung ano ang argumento na ipapakita sa atin. Ano ang desisyon ng korte, ng impeachment court? At patuloy po nating hihimayin at patuloy nating hinahanap si Congresswoman Virgel Luistro ng 2nd District of Batangas, ang lead prosecutor. At malapit na po nating maapuhap, huwag kayo mainip. At malapit na po natin siyang makapanayam. Oh, by the way, yung mayor ng Mabini, ha, si Mayor Luistro ay malapit na rin po nating makapanayam. Good morning po kay Administrator Concon Veloso ng Mabini, Batangas. At sa lahat po ng mga administrators natin sa munisipyo at syudad ng Lalawigan at ang administrador ng Lalawigan, kay Attorney Joel Monte Alto. Good morning din po sa bising-bising Chief of Staff ngayon. Nako eh, ganitong oras, yagyag na po yan para siguraduhin na all is smooth sa State of the Province address ng ating minamahal na Governor Vilma Santos Recto. Ang ating pong Chief of Staff, Mr. Pedrito Martin M. Dehan Jr. Oras na natin, Ms. Jessa?
3: 7:16 ng umaga.
2: Oo, mamay. Antabayanan po ninyo ang Pangulo ng Lemery Persons with Disabilities. Kaugnay pa rin po sa pagdiriwang o sa pag-obserba ng ating National Disability Rights Week, na kung kami pong advocates ang tatanungin, National Disability Rights Month na po ang buwan ng July. Ha? Hindi lang linggo, kundi mula July 1 hanggang July 31, dinideklara na po namin ng mga advocates na ito ay National Disability Rights Month. Kaya ang Batangas City hanggang July 31 ang activity nila eh. O, ang Kapitolyo hanggang August 4 ang activity nila para sa persons with disabilities. O, diba? So, salamat po sa mga pagmamahal na ipinapaabot ninyo sa sektor ng Batanggenyong may kapansanan. Sana sa Quezon, sa Laguna, sa Rizal, sa NCR, makarinig din tayo ng mga balita, no? Ano ang inyong ginagawa? Ano ang inyong ambag dito sa paggunitang ito? At sa pagtulong sa may kapansanan na makuha ang kanilang karapatan sa ating lipunan, di ba? Yan po ngayon ang tema ng iba't ibang at hindi po kami sana nakakahon lang sa ayuda. Kasi po naniniwala kami na huwag nyo kami bigyan lang na isda. Turuan nyo kami mangisda nang sa ganon, pare-pareho po tayong makalangoy sa dagat ng buhay. Malalim yun. Baka malunod tayo. Ito po ang GV99.9 Your Good Vibes. Kasama ko po si Miss
3: Jessa.
2: Kayo'y nasa back-to-back kuntahan dito lang sa inyong nag-iisang tinig. Ang inyong GV99.9 Your Good Vibes. Good morning kay Julie ng Batangas City. Hello. Puhaw ka na rin. DJ Ronnie po. Kasama si Jessa.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
5: Barangay Marawi.
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
4: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
6: Uy, pare, magandang umaga.
7: Ah, pare, magandang umaga.
6: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
7: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
6: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
8: Ayaw ko na.
9: Ala, joke pala yun.
10: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
11: Ha? Bakit?
10: Bakit? Dahil may magbabalik na. At he's here to stay for good. As in, good vibes.
11: Ay, siya? Sino ganyan?
10: Si DJ Ronnie.
12: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
13: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
10: Ay, siya na nga. Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo. Tuwing Sabado at Linggo, alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back-to-back Huntahan with DJ Ronnie. Dito lang. Sa GV99.9, your good vibes!
7: Alright! Iyang huy! Parang ano ah, parang kinakalawang na tayo ngayon. Ba't ganyan? Alright, oras na natin, Miss Jess ha?
14: 7:31 ng umaga.
7: 7:31 ng umaga. Baka po may taya kayo sa loto. Wala kami, hindi namin pwede announce yun. Hindi muna. Wedding na lang. Alam nyo, tumama sa wedding. Text nyo nga sa amin. Sa Lemery ba may wedding ngayon, Ma'am Jennifer? Sabi ng police, walang wedding. Sabi ng mga elementary children, akala mo lang wala. Pero meron. Kaya talaga, hindi nyo pwedeng paglakuan ng mga bata. Ha? Oh, alam ng mga bata, hindi alam ng mga police. Bakit ganun? Saka, kailan pa magbabago ang pulong sa buhay, di ba? Sa pelikula, alam na alam natin yung pulis dadating pagkatapos ng crime. Sa pelikula yon ha, sa pelikula. Oh. Isang beses nga tanungin natin ang mga kapulisan natin. Gaano katagal ngayon ang response time ng mga pulis? Kasi nung panahon ni, sino nga yung nasa MMDA ngayon na dating... hindi naman sinal Tatis yung pinalitan, di ba? Pero sino ngayon yung sa MMDA na siya ngayon na nasa MMDA? Oo, yung general na naghamon ng boxing kay Baste na hindi naman dumating si Baste. Si Duwag na Baste, di ba? Oo, ayan. So, ayan. So, ang sabi niya, 5-minute response time lang daw dapat. Dapat sabihin, pag may krimen na dumating, dapat 5 minuto nandun na yung police. Dapat nandun na yung police. Okay, tingnan natin. Mga isa sa tatanungin natin yan sa ating mga kapulisan. Pero in the meantime po, mga ka-vibes, tuloy-tuloy po tayo sa ating pagsubaybay sa nagaganap na National Disability Rights Month. Kanina po ay napahapyawan natin ang mga balita na may kinalaman po sa ating mga Filipinos with disabilities. Alam mo ba, Ryzen, na sa statistics daw ay umaabot sa 5% of every population ay persons with disabilities. At sa mga developed countries or developing countries daw, tulad ng Pilipinas, ay umaabot sa 10% of the population ay persons with disabilities. Kung kaya naman po, minabuti ng buong bansa na bigyan ng presensya sa entablado ng pamahalaan ang Pilipinong may kapansanan. At dito po sa Batangas ay hindi tayo nahuhuli. Naipahayag po namin kanina mga activities po ng persons with disabilities dito sa lalawigan ng Batangas. At ngayon po ay makakapanayam natin ang Pangulo ng Lemery Persons with Disabilities, si Ma'am

0: ano ang iyong kapansanan at ikaw ay pinanganak na may kapansanan, pakikwento ng mabilis ang iyong talambuhay. Ikaw ba'y pinanganak na may kapansanan, Miss Jennifer?
1: Yes po, ako po ipinanganak na inborn na physical disability po. Yung kaliwa ko pong paa ay maliit na may nakakatungtong naman po. Hindi po ako nagamit ng saklay or wheelchair.
0: O yun.
1: Nagagawa ko naman po yung maglaba, gumawa yung mga gawain bahay. Pwedeng umakyat na ang bata po ako, nakakit pa po ako ng puno.
0: Ba. Naakyat ka ng puno?
1: Yes po, sir. Hindi naman po sa pagyayabang.
0: Hindi ka naman nakita ng pare na umakyat ka ng puno? Joke lang. So, ikaw lang ba ang may kapansanan sa pamilya niyo, Jennifer?
1: Yes po. Meron din po ako dito sa pamilya. Pero pamangkin ko po, meron din po. Kamay din naman po.
0: Ah, oo. Pero sa kabila ng ganyan, ay lumaban kayo sa buhay at mukhang ang apelyido mo ay parang ikaw ay may pamilya ng sarili. Tama?
1: Yes po, sir.
0: Oo. At,
1: may isa po akong anak.
0: May isang, biti isa lang.
1: Ha? Mahal po eh.
0: Mahal ka.
1: Mahirap ang buhay.
0: Ah, mahirap ang buhay. Taga saan na naging yes, asawa po mo, Jennifer?
1: Bale po, taga Manila po siya. Pero tubong Bisaya.
0: Magkasama kayo ngayon?
1: Yes po.
0: Ikaw ba'y parang, ikaw ba'y taga Batangas talaga o hindi ka rin Taal na taga Batangas?
1: Taal po akong taga Batangas, taga Lemery po ako.
0: Talagang sa Lemery ka lumaki. Saan ka nga sa Lemery?
1: Yes po.
0: Saan ka banda sa
1: Lemery? Cahilandos po.
0: Ah.
1: Cahilandos po.
0: Ang pangalan ng barangay mo?
1: Cahilandos po.
0: Cahilandos. Ayan, oo.
1: Opo.
0: Okay, at noong elementary, high school at college, anong mga naging struggles mo? Anong mga nahirapan ka ba sa pag-aaral mo o okay lang naman?
1: Okay lang naman po kahit po ganito ako, kahit pag-agawan din po ako sa sasakyan, naakyat po ako ng mga hagdan, kahit po yan fourth floor pa.
0: Yun. So, ibig sabihin, hindi mo hinayaang maging hadlang talaga yung kapansanan mo at nagdire-diretso ka sa buhay.
1: Yes po, sir.
0: At ngayon nga, ikaw ay sekretary na ng Federation ng Persons with Disabilities sa Lalawigan ng Batangas. Tama?
1: Yes po, sir.
0: Okay. At of course, presidente ka rin ng Lemery with Disabilities. Tama yon, ano?
1: Opo, yes po.
0: Okay. Sa inyong records, Ma'am Jennifer, ilan po ang taong may kapansanan dyan sa Lemery, Batangas?
1: Bali, as of 2025 po, nasa 3,391 po. Yung po ay yung pong buhay. May hindi pa po alam kung ilan po yung namatay na or yung mga lumipat. Pare, lahat po kami nasa 41,068 na po sa pagkakaano ko po.
0: 68
1: po.
0: Okay.
1: Yung pili ko pong encode. Opo.
0: Okay. Ano pong pinakamaraming uri ng kapansanan sa inyo? Physical po ba? Bulag?
1: Physical
0: deaf?
1: Po.
0: Physical.
1: Physical po. Opo. Oh,
0: may mga bulag din po dyan sa Lemery, Batangas?
1: Yes po, sir. Yes po. Totally blind po.
0: Ilan po ang mga bulag na na-identify na ninyo so far, ma'am?
1: So far po, hindi ko po ma-recall yung parang nasa wala naman pong mga 20s ganun, wala pong ganun.
0: Okay. Anyway, ma'am, ano-ano po yung mga programa ninyo dyan sa munisipyo para po sa inyong persons with disabilities, ma'am?
1: Ano po kasing ako po ay yung bagong dating lang po ako. Ang ano po nila, ang nagbibigay po kami ng educational assistance. Dati po ay 30, ngayon po ay nasa 174 na.
0: Magkano
1: next year
0: po,
1: magiging 185 po.
0: Magkano po ang binibigay ninyong tulong sa mga learners with disabilities, ma'am?
1: 5,000 po. Hinahati po namin yun sa dalawang quarter.
0: Dalawang semester?
1: Opo.
0: Kumbaga parang 2-5-2-5, parang ganun po.
1: Yes. Yes po, sir.
0: Okay, very good. And kumusta naman po ang epekto nito sa kanilang pag-aaral? Nagsasabi po ba sila na natutulungan sila ng inyong assistance, ma'am?
1: Yes po. Laking tulong daw po nila

0: sa kanila, lalo na po sa mga magulang. Nakakabawas po sa kanilang nakakatulong sa kanilang gastos at saka po sa mga pang-therapy. Yan po.
1: Okay. Nasabi po niyo yung therapy. Bukod po ba sa financial assistance, may tulong din po ba si Lemery, government, sa pag-therapy ng mga bata, ma'am?
0: Nagkaroon po din po kami ng contact sa kay Sasay, dito po sa Our Lady of kay Sasay.
1: Yes po.
0: Para po magkaroon po ng free therapy sa mga may cerebral palsy.
1: Mm-mm.
0: Ganun po.
1: Alam nyo ba yung kay Sasay na yan? Yan po ang isa sa mga accredited hospital ng PhilHealth, no? Kaya yung mga serbisyo po ngayon ng PhilHealth na may kinalaman sa Z package ay pwede po nyong i-avail dyan sa kay Sasay sa Lemery, no? Kaya napakaswerte po ni John sa Lemery, Batangas. Ano pa po ibang programa, madam, ng inyong munisipyo para po sa inyong persons with disability?
0: Nagkaroon din po kami ng ng SLP program na galing naman po sa region.
1: Livelihood po ito, madam.
0: Yes po.
1: Ano pong uri ng...
0: Nagkaroon din po kami ng... Ayun po mga pang... sa tindahan po, pandagdag puhunan, tsaka panimula po.
1: Mm. So meron din kayong Sara-Sara store na tinulungan, ma'am. Ay, ano ba? Sari-Sari
0: yes,
1: store
0: po.
1: Pala. Sari-Sari store. Oo. Ilan po ang mga... Ilan po ang mga nabigyan natin ng Sari-Sari store na tulong po, ma'am?
0: Sampo po noon, sampo.
1: Sampo. At kumusta naman po ang kanilang sampo. mga tindahan, ma'am?
0: Ay, sa ngayon po, hindi pa po namin uli sila na papasyalan.
1: Mm-hmm. Okay. Pero isang araw, papasyalan natin. Sige po, go ahead, madam.
0: Namimigay din po kami ng assistive device.
1: Opo.
0: Galing po sa aming budget.
1: Opo.
0: Ng PWD.
1: Ano-ano
0: next
1: po?
0: Next year po, ano?
1: Next year. Ano-ano po mga assistive devices na naibigay na po ninyo sa kanila, ma'am?
0: Wheelchair po, tungkod, saklay, yung pong, ang tawag dito, yung walker, yan. Mm-hmm. Yan po ang aming mga pinamimigay na assistive device dito po sa aming bayan.
1: Nakakatuwa naman po yun malaman na unti-unti ang ating mga local government units ay nagiging mulat na ano po sa pagtulong sa ating persons with disabilities. Ma'am, ano po ang... yes po, ma'am, go ahead po. Go ahead, ma'am.
0: Bali, next year po magdadagdag po kami ng education. Magbibigay naman po kami ng educational assistant para naman po sa mga college students po.
1: Yun. Kasi meron dyan yung Taal Lemery College, di ba? Andiyan dyan pa ba yun? Parang natatanda ko dyan yun di ba? Oo. Tapos, ma'am...
0: Yun po, nabibigay din po. Yes po.
1: Pwede ho bang maipaalam nyo sa amin, magkano po more or less ang budget po ng Lemery Persons with Disabilities na binibigay po ng lokal na pamahalaan ng Lemery, ma'am?
0: Bali pong this year po, 1,795,000 po ang aming budget. Next year po, humingi po ang aming pidaw ng additional 2 million kay Mayor. Kaya naging 4,300,000 plus po ang aming budget by next year po.
1: Para sa 2027.
0: Kaya nagdagdag po kami ng aming... Yes, po, sir.
1: Very good. Congratulate. Mayor, thank you. Anong pangalan ni Mayor? Batiin natin si Mayor.
0: Honorable Ian Kenneth Alillo po, ma'am. At saka ang aming pidaw head. Lenelita Balboa po.
1: Ayun. At nakikinig sila ngayon, si Ma'am Emily. Si Ma'am Balboa, nakikinig
0: Lenelita
1: sa atin.
0: Lenelita po.
1: Oo, nakikinig siya sa atin.
0: Apo.
1: Okay, very good. Ngayon, ma'am, kayo po ang sekretaryo ng Provincial Federation of Persons with Disabilities. At isa po kayo sa manunumpa.
0: Yes, po.
1: Magkakaroon kayo ng Oath of Office 22. Ano po? Ano po ang mga programang binabalangkas ninyo bilang kayo yung mga bagong official ng Persons with Disability Province of Batangas?
0: Nag-iisip po kami ng aming may tutulong sa aming mga kapwa presidente. So, anong magandang plano na aming maitutulong?
1: Yeah, siguro magandang maituloy yung mga ginagawa dati ni Pangulong Nelson Adante sa sektor, ano?
0: Yes po. Tutuloy po namin po yun.
1: Very good. So ngayon, ma'am, Ngayon po ay National Disability Rights Week. Ano po ang mensahe ninyo sa inyong mga kababayang Batanggenyong may kapansanan, Madam Jennifer?
0: Patuloy lang po ang buhay. Huwag pong ano yun yung pagkakaroon ng kapansanan, yung magtatago na lang po sa kanilang bahay. Lumabas po sila at ipakita ang kanilang kakayahan po.
1: Ayun. Ma'am, dalawang huling tanong na lang po ako. Yung una po, ma'am, ano po yung pinakamasakit na kabigo ang naramdaman nyo so far sa buhay po ninyo bilang person with disability po?
0: Kabuhay. Yung po, ako po kasi college graduate.
1: Opo.
0: So yung po, pag nag-a-apply po, nagkaroon po ng discrimination, hindi po ako matanggap.
1: Mm-hmm.
0: So nung ako po, dati po kayo nasa Antipolo, nung umuwi po ako dito, yun nga po, ako po ay ipinalit ni dating Jennifer Magsino naman po.
1: Opo.
0: As president, yun po. Yun po ang aking naging ano. Hindi po ako matanggap.
1: Mm-hmm.
0: Yes po.
1: Medyo mahirap ano. Bakit daw po kayo hindi tinanggap? Siguro naman, hindi nyo... Anong dahilan po ba't kayo hindi tinatanggap sa trabaho po, ma'am?
0: Hindi ko po alam eh.
1: Pero...
0: graduate naman po ako. Yes po. Baka ano, wala po akong experience pa. Kasi fresh graduate po ako.
1: Pero yes, hindi ka po naman sinabihan...
0: Baka na, po yun.
1: Hindi ka naman, ma'am, sinabihan na huwag ka na lang dito kasi baka mahirapan ka sa amin. Wala naman pong ganon.
0: Wala naman pong ganun.
1: Ah, okay. And yun po ang medyo mahirap sa naranasan nyo so far. Ano naman po yung pinakamasaya na pwede po ninyong ibahagi sa amin na naranasan po naman ninyo sa inyong pagiging person with disabilities?
0: Ito po, naging PWD president nga po ng Lemery. Nakakatulong po ako sa mga nangangailang taong may kapansanan. Lalo po sa mga batang napasok.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Yun lang po.
1: Ma'am, ano po ang inyong mensahe kung meron kay Mayor Alilio at kay Governor Vilma Santos Recton? Nasa inyo po yung pagkakataon, madam.
0: Sa amin pong Mayor, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtulong sa aming mga taong may kapansanan sa bayan ng Lemery. At pati rin po sa aming manamahal na Governor Vilma Santos Recto sa kanyang wala ding sawang pagtulong sa aming mga taong may kapansanan.
1: Okay, at anyayahan niyo po yung inyong kapwa-officialis na dumalo sa ating National Disability Rights Week sa Miyerkules, July 22, ma'am. Go ahead po.
0: Hello po sa aking mga kapwa Federation President sa buong Batangas. Tayo po ay nanyahan ko po kayong umattend sa nalalapit na National Disability Rights Week sa Batangas City sa Dream Zone sa July 22, 2026 po.
1: Oh, ma'am, sa ano daw po? Sa Provincial Auditorium sa Batangas Capital. Provincial
0: Auditorium
1: po.
0: Sa auditorium.
1: Para daw po
0: sorry po. Sa Provincial Auditorium.
1: Para daw po kayo naka-aircon. ang gusto raw po ni Governor V ay naka-aircon ang persons with disabilities. Ayaw niya nung naiinitan tayo.
0: Ay, okay po. Salamat naman po kay Gob.
1: Okay, salamat.
0: Sa ating inamahal na Gob.
1: Miss Jennifer, thank you very much for your time this morning.
0: Maraming thank you very much din po, Sir Ronel.
1: Okay, maraming salamat po ang Pangulo ng Lemery Persons with Disabilities, Ma'am Jennifer Seno. Maraming salamat po. Okay.
0: Thank you very much.
1: Thank you po at ingat kayo lagi. Yan po mga ka-vibes ang ating isang Pangulo ng Lemery Persons with Disabilities. Mahigit 3,000 ang Lemerenyong may kapansanan. Ha? Marami pala, no, ha? So magandang umaga rin po kay Miss Helen Del Mundo at sa mga persons with disability ng Alitagtag at sa bawaan kay Nelson Adante, sa lahat po ng Federation Presidents ng Persons with Disability sa Lalawigan ng Batangas. Good morning din po sa Federation of Senior Citizens dito po sa Lalawigan ng Batangas at magandang umaga rin po sa lahat ng iba't ibang sektor sa Lalawigan na magsasama-sama sa Lunes para po sa State of the Province Address ng ating Governor, Governor Vilma Santos Recto, para sa kanyang unang taong, sa kanyang bagong termino dito po sa Lalawigan ng Batangas. Oras na natin, Miss Jessa.
2: Ng umaga.
1: Ano?
2: 7:50.
1: Oo. O nga pala, bakit ba't hindi ka raw ina-announce yung ating landline? Ang ating mobile at saka ang ating FB page? Ano muna yung FB page saan sila pwedeng mag-chat sa ating FB, Miss Jessa?
2: GV99.9 FM. Once again, GV99.9 FM. And while yung landline naman po natin is 0926-0798708.
1: Ulitin mo yung mobile number.
2: 0926-0798708.
1: Okay, at mamaya po sa pagbabalik naman natin, pag-uusapan natin yung gandang may K. Nahatid naman po sa inyo ng Batangas Medical Center Rehab Department. Mamaya naman kasama natin si Mary Jane. Siyempre dito sa estasyon nandiyan si DJ Ryzen, si Direk Kiko on the side, at si Miss
2: Jessa.
1: Ito po ang GV99.9, your only station with the good vibes.